0: isa lang to ang na-identify na shooter ka.
1: Sa motor?
0: Pero nakapalagyo sila, gamit nila ang motor.
1: Ah?
0: Daw, duwa sila.
1: Ah, okay. So, baling isa doon nag-standby. Baling motor, ga-standby. Tapos, tagang kasto siyang gunman.
2: Oo. Oh, no, getaway vehicle to nila.
0: Sige, sir. Sir, sir, to.
1: No problem.
0: Ang shooter na to, kag-zero lang siya sa wala rason.
1: Uy.
0: Kag-nalagyo.
1: Okay.
0: Nalagyo sila dayon.
1: Bali, sir, ano, sir, ang biktima, sir, ano ni sir, may background din sa police or ano?
0: Sa amon, diri, wala pa kami may masagid na detalye regarding sa background niya. For now, amo pa lang na, nga, tricycle driver siya, tapos may asawa siya, pamilya man.
1: Okay, sir.
0: And, ang magluwas na sa ibang information, masupply lang kami pag may makuha na kami.
1: Okay, so, bali, sir, sa hindi ganing salvation, gigani, sir, pakadto na ano?
0: Saka to Alegria, sir, pagbuka mo sa Murcia, mga 1 kilometer.
1: Ah, okay. Sige, sir. Copy, sir?
2: Oo.
0: Katropang Arwin, no? Si police captain na nila paro.
2: Oo. Katropang Franz, ano to galing ka barangay last time to ang natabo man to ang shooting incident to?
0: Barangay Kalibanto.
2: Layo-layo to, ya.
0: Yeah. So, medyo papapapaw ni ang ano eh. Ang salvation niya, I think, doon mapamabukal ka niya direksyon mo mo.
2: Ay, okay.
0: Yung Alegria, doon mapamabukal ka niya mo.
2: Oo.
0: Apar, ano ni siya, kahit eh, ang Kalibanya pa doon Salvador kasi yung nadalan mo.
2: Mm-hmm.
0: So,
2: kay Luka, ano, last time to, amo man na, motor man to, naglothang sa iya, getaway vehicle nila, motorsiklo man, riding in tandem, ginlothang to ang kagawad, ginpalapitan lang to, tapos amo naman yung naglunta do, ginlothang naman, saka tricycle driver ha,
0: Oo, kanihan
2: si,
0: ano,
2: Interesting. Ang ginalantaw ta, anong background sang ining biktima? Nga, ginlutang siya. Anong motibo, abi? If it's mga binaranggay man lang, magasto kagitaw para magpatay sang tao man? Ako paglantaw ko naman si Gun for Hire ni? Riding in tandem mo? Oh, Katropang
0: yes.
2: Franz?
0: Hello.
2: Oh, yes. Katropang Franz, oh. Go ahead. Go ahead, Katropang Franz. Oh, on mobile, so mga patrol, mga katropang, gina-check ni mga motibo sa posible naman rason sa paglutang sa isa ka-tricycle driver dito sa Banua sa Mursa. Do ka tilingala lang. Tricycle driver, ano yung batos naman? Nagpangabuhi, malang nagani, oh. Katropang Franz?
0: Oo, kaya mo nga tapos rin bantayan talaga yan. Balikan talaga na nagkaroon kung makapalakti, makapunta tapos sa lugar.
2: Oo.
0: Para sa sitwasyon sa insidente dito, no? Kasi makapagigangot, pakita si mata. Para maangot-angot ang iyang detalye si nga tapos rin. Kaya posible may matalong kini niya rason kung
2: nakakinibo
0: isang suspect
2: Oo.
0: Sa biktima. No? Kung naging takay isang suspect ang biktima at tapos rin.
2: Oo.
0: Oo, tapos rin, no? Tama nga dito na rin sa karoon. Nakakapatrol.
2: Oras na ito mga katropa, alas 8:02 na sa pagpaparagan nato diri sa aton palatuntunan diri sa Bulsay. Ang kung nga importante nga matan-aw ta ang sitwasyon. Kung nga gusto nato mabalaan anong background mga katropa sa mga biktima. Because it could be nga ang ining mga anay trabaho sa mga biktima. kontribuer sa mga rason, no, sa paglutang sa ila. Pero kung lang taon ta, sa siling panahon mga katropa, tricycle driver, arang pata ito, nakasakay sa motorsiklo, tapos nagaang kasanay sa atong termino na di riding, riding in tandem. Nagsikat ning tinaga mga katropa sang pag-uyat pa sa timon sang anay administrasyon, no, ang ining ginahambal ta riding in tandem. Gakanatabo Japon mga katropa. Sa Morsha, muna man yung tabo nga may isa to katao ginuthang sang riding in tandeman. Nagpuslit, ginluthang alas 7 sa aking ginbatayan ang ining tricycle driver. Ginparaugan sang may gulpi lang to nga nagpanaog nga lalaki kag diretso ginluthang to ang biktima. No? So gina-check pa nato ni mga background mga katropa sang ining biktima kung ano gidbala, no? May kagtanan bala sa pagpangabuhi or sa mga sigahot sa mga personal? May personal grudge bala? May ara bala sang dumot-dumot? Ano bala trabaho sang biktima ngani? Nga ginlothang siya? Daw karamo mga katropa sa mga bagay. Sa ato mga kapulisan, isa ni ka pagpanghangkat naman sa pulista kay mga perpetrators, no? Ang kalabanan nga mga format nila bala? Ang ilang nga mga style sa paglutang kag pagpatay sang tao riding in tandem. Diretso. Bulsa. Kabalo sila nga hindi marakpan kung riding in tandem ka mo. Hapos ipalagyo. Kadto lang to. Kuha lang to motor. Tapos mayara ka sa driver. Manglutang ka. Palagyo ka. Hindi ka marakpan. Dayon mga katropa. Ang kampanya natin rin sa Sudan sa Bacolod, mga katropa, is maging, resilient, handa kita sa mga untoward incident, like, for example, sa mga pagpamatay, no? Ini-insulto na yung pulista mo, no? Nga, amunay permi ang ginahimo nila nga style sa paglutang pagpatay sa tao. And eventually, mga katropa, problema kay ti hindi marakpan, no? Kung hindi marakpan, may gakatabo ni nga isa ka pagpauna-una sa mga perpetrators ta nga kun mag-riding in tandem ta gamit ta sa mga motorsiklo hindi man ta madakpan imuon ta na. Ti amo na ni ang natabo subo mga katropa, no? It's up to the police mga katropa para maglaot sa mga suspect ngayon eh. Ang pinakimportante subong I don't know, accessible naman ang CCTV, no, sa mga establishments diri mga katropa, no? Accessible, hapos naman magastos. Galing kung gobyerno ba na magastos ang aton nga mga CCTV, mga project, million-million yan, no? Ang gasto, pero tanawabla, kung mga private corporation, no? Ang mga privado nga mga korporasyon niya, gapangita sila sang dekalidad, pero barato, nga mga equipments, no? Sa aton gobyerno, may bidding, pero mahal man Japon ang pamakal sa mga CCTVs taho, ha? Di kinahanglan tali sumong mga katropa, hindi ni mahapan sang pulista ang ining nga mga style sa pagpaglutang, no? So siguro sa mga LGUs ta sa Murshad mo damo na shooting incident eh. Nagligad to ang kagawad man to ang ginlutang. May ito man to nga, sa isa ka barangay, ha? No? So those ano na bala? Daw porma na bala sa pagpamatay nga makasakay ka lang motorsiklo, ma-riding tandem ka, hindi ka na madakpan.
3: Sabi nyo na lahat eh.
2: Di wala? Oh. Anyway, sige ah. Lahat taon tayo. Makakatropa. Morning sa kay Remil Mamilya. Mayang aga sa inyo. Salamat, Ged. Kagasakay Lloyd Navales. Mayang aga. Thank you so much sa pag-upod sa atong palatuntunan. Si Lloyd Navales. Mayang aga. No? Good morning. There's an election lawyer filed at the Supreme Court to ask DRO against postponement of BSKA November 2, 2026. Yes, sir. No? Di mabalanta pa ni sir kung ano ang plastada. No? Bon Buracosta, dira sa Dulao, sa bago mga katropa. Ma'am Shirley Arevalo, may aga sa Kabankalan man eh. Kagsakay Mayna Seladora Dumipig, salamat gid. And also happy birthday lawat ha, sa kay Ma'am Sol Holito. Happy birthday sa inyo. Kag ari naman naghirit po si Sir Lloyd. Linga, one day to go. Tara na, makadto na kita sa Beautiful Life in the City of Smiles. Maskara na. Medyo excited naman, oh, si Sir Lloyd Navales. Ha? Remain Mamilya, mayong aga. Thank you so much. Salamat, Gid, sa inyo. Nagapa-greet sa sakay Junior Alegria King Kong alias Iget. Oo, yes, sir. Sir Lloyd, hambali ako, no? Ni Attorney Romulo Makalintal, sinya unconstitutional ang ining gin-file o kung pag-approve sa sining layi nga nag-postpone kag nag-fix ba na sang termino sang isa ka sa mga barangay officials naton. Oo. Mika Shikoto. Oh, good morning. Lang diri sa kay Ricardo Dalisay Lupni Kabankalan. Uy, medyo matnami ni Blas Lupni. Gapamati kami na, no? Wala pa tayo patay radyo. Thank you. Salamat, kid. Kung gabi, magkanto ka na sa Lupni. Ang makita mo mga city lights, no, sir? Nami, no? Oo. Nakalagaw ko na. Nami ka tawhay. Thank you. Ma'am Dental, di ba yung aga? Sa inyo man, thank you so much. Salamat, kid, sa pagtutok. Monitor lang kami niya. No, shout out ko lang daan. Chapter naman sa imamailan. Sa kay Jomar, Jeneline, Lea, Molin, Tuto, Meridian, Wilita, Roderick, Mimi, Rico, Jason, kag sa kay Raylan, Picoloy, Picoloy. Salamat, kid. Ma'am Dental, di. Thank you. Kag ginapatam. Yon naman si Ma'am Rihanna Gestro, kag Jessica Gonzalez, Ma'am Miss Pamorino, Pastor Winston, kay Maricel Argo, Dina Bocani, sa kay Janelle Lunario. Salamat, Gid, Ma'am, kag sa kay Sir Domingo. Salamat man sa pagpamati. Dari sa atin pala tuntunan, mga katropa, ibuhos tabla na yung obligasyon ta. Pagkatapos, balikay kita sa mga tarakayan natin. Dari sa atin pala tuntunan, dari gid lamang sa bulsay.
4: Bullseye XFM 90.3 The Secrets of Heaven Seven Plus Gold.
5: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado, ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
4: The Secrets of Health.
5: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
6: Yes!
5: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dirang mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utan noon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ha? Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
4: Seven Plus Gold.
5: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa C silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kun may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom man kita sang premium D3 capsule ining Sunthon Gold capsule premium D3 capsule kag Sunthon of vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
4: The Secrets of Health.
5: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ilastring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilastring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilastring mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
4: The Secrets of Health.
6: Sa mga kauturanta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox siya nga ton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung mag-support ina hindi dayo na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Sunthon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Sunthon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kiti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
5: Yes.
6: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
5: Mm-hmm.
6: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Sunthon Plus Coffee Mix and then Sunthon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthon Plus Gold. Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akon ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan?
7: Mag Sunthon Plus
9: Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Sunthon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
9: Sunthon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
13: Edgar, saka service ko. May aratos sa mga chronic Magpeng, ako ginangako. Salamat sa Sister Peng. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sila. Matyag ko tayo na wala nang sakit ang akong ikot.
14: Sister Peng, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Peng. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM 103.9.
17: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: yung nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagderetso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Balik na mga katropa, oras natin, 8:20 na sa pagpakalagad natin. Gina-check lang natin yung pinakamang latest update natin sa patrol. Kaina, sa mga nagluntad to nga mga insidente sa Murcia, no? Pero mga katropa, subok ka, medyo magkabuling sitwasyon ng halong git kita. Halong-halong ta, kag hibo kita mga precautions, no? Especially kung medyo mabalaan mo man ako, no? Kumiyara pamahog sa kabuhi mo, mabatsagan mo man ako. Kumiyara sa mga pamahog katropa, mas mayo nga report mo na yun, no? Report mo na sa pulista. Ang ato naman, ginapangayo man sa pulista, kung may pablatter dira mga katropa, hindi nyo man pagbaliwala. Check on the balik si katropang Franz Andor Burgos sa mga latest updates ng mga katropa, no? Sa aton nga patrol. Katropang Franz, may aga? Katropang Franz.
1: Lagi kita dito subong sa Purok Senyora, Barangay Salvacion, Dibisos Banwa sa Murcia. Arigid dito subong natin kung sabihin nyo natabuan ng crime scene.
0: Oho.
1: Pasadiyan kita, Farwin, ang biktima ni kayong kilala sa kay Ernie Tuazon, no?
0: Oho.
1: 53 years old, kaya Farwin. Uy. Kag-residente mismo sa Purok Senyora. Barangay Salvacion, no? Ang balay, actually, sa biktima. Aray lang hindi kita, Farwin, sa may... Ang iningadalag sa Paaligriya, no? Sumali kita, Farwin, kung ng taon sa pag-isindi, nadubali pa north na niya siyang direksyon. Pa-north na direksyon, ang balay sa biktima, aray tari sa may west gabahin. Kaya doon may mga relocation na dito sa mismo sa mga residente.
0: Oo.
1: Kung sa DNA siya nag-star. So, ang biktima gali, nagwa niya siya sa bangga. Direkid, hindi kinman, kapila naman duro kami, pero sa distansya, sini sa mayor na dala, bala ang tangang balay sa biktima, bala.
0: Oo.
1: Pagwa yan eh sa dalan.
0: Oo.
1: Sa Tapa Irwin, doon nagpundo lang niya sa mga, ano ko rin, may siguro doon may mga 10 meters away from the bangga. Gid bala sa ginaano yun, sa gina dingguan sa biktima.
0: Oo.
1: Kag kung sa din siya nagpundo.
0: Okay.
1: Ang tricycle yan eh, nagaduag sa color gray black at Farwin.
0: Oho. Oho.
1: Kagang yan nga motor, baka o nga nagaduag sa itom, no? Na may temporary plate number na yung 060102.
0: Oo.
1: So, ang feeling natin, kay ang dalan dito pa north na ipakanto Banwa sa Barangay Alegria, ari niya sa may outer lane sa right side ng dalan. Kung sa rinin natin, binakita ang sitwasyon, no? Kaya kung sa rinin natin, ang tricycle.
0: Oo.
1: Sa Tropa Irwin.
0: Doon naka-park
1: niya sa biktima. Ay nagpundo niya siya, no? May baluhan tayo ng dugay-dugay. Nagpundo niya siya. Tapos ang suspect, ano ka pa Irwin, doon same direction lang. No?
0: Aga sunod?
1: Alin mismo sa sorgabahin
0: ang
1: motor ng mga suspect.
0: Oho.
1: At nagpundo. Doon mismo ka pa Irwin.
0: Oho.
1: Tupong sa tricycle sa biktima. Nanaog ng backrider.
0: Oho.
1: Siguro ang biktima doon off-guard yun.
0: Oho.
1: No? Well, nanguro nakalaon ng amon yung natabo siya. Gilayan siya ka pa Irwin naging tiro sa makapila ka beses.
0: Oho.
1: The information tadi nga na-receive from the mga residente dres lugar to hindi magdubo sa anon. Sa lupok ang iladre nga nabatian.
0: Bo?
1: So, tika sa parway ng biktima, giningagaw pa ni siya dala.
0: Oho.
1: Sa Municipal Rural Health Unit, naribala sa Banwa sa Murcia.
0: Oho.
1: But masubukan ini para sa pamilya kahit nag-inbawian isang kabuhi, no?
0: Oho.
1: Si Tuazon, sa propang Irwin. So, ang suspect, sakay sa motor, padulong sa wala ni may baluan yung direksyon. Kasi mo na to, nakatigay yun na makapalagyo sa tropang Irwin.
0: Uh-huh.
1: So sa, ato lang hindi nga mga information, may ano kita dira, no? May interview kita with Kapitan Jenny Jimenea.
0: Uh-huh.
1: Pero, kapag Irwin, i-ano ko naguruan na yung ato nga link bala?
0: Oo.
1: Sa ato, sa ako nga interview dira with Kapitan Jenny Jimenea.
0: Oo.
1: Sa tropang Irwin, no? Uh-huh. Sa ako lang na personal account, ah.
0: Oo.
1: Oh. Naka-Facebook live kita. Ito may information. Kita lang nga nakuha sa siya.
0: Oo. Oh, oh,
1: oh. But, di pa mangkot na si Police Captain Hanila Baro, ang OIC, ang COP sa Murcia PNP, kung matuod ni Katro Parvin ang ining mga information na na-receive natin. Pero, kinanglampan ni for verification pa. Kahit, ang ining kalig ko nung si Erdith Watson, si Tropang Irwin.
0: Oo.
1: Siya ni ang inabasol man o kung ginalakit isang suspect.
0: Oo.
1: Nga nagpatay dito sa 82 years old. Nga nalakit sa barangay Duanan.
0: Ay, naka. Balikan tanga Tropang France. Look, interesting to. Yes.
1: Sa interview ta to kay Jigo Lumampaw bala sa barangay Dumanan sa Police Station 10.
0: Oo.
1: Megan Muno, ito siya nga pangalan, no?
0: Oho.
1: Megan Muno, ito siya nga pangalan, amuning pangalan sa karoon sa biktima.
0: Alright. Oho.
1: Kaya pamangkot ito si Jigo Lumampaw. May video tada niya nga arap mo sa ano sa page na nga na post.
0: Oho.
1: O, basi kung pwede mo na karoon papapati man.
0: Sige, sige. Eh, check na. O,
1: kaya i-mention yun yung pangalan ni Ernie. Nga siya ni Kuno Katropa Irwin, si Ernie Kuno, ang ang rason ko no kung nga siya mismo yung nadalahig lang niya kuno si Jigo Lumampaw.
0: Mm-hmm.
1: Sa muniyang insidente, Katropa Irwin, sa suno mismo sa suspect niya na interview, tani siya last, two weeks ago na.
0: Oho.
1: Na mismo sa Bacolod City Police Station 10 sa barangay Dumanan.
0: Oho.
1: Kaya tingin na tudo, ni Kuno si, ang biktima nga, muna Kuno Katropa Irwin nga, nga nadalaig lang siya ko, no?
0: What of the one to Katropang France?
1: Kapag ganda itong istorya, yung katuwalan na sa ano na ni Tuazon sa Balaya.
0: Oo.
1: Kay Tigdo, ginplanuhan ko nila ang pagpangawat o tali para sa Balay.
0: Mm-hmm.
1: Ang 82 anyos ng alalaki para sa Barangay Dumanan.
0: Oo. Okay.
1: So, tiga to Parvin, si Ernie Tuazon nagwa ni siya gali ka to Parvin sa isa ka midyadre sa Bacolod.
0: Oo.
1: Agod nga, tiklaro ko niya nga pangalan.
0: Oho.
1: Oo, nagpa-interview na siya. Kahit nga, aginalahin siya ko, no?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pero tisubog niya kito Perwin, kinangalan pa niya confirm kay under investigation pa man sa mismo sa kay Police Captain ng Nilabaro.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano gini ang motibo sa pagpatay ni kay Erdith Watson kato pang Erdine, no?
0: Oho. Daw ka dalom ni Kili isang natabo sa 82 anyos niyo.
1: Sa tiyan ni Kabalo ka pa, Farwin, kung maangot, good man eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa kamatayon, sa 82 years old, yung pagpatay man kay Ernie Tuazon.
0: Mm-hmm.
1: Kay si, ano ya, si Diego Lumampaw siya, sa file na natin kaso mo.
0: Yeah, oo. Anong ka, paano siya ginmention na amunin kayong katuan sang sospekto sa pagpatay, duras mo siya. Kaya duras siya ng panago, Black Katropang France mo?
1: Barangay, I think so. O ba na mo? So, mumaling nga lugar.
0: Oo, di ba? Oo. Uh-huh. Alegria man to.
1: Sa ano to, Dre? Sa, I think, do Salvation to Katropang
0: France. Oh, tama, oo. Oh, oh.
1: O pagsama nga, Dre, masama mumaling nga barangay, no? Ay, recap pa lang.
0: Oo.
1: Terrible. Na lang siya.
0: Oo. Yung napangita ba naman
1: yung data ganyan? Kaya yung suspect ko rin
0: eh. Oo. Kay Doka Dalom. So nga, ining natabo. Pero ganyan, check natin kay Tropang France kung okay na. Maintakit lang natin nga.
1: Bitingon, taka mo, anay, kay mga usap sa tali kay mamo.
0: Oo, sige, sige.
1: Ma'am, good morning, ma'am. Mm-hmm. Bali, sila ang lupo ka nabati anyo sa ina. Mga nabagpan niya, may sila ka sa lupo kang na paman. So, tayong suspect, ang mga suspect doon na kundo, trilanggit sa likod siya, Trace Collier.
2: Wala lang ko paano, sir. Eh, tulog ko mo.
1: Ah, tulog.
2: Lugbok lang kita.
1: Ah, hindi ka mo naman.
2: Oo, lugbok lang kita.
1: Pero, tingnan yung kakita, siya?
2: Ang buta, ano?
1: Pag wala mong din, wala mong din.
2: Oo.
1: Ah, siya na lang.
2: Oo, siya na lang.
1: Bali din siya gigadra na sa may side car. Sa may side car. Ah, bali na ka pa na. O, bisa galingan sa motor yan. Okay, sige, sige. Thank you, ah.
2: Okay.
1: So, Katropa Irwin, mga residente ng Rizal lugar, at ang ganyan na yung Surya.
0: Oo, oo.
1: Ay, nakapanaog nga kami si Amitipa, no?
0: Oo.
1: So, tiyam ni sa Katropa Irwin.
0: So, daw, ginsunod sa gali? Ginsunod sa suspect?
1: Mga slag, sa mga recover.
0: Dugin sunod sa suspect, Katro Pang France?
1: So, ano pa no?
0: Same direction
1: ano,
0: eh.
1: Ano pa ma-identify?
0: Oo.
1: Uniform stock niya siya. Ang Katro Pang Arvin?
0: Oo.
1: Oo. Sige. Check na si... Balikan pa si Sir Hany Labaro.
0: Okay.
1: Sir, may confirm na ko, sir. At ang si Jacob Lumampaw, sir, hindi ito ganin na-resto. Parang dahil na ito kanil sa na no? Actually, taga-dreamer siya sa Barangay Salvacion at nag-surrender siya dito sa station kaging kuha sa San Juan ang handumahan.
3: Ah, okay.
1: Mm. Yes, okay, yung balays na ni Jake Lumacone?
4: Hindi lang po pa kumbits nila na isa pa lugar.
1: Okay.
4: But, isa sa nakabarangay?
1: Isa sa ako.
4: But, for now, isa pa na lang nalantaw na namo to connected.
1: Okay, so, si Jake Lumacone na preso lang, ano? Okay, nakagawa
4: siya. Wala po mga file pala mo, daw mga PI. Oh, initial kwanog ko.
1: Pero, ongoing pang ano sa parang?
4: Yes, ongoing investigation naman.
1: Isa, abo nang nagkatungunan sa parang nga doon kailan ko pang nabutigo?
4: Hindi tapagin ng bal, but isa siya sa atong binalantaw man lang.
1: Pero, sir, any
4: questions of interest? Pero wala pa kami questions of interest, but based man sa mga incident din nga na panamon, munang amon na siya.
1: Okay. Mm.
4: So, para maka-conclude kami ito na doon motif ang ilang ang kasumbin na itong lagi patay.
1: Pero sir, ang suspect, very highly proper, you know?
4: No, sir.
1: Ah, okay. Yeah. Very proper, very highly proper.
4: Yes, sir.
1: Tapos, pahal na po sa puslabin.
4: Yes, sir.
1: Papaproper niya sa bagwa.
4: Actually, sugata niya gamit ang principle.
1: Aking sugata, eh. Pero why not sa training U-turn?
4: Wala, diretso mo siya dayon. Bali, according sa nakakita, daw nanawag siya sa motor.
1: At di ka nga ilang sa tabok lang. So, di man ako sa
4: victim. Nanawag siya ang ating biktima, nag-istorya din po sa may inang abalay.
1: Okay.
4: Pag-istorya niya din po, yung palapitan siya sa ating shooter, sa Gintiro.
1: Wala na any istorya?
4: Wala na, istorya, direkso tiro. Pag nagulat pong iyang upot, nagsakay sila tayo sa admire.
1: Salay, thank you. Bali, puro pala ng ulo ang ilo sa victim.
4: May ara daw yata sa likod, palikod. Wala pong panang reaction sa ulo.
0: Oh.
1: So far, ano pa man lang, gina-identify pa nila kung hindi ni Slug.
4: Yes, sir.
1: Thank you, sir. Metro Parwin, si, ano, si Police Captain Hany Labaro, no? Ang OIC sang Morsha PN. So at least doon na, ano talang, doon na panta lang ang plasada sang Premier.
0: Oho. Nakapanagyo.
1: Kaya ang victim gali Metro Parwin from, I mean, ang suspect from North, from Barangay Alegria.
0: Oho.
1: Pa South to proper.
0: Oho.
1: Ang victim, siling naton, sa Siyang Balay.
0: Oho.
1: Yung mismo sa may west na direksyon, nag-west bangga, lumiso siya na pa-farbing, kaya tinamay yung istorya, di siya kung ano mo.
0: Mm-hmm.
1: Ay, doon sa lang kay Basi, consulte si Lugaton siya, may pagpagaling sa tricycle sa victim mo, sa side car. So, tiyan mo na kayo pa-farbing ang sitwasyon din eh.
0: Pagliso niya, ang sistema sa motorsiklo, amo na nino, Katro Pang France, pagliso niya, amo na nino siya.
1: Nagpanaog
0: siya. Nagpanaog siya.
1: So, kaya ka na Farby, namo ka na ang ano dito rin, nagka, ano lang siya, nagkundo lang din siya.
0: Oo.
1: So, nagka, ano lang din siya, nagka, siguro nagka, isa sa lang din siguro.
0: Hmm. Siguro ba siya ginasundan na bala?
1: Oo.
0: Kaya nasugata, iya mo. So,
1: dati ka na Farby, no? May amulaning so far, ito rin yung mga pinakalitis, yung mga information na receive.
0: Mm-hmm.
1: Dari mismo sa may banwa sa Mursa, no?
0: Oh.
1: Sa Barangay Salvacion sa nakabuling na shooting incident.
0: Mm-hmm.
1: Kataparwin Riz, Ms. Osman, wasan mo siya.
0: Oho, oho, oho.
1: So, Kataparwin, no? Live drill what sa Barangay Salvacion, Bauman, sa Mursa, Ms. Krapang Franz, Sandro Burgos, dalawa mga bukol-bukol sa lawas ng tumaras na Santo Blas Gold. Ang daw yung Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
5: XFM Live Reports.
0: Oras mga katropa, alas 8:34 na sa aton niya para tuntunan mo to sa ka-shooting incident nagluntad. Why pa man sa confirmation pero doon ginangot-angot to bla sa natabo to sa 82 anyos dito sa NADF mga katropa Barangay Dumanan atong ginlutang to sa iya ba ginapakay o nga balay di na-mention ni ang ngalan niya no? Pero atong suspect nito na nakagwa to no? Na persons of interest na lang to. Pero amo pa lang niya ang mga latest kaya information nga nakikuha naton kabay pang mahatagan ni isang kasanagan no tungod krimen ini mga katropa dito sa Dumanan krimen man to ang natabo di krimen man so we're looking at the possibilities nga base angot-angot pero ang pinaka pinaka significant gid nga nagakalatabo da mayara sa nagapamatay nga tawo, mga katropa, mga abiyad, no? Ang madumduman nyo to dito sa barangay Dumanan, atong isa ka ano, isa ka lalaki to, kun sa 88 anyos ginutap. Akin sulod to, no? Ati nag may ang suspekto may ginatudo man, sige hindi ko yan nagtiro to, ako hindi to nagbuno ya. Yeah. May isa to katao nga nagbuno, nagplano lang kami. Buhay na kayong sindi nga, nakagwa to. Amor information so far, okay? Brando Santisas, may aga. Salamat, Ged Ricardo Dalisay, may aga. Thank you, ha. Mika Sikabo 2, o Siki 2. Okay, more morning. Why patay patay ko na sa, ano, ang Ila Radyo sa Lopni. Okay, sige, thank you, Ged. Salamat, Ged. Sa kay Mel Katumbos Makalalag, thank you. Ma'am Len, maing agen ako no kay Sir Franz. Okay. Thank you, sir. Salamat gid sa pag-upod. Randy Santisas na ari mandi sa aton nga pag pangalagad mga katropa sa Germany nga hitabo man. Ibukada sa Martes. Gestorya kita untat biyahe. Gestorya kita pagsaka sa presyo sa mga baraklon. Presyo sa petrolyo, kung pagnubo sa presyo sa petrolyo, may nagluntad pa nga isa ka shooting incident, kinagluntad matito sa Morsha. No? Sige na, balik-balikan ta, kwa on top yung mga latest updates sa mga katropa, paki-ano lang, update na lang kita sa aton Facebook page. Pwede ka mo kamisita da sa XFM Bacolod News and Public Service Authority para makakuha kita sa mga latest update, latest development sa mga stories, top stories, mga balita. Ngayon kina-follow up natin sa adlaw-adlaw mga katropa. No? Oras natin 8:37, makomersyal ko anay, haboy ko atun ng mga obligasyon. Balik kayo ta pagkatapos sa mga panumdam. Standby!
5: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina ka po'y bako ha. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative nga effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh yes.
11: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
14: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Cellphone Gold
16: Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: XFM 103.9.
15: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
2: nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
6: Balik din mga katropa sa pagpakalagad natin sa Bullseye. Sa mga kuturan sa bakalan, paki-check na mga katropa aton page dira ng aton nga XFM kabankalan para sa mga latest update, no, mga balita mga katropa. Kag mga development kag gina follow up naton sa pagkadlaw tanan, no. Sa Johnny Subong kay Dennis Bacolod ya nagpatigayo na sa kilos protesta, no, rally ang aton nga mga jeepney operators. Ini bangod sang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon, no, kag sang presyo sang gatong, no. Diriya si ang aton nga worldwide scenario, ang mga kapungsuran katulad sa Pilipinas, no, Indonesia kag iban pa mga katropa, kita yang medyo namaamaan sang problema ni karon, no. Ambal sang Estados Unidos, way pagidya sa indikasyon mga katropa nga magpuis-puis na, mag-okay na ang Estados Unidos dito sa ilang pagpakatake sa Iran kag pira pa kapungsuran, no. Ini man matapos nga February, no, February, sila nga tuig mga katropa naglansar sang pagpamumba, pag-atake ang Estados Unidos sa pungsod Iran. Ini matapos nga hambal nila ko, no, sige, damo kung ginatago da nga mga nuclear weapons ang Iran. May ara sa sang uranium enrichment dito, no, isa ka elemento sa paghimo sang atomic bomb mga katropa. Palindugan sang Estados Unidos hambal nila sige ang ining nga mga ginahimo sang Iran dedikado ni sa bilog nga kalibutan, no, kay base maglansar sila ma-develop fully ang ini mga nuclear weapons kagamiton ini sa pagmakatake sa mga lagko ng mga kapungsuran. Habang nila wala daan niya patugsiling ang Iran, mo, no? Linga ko na anuman ang ilama dumduman niya, why na sila ya nagapanumdum sang existence pa sang tao sa kalibutan, basta makapalupad sila, basta makapa-atake sila, no, okay na, no? Amo man ay parindugan dito sa Israel mga katropa, no? Kung in fact ang Israel kidya ang isa ka elemento nga naglala pa ang sitwasyon dito sa Middle East, na ang ini nga mga bagay na una gid man niya nagbumbahanay ang Iran, mo, nagbumbahanay ang Iran kag ang Iran kag ang Israel ila ni away primero. Pero nagpatunga ang Estados Unidos, hambal sa Estados Unidos, nga tama na na. Ginahambal ko man sa Iran nga kung hindi ka mo mag-untat sa pagpalupad sa inyong mga missiles, no? Target to sa pila ka mga lugar sang Israel. Kag hindi ka mo mag-agree sa kalinong kagkatawhayan, base ba na, ginahatagan ka mo namon ultimatum, no? Di way to magpati ang Iran niya, sige Japon bato, no? Mga katropa. Di pa rin lugar man sa Iran, sige, di paano abi pabayan lang namon ang Israel sa pagpamumba sa amon nga mga lugar diri sa amon nga pungsod, no, kag sinya ang ginaligar nyo nga mga nuclear weapons, sinya nuclear energies na nga ginagamit namon, pero hambal tiya panindugan sa Estados Unidos, sinya dia may ara kami sa information ara sa sulod mismo nga nagpatigayon kami sa enrichment para sa nuclear weapons ninyo, atomic bomb na posible nyo gamiton against sa amon. Di pareho ni tuno mo sang Israel kag Estados Unidos, sinya ang Iran is a threat to the world, no? So kung hindi ka mo mag-comply, hindi ka mo magpati sa amon nga ginahambal subong, di mas maayo pa nga tapuson tala ng istorya. Wagid madugayan mga katropa, no? February 2026 mga katropa nag palupad sang o nag-atake ang Estados Unidos kasunod sang mga patakaran man abi sang Iran nga ginapatuman dira sang Strait of Hormuz, no? Pero at the back of it, mga katropa, with all these statements and attacks nga ginahimo sang Estados Unidos, claro nga wala may estimate man sang US abi ang pwede matabo dira sa Strait of Hormuz, no? Wala nila matansya anong paghimuon sang Iran dira sa Strait of Hormuz karon, no? Kahit wala gid man plano mo, no, ang Estados Unidos paano sugdan kag paano tapuson. Lain sa mga nagligad to ka mga kapo, mga ano nga mga presidente sang US nga tanan planado bla planchado bla tanan. That's why ang istorya sang pagpamumba medyo amunay ning pinaka last recourse abi, hindi sa option, no, nga paghimuon sa mga sang US against sa mga contenders nila, against sa mga kontra nila mga katropa, no. Ti ang hambal daw hindi naman na insakto, no, ang statement sang Iran sinya ang ginahimo ni sang Israel sa amon, actually indirect nga gira ang ginalansar sang Estados Unidos. Now kay medyo ma-defeat na daw, ma-perdi na ang Israel sa amon, kagdako naman ang ilang nga guba dito sa ilang pungsod, karon maintra na ang Estados Unidos. Mga katropa, no? Second time, dugangan tali dugay-dugay ang aton nga pagpangalagad, kwaon tatong mga latest update anay with katropang France Andrew Burgos. Ara sa eksena mo, ara sa crime scene, mga katropa, para magkuha sa mga latest development to sang ining isa ka persona nga ginuthang dito sa Murcia, sining Negros Occidental, no? Standby karon sa atong linya, katropang France Andrew Burgos. Katropang France?
3: Yes, katropang Irvine. So far sa karon ng uwing pa man ang nadiri ang pagtutok sang sinasat time operative.
6: Uh-huh.
3: Pero katropang Irvine, diri kita, no, kay ato na kuhaan sang komento kagayad si Kapitan Jenny Himiliya.
6: Uh-huh.
3: Sang barangay Salvacion sa Banua sang Murcia, katropang Irvine, no?
6: Uh-huh.
3: So, tayo na istorya, talay ni si Kapitan sa napabuni kay si Huay Balisina ni Kano naka pati nga si Ernest Wagon yung biktima, ang may mga reklamo dari sa barangay.
6: Oo, nabuot man eh.
3: O kung ano yung mga problema, katropa Irwin niya siya mismo ang involved.
6: Oo.
3: Sa sining ibang din yung mga kaso nga nagalumpad sa barangay Salvacion, no?
6: Oo.
3: Pero katropa Irwin, kita mga kutanan si Kapitan, kay maging confirm na ito siya, maging confirm siya sa aton, na which is din, siya ni Kuno ang persona.
6: Oo.
3: Ato ba ang na-mention ato nga ginatudlo to ni Jiglo Mampaw?
6: Oo.
3: Kamu na yung suspect ito, Irvine, sa pagpatay to. Ang ginatudlo suspect, kung TOI,
6: oo,
3: ginatudlo sa pagpatay sa 82 years old itong lalaki sa barangay Dumanan.
6: Mm-hmm.
3: Eh, ito kung balikan ito ng istorya, so ginaligar nga si Ernesto Anson ko, no? Amo ni ang kay Jiglo Mampaw na doon na dalayan ako ni Jiglo Mampaw sa kaso nga to.
6: Mm-hmm.
3: Pero ato Parvin, nang sa karon hindi pa man ma-disclose ang kapulisan sang Murcia PNP kung ano gini ang motibo sa pagpatay
6: sa
3: kay Ernest Wazon siningadlaw, no? Pero pamatian talaga si Kapitan Jenny Minaya.
6: Oo.
3: Sa ato na gini nga pagpangusisa pa sa iya, no? Sa ining natabo ang insidente sa pagpanglutan dira mismo sa may Porok Senyora, barangay Salvacion, Banua sa Murcia.
6: Oo, oo.
4: Nang si Katropang Andrews, ang XFM ka pa.
7: Good morning.
4: Bali, ang biktima, taga Dirigi na din, no?
7: Ang biktima, taga Dirigi dyan, taga Purok Senyora, Barangay Salvacion.
4: Barangay Salvacion. Yeah. Bali, ka, paano ginang pag-identify mo sa biktima?
7: Ito wala man sa amon, hindi sa lito. Ito wala man ang isa sa mga ini-record, direct
4: okay.
7: Record, wala.
4: Wala man, no. Pero, paano niya tabong insidente sa pagtiro siya man? Nag-ano niya?
7: Sa pagpamati din naman, kahit pag-abot na di, ari naman siya, nag-aga siya. Sa pagpamati natin sa palibot di rin, damas kundo, malangin sa'yo kabali. Kundo naman sa tanik, sa hiyan, nag-jante, pinag-usa niya. Do, mas kundo lang sa kabali, at tapos do, may nagpalapit naman sa'yo ang riding and something.
4: Okay.
7: Kasi wala na ano
4: tiros dahil. Bali ang suspect kap din nagpundo kap dire or dire nga
7: po.
4: Ay dugin to pungit siya nagtupungit tapos hindi palapitan siya. Pila ka lupo kuno kapang nabatian kap.
7: Sa damo lang anong anong kasi ako. Tapos may naglusot tapos sa balay ko
4: sa upat. Ah. Pero ano gini ganing lugar ka pang natabuan eh?
7: Porok Senyora.
4: Ah, Porok Senyora gini. Paling balay sa biktima, ari
7: naman. Ah, hindi sa sulod pa
4: dito. Ah, pa sulod pa.
7: Oo, nagwalan din siya.
4: Oo. Kay amo natin tumay kun. Okay, kap. Sige, kap. So, di kap ano ni man ng anong features sa mga suspect? May helmet sila, may tabon sa guya.
7: May ano siya, may nakabulat according sa mga tao.
4: Ang ganman?
7: Kay ito may nakabulat. Kung nag-aulat lang ito mo sa unghan, kasi pagbalik ito na ginapasanay naman lang sila.
4: Okay. Mm-hmm. Sige. Kapit confirm ko lang kap, no? Bali, doon siya nang ipasibang danto ni Diego Lumampao, no? Nga angot sa pag ginaupod-upod yung anong nagpatay ito, no? Sa...
7: Kamu man ang balita.
4: Oh, okay, okay, nabatayan mo. Sige, kap. Okay, kap. Sige, kap. Thank you, kap. God bless, kap.
3: Oh, Katropa Arvin.
6: Oo.
3: Sa tema itong payag, may kapitan siya na yung Minaya. But ang hindi nga bagay, Katropa Arvin, as of now, siling saton to kay nani police captain na nila paro so amo ni ang pinaka una ginila nga ginalantaw sa karon mo
6: oh kay wa dapat iban mo
3: ma naman si iban pa
6: record
3: mo.
6: Record to sa kay man
3: ang interview kada pala kay Jigil Mampao pa pati ta
6: oh sige be oh
3: para oh.

0: motibo kay kon personal dira sa Mursa ang kapitan mismo makambal nga why man di sayaga why man sa mga record diario si ang atong
1: Jekyll
0: Mampawa okay oh
2: nang ginato dumay kaw ang sa likod sang krimen kay may CCTV pero ano say mo ikaw din man sa likod sito sa ikaw din man tong lagi mo sa Oo. Nagano ko lang yun nga. Masaling nga tabi nga, ikaw ang ginatudlo, pero ginadinay mo nga.
3: Ako nga ang ito sa
2: Pero ang nakita niya, ikaw lang. Pero ito sino itong atawa? So, ang upod mo?
3: Ang may kainit si Gabi.
2: Ito yung sino itong atawa? Bing may kainit din si Gabi?
3: Si Gabi yung kaso.
2: Sino?
3: Si Gabi yung kaso.
2: Bali, taga din nga siya?
3: Taga mo siya, taga.
2: Taga mo siya.
3: Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay,
0: okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay,
1: okay. Okay, okay. Okay,
0: okay. Okay, okay. Okay,
1: okay.
0: Okay, okay. Okay, oh, dula-dula ka pa sa pag-France? Gadula-dula ka? Oho. 8:54 mga katropa, gi-establish kita sa connection with the katropang France para maklaro-klaro. Do may gina day-day na kita nga mga gulo, katropa, ang atong insidente nga nagluntad sa NADF. 88 anyos, gin buno-buno, patay sa nasambit nga lugar. So ang isa ni ang biktima amo ning gin mention no ni Diego Lumampaw nga abaliya ko no siya gin dogin frame or gin para mapatu-patuan siya nga siya ang nagpatay pero ang nag-execute ya lain to no. So amo ni karon no balikan tas katropang France ara pa sa gina-establish na pang connection na ito mga katropa. Interesting. Daw ka dalom mga katropa, pero ang pamangkot ni sin o ang perpetrator na nagpatay subong sang suspect. No? Balikan tas katropang France. Katropang France.
1: So far, ipresentar ta lang to kay doon mo to sa karon ang ginalagpaw man sa Mursa PMP siyang mismo sa Kapulis at Pinamilabaro na pagka-involved sa pangalan ni isang biktima sa karon Riz Paragay Salvacion sa Nasabu, Dr. Perwin na pagpatay sa 83 years old na lalaki sa Prof. NADF sa Paragay Dumanan. Oo. Pero di pagid ni ma-disclose ang aton nga mga kapulisan ang ining bagay ang mugin na ning kasaganan sa karon.
0: Oo. Pero lapit-lapit lang ah.
1: Katropang Erwin.
0: Okay. At least may ara na ta ginadayday ng mga positibo kag posibleng mga motibo katropang France. Kung ano man magwa ng mga resulta sa investigation sa ato mga pulisan, huwag nilabot ang ato lang ginadayday lang because ang ining biktima na mention lang ang isa ka suspect no, sa 82 years old nga kaso nga ginapatay dire sa NADF Barangay Dumanan.
1: Yes, Katropang Erwin. So muling ato lang din dugang detalye sa ating incident sa barangay
0: ang pamangkot mga katropa, thank you katropang France. Kung ang pamangkot sin o ang perpetrator, ano ba na balos bala ni? Pagtibalos bala o kon na since kinakagwa to ang atong suspekto sa pagpatay sa 82 years old dira sa NADF. Di na to siya, no? Balos-balos bala, grupo-grupo bala ni? Or base balos sa pagkapatay sang 88 anyos katropa
4: Franca diretso bullseye.
0: Balaan tani ang mangin resultado sang investigasyon sa tumalagad sa kapulisan angot sa natabo nga insidente nga pagpaglutang dito sa barangay Salvacion dito sa Banua sa Morsya kay ina sa aga alas 7 subonggit nga adlaw. Katuro pa mga piyan, no? Aton ginaday-day talang ni because krimen nagluntad eh, no? Krimen ang natabo kag may ara sa mga angulo nga ginapresentar man naton. It's up to you. Kung anong pagpaminsan ninyo mga katropa, sa

0: ining mga series of incidents, no, sa pinakamalugan dari sa Negros Occidental, no. Kurt Bunayag, may aga, salamat gid sa kay Ma'am Melanie Martisano, thank you. Dara lang sa sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana, may aga. Kag sa kay Ma'am Lia Lobrado, subong man nga mga taga-Kabangkalan, mayang aga man, gamonitor kami, XFM Kabangkalan. Thank you, kabudlay sang internet dari sa Amon. Visit. Okay, naka-visit kagali sa Happy Cup. Aho on, dugay na ma'am. Why nakakanto to? The plano-plano. Pero ti, kamahal pa sang gatong subong. Di pa kalagaw, hindi pa taka pagusto. Oh, pero kung mag-balik-balik na niya, gando-mando man ta nga, mabalik sa 55 ang aton gasolina, kag 48 ang diesel. Pero matyagan ko daw, hindi ni, why na chance ni? Ang handom ta, mabalik sa pagka per month, no? Kaya daw may mga peace agreement na sa Middle East or sa Iran dito kagang US. Why Japan eh? As nasubong ang US siya, hindi man niya magpa-paperde, kinanglan mag-duko gid ang Iran dira mga katropa. Kinanglan nila complete control sa Iran, ang leadership, ang politika, ang ekonomiya, para magtubod ang oil. Pero pamangkot na, maano tayhan, makabinipisyo kitayhan sang krudo, oil to sang Iran kung kontrolado na gitman sa Estados Unidos. Pamangkot yun ako, no? Alas 9:00 sa pagpangalagad tama commercial tanay. Katuanta ang latest development update naman sang mga kilos protesta kag untat biyahe sang aton pinakaman transport sectors, no? Ngagin patigayon sumong nga adlaw.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.

0: Sunfon. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-sister pain.
8: Ang garang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo! Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.
13: Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Plus Coffee.

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinas

0: Nagkanta ka pa?
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: For them, nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Balik kita mga katropa sa pagpakalagi naton, gina-check naton subong ang aton nga mga transport sectors, transport group no nga nagpatigayon sa kung tatbiyahe subong no. Kay daw lantaw ta do hindi sa buo ang mga transport group mo naton para sa isa ka objective nga mag-untat biyahe no. Madumduman ko sa una feedback da undok no. Wala man to, hindi man to united gid nagkalainain man ito ilapan ng awan sa problema sang mga drivers kay operators. No? Pero once maghambal sila yung okay, upod kami sa transport strike, no? Maupod kami, may isa ta. No? Dito yung una, maghambal ka transport strike yung mga katropa. Mga problema, you know? Why kasakyan? Subong niya, lain na. Kung may ara sang untat biyahe, untat biyahe lang mo ito eh. No? Kami yan, mabiyahe kami yan. though, amorable na. Pagkatapos, may mga ginahimo pang lain-lain ang posisyon eh, no? Kagtingala ta nga sa sining panahon katropa ang problema ta, lain-lain ang posisyon, no? Ang driver, sa kuna, ang tutok yung mga driver operators nato, mga leaders nato sa aton yung mga drivers, no? Mga katropa nga, panawagan ba na sa isa ka posisyon, unified nga posisyon. Subong niya, lain na. Mas grabe, broader scope, panawagan nga ti, dapat may saka sweldo antes kami mag-untat biyahe, no? Subong daw na timing man, no? Nga Lunes, mga katropa, na timing man nga nag-saka. Ari mga katropa, ang presidente sa Undok Piston, we have Eric Bindoy, no? Sa ato linya. Sir, morning. Welcome sa programa, sir.
7: Sir, good morning. Maraming
6: salamat
7: sa inyong programa, kung sa inyong mga
6: viewers, sa pagpalamatay sa X-10. Aha, sir, subong ongoing ang untat biyahe?
7: Sa subong aga, nag-sabat kita, no? Mm-hmm. Yung sabat na ito na panawagan sa Pisto Nasyonal, September 29, mag-asugod kita sa Sunday
6: Night.
7: Tumag sa asog-asog na pagsakal ang Pisto Sanggatong. Wala ha, tagan pang higo ka pagtamod sa ating na presidente, no?
6: Oo.
7: Nga, nag-asugod kita sa isa ka rally protest din sa flyover.
6: Aha. Din ang mga rally point, subong sir?
7: Among subong nga rally point, may ang Undok Piston, kagbukod ng bayan, kagkabataan.
6: Oo.
7: Pwede sa Bata Flyover.
6: Oo.
7: May isa sa tumakasaysay, may araw mong pangkinit po, no?
6: Oo.
7: Sa ng bayan, sa pangkod mo na ito ng iba ng mga sektor na sa Bowling Tila kay Ilian.
6: Oo. So sir, all in all, upod ang kinet ko kag ang undok.
7: Undok.
6: Oo, mga pila sir ang pwersa, membro nga nag-upod subong.
7: Pero sa mundo, hindi natin din man maano.
6: Estimate sir.
7: Lapit kami 200 rin sa bata flyover.
6: Oo.
7: Oo. Dala na niya ang tanan ng mga sister, no? Upod ng Bayan Negros.
6: Oo.
7: Premio.
6: Oo.
7: Tagong undok mismo ng mga driver ng operator.
6: As far as Undok is concerned, makapila pila ang members ninyo, sir? Subong.
7: Sa kapila ba ng membro sa Undok, nakaumusita 300, no?
6: Oo. Bakulod.
7: Bakulod. Bakulod talisay.
6: So, gina-expectaran nga ang 300 ni maupod subong untat biyahe.
7: Yes, sir. Ang subong, 300 na makaupod subong untat biyahe, no? Iyan lang siya. Iyan lang iyan sa ang dinkaro natin, iyan sa ang Undok Pisto, no? Kaya ang bakit manibila.
6: Oo.
7: Katapos na ito sila gapon, kaya wala na sila subong nag-upot sa aton sang plan.
6: Oo.
7: Sang panawagan naman sang transport strike, no?
6: Oo. Ang Kenneth Koya, makapila kang members nila subong, sir, maupod?
7: Hindi siya kung damit ako dako ang iya, no? Oh. 500 siguro. 500. Mga benda mo niya, mga rosang kinipto mo.
6: Oo. The reason why ipamangkot kita, Sir Bindoy, kay Sir Eric, because nga ginatansya natin ang pila ka porsyento nga madula since nga may ara man to lapit 500 sobra man ang bakod manibela pila ka porsyento ang gina-project ninyo subong sir nga masuspend ang untat ang aton nga transport.
7: Yung mukaan mo kita no na 20% ang manibela nagadiyay man to
6: no ang
7: panirader ang paningwa pa man nga daw. No. Kaya panila ko rin magyayari.
6: Oo.
7: Isang sa pamalo na sa pagkikang gato, no?
6: Oo.
7: At yung mga kuala naman, 70%.
6: 70%, okay. At least medyo mataas-taas ng target ina as of sa untat biyahe. Sir, ang parawagan natin is grabe nga saka, sang presyo, sang gatong, ang ayuda wala nag-aabot, wala sang konkreto nga solusyon ng atong gobyerno kinahatag sumong sa problema sa transport naton. Amoni, pero on the other hand, ang pamangkot sang pinakamakaturan ta, united pa ang transport transport group sa Bacolod sa mga posisyon katulad sini.
7: Kung ano-ano naman ang pagkakamay kami pang no? United, no? Kaya Negros Transport United Coalition. No?
6: Oo.
7: Bakod Manila, nagkita natin ang 20,000 birnet.
6: Oh, yes, sir. Oh.
7: Eh, ginano natin, nga tapos yung ginapanawagan, ginapdown naman sila una-una, kaya ang Manila, nagpanawagan. 28,
6: oh.
7: 29, 30, ang niya sa Manila mo. Pero ang panawagan din sa system, buha kadlaw na. Pero galing kayo natin, nakatipindi sa sitwasyon, no?
6: Oh.
7: Ang mga nga, on the system, nag-alongsar kita. 29, galing suporta lang taga-apon sa ila.
6: Oo.
7: So, kanong kayo nakatras, drop yung nakatras, pero di, wala takabalo kung anong mga
6: oo.
7: Situasyon sa ila. Kaya doon nagatitin din sa sitwasyon, no? Pero,
6: oo.
7: Tapos na yun, nagpapanawagan dito may nga 29 na nga mong yung the transport right. Tungod sa ina, wani, nakita na itong sir, no? Nga, tungod sa asin-asor na pagkakasakrisis ng gatong, kasi nila nga September, 5 pesos na nagkakamo.
6: Mm-hmm.
7: Kaya nga, Wala ini yung napasang sa pagkamot ng gobyernong BBM, no?
6: Oo.
7: So, dapat tayo yung kagawa niya sa konkrito ng solusyon.
6: Oo.
7: Nag-alaw, pinapaaway kita ng mga driver sa operator.
6: Oo.
7: Ang asama kumuter sa sipago sila eh. Kung ato ng mga driver si Bong, sako na sa kahulan na, no? Kabuhin di ba ang ilang utam.
6: Oo.
7: May ito, may tinamba nila na may pasaka na piso.
6: Oo.
7: Pero, kung isipo natin, tulang pag-iapo, no?
6: Oo.
7: Kung tao mo pa ng piso para malabot.
6: Correct, po.
7: Sa piso ang din pasaka.
6: Mm-hmm.
7: Ang itaon mo pa na mangita ka 300 sa pasahero para maglabot, pero walang kulang Japon.
6: Oh.
7: Hindi enough para sa mga driver. Kaya magbabalik lang ini, Japon ka magbabalik sa gasolinaan.
6: Mm-hmm.
7: So, nakatakot ako siya. Kaya ang dinansya sa aton ng mga driver sa una, naglabot 800 mo.
6: Oo.
7: Hindi ka lang itungod ng saka to.
6: Oo.
7: Makabalik lang ina Japon na nabuhin mga 400 to 500 ang kulang sa Japon niya na nabuhin sa Japon.
6: Oh,
7: yung nadalo na nag-ani ang 400 sa Panimalay, nagabalik nila, nagadapris lang sa Japon nga pong sakat, nagabalik man sa mga oil company.
6: Kanay
7: ko nawaga naman sa PBBN nga dapat, una, kung may sasak din man ang city, dapat pasapaan man natin ang field off sa mga mamumugo, no? Nag-angigabod na para makalagas man sila sa Japon niya nga pagpasaka sa city. Ang ikaduha, dulaon pa ay taistak, ba't yung taistak, pag-iklo sa gatong. Kasi kung isipo natin, sir, ang isyong panggatong, kung ang karga pa nila ang bat, kaya isipo na ito, taistak sa bat panggatong, ay itong CCT, kisos, ang mga dukang, kada litro,
6: kung
7: nagabuhin sa mong. Muna dapat na katarga na sa solusyon ng gobyerno. Pag hindi kaya pa, wala, ila-ilaon sa mga ayuda, ang ayuda, kasi naton kang ayuda, isa ka panakit butas lang ini.
6: Oo.
7: Para sa kinahimot ng gobyerno sa aton.
6: Oo. Yes, sir. So, ang inyong untat biyahe ta is 29 and 30. Ano oras masugod, sir? Ano, may alas 5 karon resume na kamo sa biyahe nyo?
7: Sa sitwasyon sa bang terao daw, makita natin na sini.
6: Oo.
7: Kaming palayag na natin kaya ang Bacolod, man tayo ang magtagduha ka, kuha na alam mo.
6: Oh.
7: Pato na lang namon na sa na lang pero isa kailan na lang siguro sa namon yung strike para makabalik. May kinakita namon.
6: Oh.
7: So maka daw na apektado man ang ato ng mga pasero are this flyover na kada mo damo man sila mo.
6: So,
7: balik na lang namon ma-resume kami karon mga mga 1 p.m. para makabiyahe naman ang ato ng mga driver.
6: Oh, ma-resume ka mo. Pero boss, yes sir, ma-resume ka mo untat biyahe naman.
7: Daw sana kita naman hindi na lang gigwa sir.
6: Okay.
7: Kaya yun ang ano natin yun, no? Kita sa mga pasero natin.
6: Mm-hmm.
7: E bali, ano na lang, ang nasyonal na lang siguro ang magkakabayon.
6: To.
7: Pero kami dali sa siyudad ng Bacolod,
6: mm-hmm,
7: tapokso na lang namon subong nga adlaw. Mga 12 noon. Tamarisyon oh, kami 1 p.m.
6: Oh.
7: Amon na biyahe.
6: Okay, so may biyahe na mga kuturan. Ala una, karon yung may biyahe na. So, by tomorrow, canceled na buwas ang untat biyahe man, Sir Eric, no? Amara, pa-confirm ko lang sa imo. Buwas ya, regular na ang biyahe sa mga jeepneys na ton.
7: Okay, so, yes, sir.
6: Sir, may ara sa ka nga piso. Implement naman ka mo?
7: Nagkakadipindi, no? Kaya may ara naman, kung nakalulong ay manatan, hindi manatan pag itap. Ang amo na gani, ang problema sa gobyerno, iya responsibilidad, din pa siya sa amon. Tapos iya ni Tani. Kasi kayo sa amon man, may human understanding, ang pasahero natin, hindi natin napilit kung sila lang inibayad. Amo na kung ano lang, amo na amon dinabaton, subong.
6: Oo. Kung ano ibayad, amo na lang na anay. Pero kung magbayad sila, ya, may ara solo extra-extra da, nga ihatag sa driver, mabaton man mga drivers natin. Oh. Pero sa implementation medyo hindi ka mo fully convinced sa piso nga ipasaka kag ihaboy sa mga pasahero daw mo na Sir Eric.
7: Oo, hindi.
6: Oo.
7: Makaluluoy man pero nako na ko sa mga pamilya mo kami nga sumalakay.
6: Oo.
7: So ano sige patay lang namo na namo sa galing ng pamilya para patungan sa piso nga kaka.
6: Mm-hmm.
7: So, amo na sa amo nga kung sila lang ang yatag na voluntaryo ng atong pasahero.
6: Mm-hmm.
7: Kaya nga naman ibang pasahero ka, pag hindi ako nako, kaya ikaw kaintindi sila kung magkasama. So, mm-hmm, amo na patuno naman, pero kung wala nag-hig, kita tulo na lang gani.
6: Oo. Sige, sir. Sir, imo panawagan, mensahe ta para sa atong mga commuters, pumuluyo ta sa ginapatigayon nyo nga untat biyahe.
7: Sige, para sa amon ng mga commuters, no, kasi sagit nga, hindi, tungod, amon lang nga pumagi ang amon nga transport strike para matambol naman sa gobyerno. Kasi matubahan naman nga kaya naman nga ang taton ng biyahe. Basta kung hasta, sabihin magkasaka ako sa ang kaaka sa ang Kristus ang gatong, no? Pero, kasi sagit, matanan nga pa sa ero, kaya kamo, atikado manin mo.
6: No.
7: Hindi nga sila nga pag, hindi lang ang amon problema. Hindi, kung sumaka kani ang kwanta prinsyo sa gatong, mangindumi ng epic. Mula niya mo niya na isang solusyon na mag-try para matulog pang dan sa gobyerno.
6: Oh. With that, Sir Eric Bindoy, thank you again. Salamat, sir. Halong ka muna.
7: Sige, sir. Thank you, sir. Saba, na makasalamat kami, no? Nagadulong sa amin, sir. Saldo ni Councilor Wilson dyan gamuha. Aray kita pamahaw sa amin.
6: Oo. Aha. Okay. Sige, sir. Thank you, sir. Salamat, gid sir, ha.
7: Thank you.
6: Inyo na ba niya mga katropa, si ang Secretary General sa Undok Pistod, mga katropa, Mr. Eric Bindoy sa aton niya paratipunan. Ito rin pila ka mga mahimo sa mga transport sectors naton ang magpatuwas ang ilang hibubunot sa atong gobyerno tungod sa wala tuok nga saka sa presyo sa petrolyo katropa prawagan di ikatabian na yung excise tax ta no? Mga value added tax naton na nga naka-incorporate karon sa presyo sa gatong gamon ay nagpabudlay kayo nagpabugat man sa aton nga mga commuters karon mga katropa. Amo na lang hambalta ang aton gatong mga katropa dako ang kontribusyon sa pagsaka nubo sa aton ekonomiya sa aton pungsod. Pero once tumaas ni baldagid no batyagid ta sang ining epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ta. Now ang sitwasyon nga ginabal naton sa pila ka makaturan ta ang problema hindi lang ni sa mga transport sectors mo dalaman tadi so that's why kung may ara panawagan panawagan hindi lang para sa mga drivers no kundi para man sa aton tanan ang ato mga negosyante nagpanawagan man no sa insaktong handling sang crisis no gid-accept naman nga may ara sa crisis nga nagaluntad sa aton pungsod katropa why tayo sang ano dira wala tayo sang palag dira no nagapati kita may ara kita sa malapnagon nga crisis nga naglunta diri sa Asia, not just us no, but because ang aton ekonomiya medyo hindi amuna kapulido blamang katropa mga kabyan no, deregulated na ang aton nga energy aton power industry no, ang enerhiya naton deregulated na naman no, and all of this mga katropa run by private corporation. Amuni ang medyo mabulubog at bugat nga para minsaron karon sa pirat mga kuturan, tama nga kita wala na kita sang option but magpamati na lang sang pagpaatag sang aton gobyerno kag sa mga pribado nga mga kumpanya nga naghambal sila. Amuni ang problema subong, we ought to believe yes nga may problema sang supply, may problema sang source of power, kuryente mga katropa. And the least we can do is to ask the government, why is it, no? Nagabayad kami sa tax naman. We pay accordingly. Sang amo ni mga obligasyon sa kuryente. And why is it still happening, no? Ang ini nga mga insidente at the back of it, mga katropa, kitaya ang losing end. Kitaya ang kaluluoy. Kitaya ang nagatasan sang aton gobyerno, mga katropa, samtang ang mga opisyal naton nga nagapangawti sa kwarta sang aton gobyerno ara da nagapakasasa kag nagapangalipay Japan sa ilang nga mga posisyon no. Galing ti amuna ang pulisa sang aton estado eh, wala ta sang tsansa, wala na sang makabigta klaro nga handling sang problema, especially kun problema na sa ekonomiya mga katropa. And the most kumihimo sa atong gobyerno ay mapa-roll out sa mga panghatag sa aton nga mga ayuda no, titao do malipay man dang no, at least may ayuda ang mga drivers naton para maghipos kamo ari ayuda ho no, ariyo ang mga assistance ho no, ti amo nang kalatabo subong kakapoy abi mga katropa paminsaron nga ang tawo united sa isa ka isyu. Kakapoy abi paminsaron nga ang tawo nagapanindugan sang isa ka panawagan no, isa ka tingog no, kontra sa aton gobyerno mga katropa. But this is all we can do for now no, nga nakita taman talamak ang korupsyon sa aton gobyerno. Grabe ang kautianay, grabe ang panguloy batanay, grabe ang kwartahanay sa mga proyekto. Samtang ang mga politiko ta nagalala ang ekonomiyas pungsod sila ya nagamaranggranon sila. Grabo ang mga propiedad nila, grabo ang ilang gataas net worth nila mga katropa no. Ang aton nga mga mamalidha gina-expect na raman naton nga maghimo sa tani pamagi para mag-question ini mga katropa nga ginhatag sang estado ang full control sa mga private companies nga magnegosyo sa aton nga enerhiya kag sa aton nga gatong. Nagprangka man to ang sekretarya no sang Department of Energy nga it's totally deregulated. Ang trabaho sang Department of Energy is oversight no, supervision na lang. Kaga syempre collection sang tax eh, amo naman ang mahimo sang aton nga gobyerno mo no, nga ang aton nga mga produkto ipasiguro nga may ara sa mga taxes nga naka-plastar da, nga nakabutang da, which I think mga katropa nga may ara nagahom ang aton nga presidente kay hambal to nila ang threshold ta once maglabot to sa 80 dolares kada barilis mga katropa ang presyo sang petrolyo. That's the time nga paminsaran na nga i-suspend ang pagkolekta sang taxes sa nagapanguna nga mga produkto sang petrolyo sa Pilipinas. Gintagaan pa ganit sa gahom sang Kongreso kag Senado ang Presidente emergency power para maghimo sa pamaagi. So the ball now ara sa Presidente, ara na sa ehekutibo no, ang iyang desisyon ara na sa ehekutibo, and that's why siguro why naman nagahimo sang pamaagi ang aton Senado because napasa na eh, nahataga na sang gahom ang presidente ta to do something about it no, and for the economic managers sang presidente sang ehekutibo to plan ahead no, ang mga katropa hindi lang ni aton problema subong, ang problema pa naton malala pa ni by October kay ginambal nila may forecasted na mo nga super El Nino So, problema sa elektriya, problema sa tubig, food security natin. Kinambal nila, base ba problema, tas ang seguridad sa atong pagkaon. But take note, this will run just pila ka mga bulan? October, November, December, January, February. That's about 5 months, mga katarap, ha? Nga pagsakarpisyo naton, then ginahambal nila, it's a long drought nga maghatag sa aton sa kabudlayan, mga katropa. Anyway, sa question sa tubig, may naman tayo tubig, subong. Kung pamangkot na ang kuryente, ara naman, no? Gasaka naman, ha? Pero hambal nila, kasi mga 2 times para ko, no? Pag-abot sa ining super El Nino, mga katropa. Apirak mali, dinas tayo, hindi pa na mag-forecast, just to, para medyo ma-at-ease na ba sa sitwasyon nga mabalta, okay lang niya, makaya pa man, ha? Mangita, tas ang pamati. Pero ang epektos ni sa mga mangungumata, sa mga kuturanta, nga ara sa ang ilang paramugnan, ara sa duta, mga katropa, sa ilang ginapangumahan, dako na epektos ni. Ang aton provincial government, doon nagambal naman tong, nag-alokar kami sa mga budget para sinada. Pero tanawon ta ang preparasyon naton doon hindi pa ni makita ta. Kumaglantaw ka sa mga social media, sa mga posting, daw makulbaan ka man. Yung presentation, inablang daw katapusan sa kalimutan, nablaw. Ang super El Nino nga ni. Habali ako na signs of times na ni mo. Pero mga katropa, hindi. Ang ato naman yung ginambal, preparasyon, no? Ma-preparar kita para sa epekto sa super El Nino. I tell you, it's gonna be worse. It's a natural happening. It's beyond normal. Ginambal sa mga eksperto naton. But we really just we really have to prepare para sa mga nagluntad gini. Di, paminsaron mo ang problema ni gatong food security, ekonomiya, tubig, kuryente, enerhiya sa nabalta, gatong kumagtininigob-tingob ni para sa super El Nino, ang igo sa aton mega El Nino na bugat no? Once ka magsaka pag ginapresyo sa petrolyo, ang question de, mga katorpa, may ara kita price capping, ginapatuman sang ERC naton. Okay, way man problema da. Pero ang point lang is, how long makapugong ining price cap naton, where this private corporation has 101% control sa presyo sang aton nga kuryente diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa. And what have you? Matunganga naman lang tayo, mamati lang ta sa explanation nila, mapatit lang ta kahit why mga ka-choice, no? Ang mga official tas gobyerno, baluman ka nila, why man ta-choice ta, sir? No? Amogid ba na? So we have to endure the devastation brought about by the super El Nino. Kung may ara man sa mga ayuda, ang kita, hindi man ta ka ano sinada, makapiait sinada. Kaya ang problema, amo ni, supply Japan. That's why nagsaka. Pero may lanta nakaangkla sa supply and demand. Nga prinsipyo, law of supply and demand, magdutay ang supply, gataas ang presyo, magdamo ang supply, ginubo ang presyo, mga katropa, mga biya. Pero there's something we need to know sang cost sang sini, mga katropa. Maybe, pero yung stobla sa una, kadamo sa mga may mga food shortage kita, no? Na experience sa time sang El Nino, nagsinaka man to ang presyo sang bugas, no? Nagsinaka, way pagani nagpanaog. Ti subong amo man Japan problema ta. We expect nga mga katropa nga I hope ma-imbak na ta sa mga humay nyo da, pagkaon nyo da, mga katropa, wilder time. No? Ginahambal di nga kinahanglan mag-imbak ta sa mga pagkaon, humay o kung bugas nyo as much as possible para may ara kita sustaining nga mga supply in case gid man may ara sa pokulangan. Ang problema amo ni, amarigusante ta, gina ano man, gahampang man sang law of supply and demand, no? Hoarding, no? pagtago sa mga supply para pagkulang, titaas ng presyo.
0: Sinabi nyo na lahat eh.
6: Oras na ng mga katropa, 8:32 na sa pagbaragan natin. Edwin Montero, happy listening lang sa kay Joy Duran, kag sa kay Alberto Norbing Loreno. Thank you so much. Salamat kayo sa pagpamati. Dira naman sa Talisay City, Zone 50, Negros Occidental. Balikanta mga katropa, istorya man Japon sa pagtaas ang gatong dari sa Pungsod, Pilipinas. Balikanta pagkatapos ni Panumdob. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3
1: Santon Gold Live Testimony.
8: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi nga naman blana mo makaya ang ina.
2: Further, may nag-atrust ang public opinion.
4: Objective.
3: Pangayon ko naman ang kutirasyon sa atang mga kutirasyon.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
6: Antes na pa tayo mga katropa, konta mga update to mga katropa. Si Grillo naman to, nadakpan sa Himamaylan. Dako naman to, milyon naman to. Nga mga karton-karton sa si Grillo nadakpan to. Rilo na, nadamalan ta niya. No? Abot lang kung nga gadamo po rin sila. So konta na, ipinakmalay sa update dito sa Kabangkalan. Mga katropa, with katropa nga Winston Villanueva sa... Ining illegal illicit cigarette naman nimo, no? Nga nadakpan ko. Nga kadamo sa mga kadamo sa mga nag kala office karto, karton naman to nga mga nga mga illegal nga mga sigarilyo, mga katropa mga diyan. There is Bacolod, legal to though, I think though. Isabel naman to, no? Check on task katropang niya, Winston Villanueva, mga katropa sa linya.
7: XFM Live Reports.
6: Katropang Winston, may aga.
8: May aga katropang Win, no? Kaginas ang kadahon, isa ka madinalagon ng operasyon yung pagpanglagas sa mga smuggled ng mga sigarilyo. Katropang Win, kaaga isakto na, no? Sa kinalikdan ng mga inadlaw. Dito sa Silimana, dito sa may Isabela, nung minilyon man ito nakuha. Subong naman niya, katropang Win, diri naman niya sa sudan sa Himamaylan.
6: Uh-huh.
8: Diri niya nagkaya sa may Baybayon, sa akop sa barangay Talaban, sa sudan sa Himamaylan. Kaga tatlo ini sila, katropang Win, no, ang sakay, sa isa ka sakayan. Kaglunsay daw mga Muslim eh. Kaya Ayas Omar, Ayas Omar ang nadakpan. While ang iyang duwa niya kakaupdanan ka tropang Win, nakapalagyo. Ginatos ini nga karton sa dagko ng mga sigarilyo. Kaga wala ini sa nga, inabrawa picture ba lang ginabutang sa mga sigarilyo. Kaya gina-require sa nga aton nga mga ginapangita sa nagbaligya sa sigarilyo. So, wala man dokumento, wala pa na ibaluan kung sino ang dulungan sini. Kaya wala ginanugid ang ining si Alias Omar. Ang iyang duwa nga kopdanan sini, nakatigayon nga makapalagyo katropang Win, no? Mga valor 10 milyones, 10.2 million nga illegal nga smuggled nga mga sigarilyo ang nakuha sa aton mga kapulisan, katropang Win.
6: Ano ni bangka ni sa katropang Winston?
8: Yes sir, no? Medyo medyo malapad-lapad nga bangka. Daw may pagkakumpit, do gamay nga kumpit ah.
6: Why pa babalaan kundi na nagaling supply?
8: Wala pa, kaya ginagindalain niya sa Himamaylan Kupone City Police Station. Gina-osisain niya siya. Gina-imbestigaran pa kung sinogid ang ilang dulungan sini o sino magkakuha sini sa ila. Kundi rin lamang inibala sa sudan sa Himamaylan gina-dispose or may ara, ibang pagid nga lugar. Katropang Win, posible, nagapating atong mga kapulisan nga hindi niya subong lang sila nakadungka sa sining area, no? Kaya posible nga mga sinilagdan pa ang mga tinuig or binulan na kagina ini sila diri nga lugar. Kaya ano ka to panguin, medyo lipod din man nga lugar.
6: Oh.
8: Ang barangay Talaban,
6: oh.
8: Kag may portion din nga medyo ano na hon, maanamit na staran.
6: Mm-hmm.
8: Ugali siguro, malawig na nga na monitor sa aton mga kapulisan, kaya hindi lamang Coast Guard, kag ang maritime naton, may iban pagid ng mga upod din nga aton mga kapulisan, nga nagpagpatigayon, nga ma-arista rin yung mga illegal, nga mga nagpasulod sang sigarilyo nga wala nagkakaigo nga dokumento.
6: Uh-huh. Okay. So, way pa, kabalo naman ko rin siyang modus sa katropang Winston.
8: Mm-hmm.
6: Mambal naman na sila nga,
8: yes,
6: way ko kabalo. Kay gina-text mo lang kami, gintagaan lang kami sa number. Lob, doban mo to sa ilog to, naging pang confiscate man to.
8: Mm-hmm.
6: Amo mo na sila, dito mo na sa Mindanao. Mm-hmm.
8: Yes sir, yes sir. So amo na nga daw as of this time, wala pagidman may kumadumdumay aton nalos. Grabe na nga dila panay minilyo na dilodiga na ganing iban.
6: Mm-hmm.
8: Galing wala pagidya sila may matumod gid kun sino gid kag din giregalalin ang ining mga illegal ng mga sigarilyo nga nagasulod diya sa aton yang probinsya katubang. Basta gyapon nakita naton ang sinseridad kag ining ano sa aton mga ano mga kapulisan sang inay ang pagpalingwa na maka dakop sining mga tangay sining mga nag-illegal o nag-abrigyan sa illegal ng mga sigarilyo katropang rin. Kumalungat, tag-datong update, ang nangangon nato, ang aftang development sini, kag-dugang pagpangusisa, pag-imisigal sa atong mga kapulisan, diriya sa sudad sang Himomaylan. Para sa nag-ogyan niya Pilipino sa Pilipinas, si katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, kaman ka lang.
7: XFM Live Reports.
6: Thank you so much, katropang Winston Villanueva. Update niya sa mga nagluntad niya mga ano, nagluntad niya mga pagkumpiskar sa mga lagas kapulisa natin sa mga grabe lang nga supply sa grillyo, huwag ka kauntats ni huwag ka kahubas bisan na, no, kadakop daw para isang droga nagkakadakpan, minilyon pero wala nagkahubas para man Japon, mga katropang mga yan. Jelwen, thank you so much, salamat gid ha. Basi maglapta naman ang illegal nga drugs sa tion sang Mascara Festival daw mamo ginasot. Ang pulista mo manang ginabantayan subong nga mayara sa mga posible pagpasulod sa mga legal na droga, ginabantayan para for Mascara Festival. Oo. Ariwa, no? Ang sadya mga katropa, Ariwa, may mga pakyot dito sa impeachment mo, no? Nagluntad to, no? Ari Blow? Pakita ta sinyo. Pero may pa bang kotse niya pa ano ni ano matabo sa barangay ni Sky Elections nat naton man. Way mga kabalo. Basta may TRO lang to, gin petition sa isa ka election officer. Mga katropa, pakita na mo ni ang impeachment kahapon, ang pakyut niya, mga pakyut cute ah. Natulogan si Congressman Benny Abante. Kagapon natulugan sa pagkatapos ni call out ni sa presiding judge ni Senator Judge the presiding judge Jesus Cudero siya pwede hindi lang siya magtulog da sa likod sang witness stand atupad sa witness to ti ibabangkot sa siya ano ang tabuaw niya kaboring sa independence amo to na tulugan sa ari yung mga katropa
4: before calling on Senator Joel Villanueva may ask Congressman Defensor Congressman Barber to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired.
6: Okay.
4: He may want to rest somewhere, but at least not right behind the witness.
9: Your Honor, I think he's praying for us.
6: Ah, gapangamuyo, ha?
4: I doubt that. But anyway,
9: he's praying for the prosecution, Your Honor.
6: So?
10: Nakakaantok yung bata nung defense lawyer.
6: Ay, nako. Nakaboring sang plastada sang defense eh. Natulugan ko yung nami. Marami pa mati ito eh. Ha? Natulugan ko yung ilang boring eh. Oh, pero Moniste, aside, makakatoro, paligan lang itong adlaw, na aprobahan ang budget, abe. Di, medyo nagpulaw. Hambali ako na alas dos na ako nakatulog mo. Na burawan ko man ato ti dira dan sa lugar bugnaw na da tapos do ka do may isa pa di rin pagiging isa ho grabe may naging pamangkota na yun ang isa pagiging ba na ang isa ka video pagkita naman sa inyo mga katropa do ka sadya man isang pa tweetam no ang sa prosecution nagpamangkot to sinya ano tong tabo o sa gin pa ano to natugani ah okay basta mo lang niya ang ano pero anyway on be
11: thank you your honor Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
12: Hmm. Objection, Your Honor. Speculative.
13: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
11: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking
12: fail? Objection, Your Honor. Same. And,
13: again, to be hypothetical and speculative is not presented.
6: Mm. Isa pa. Ikaw pa ito. Ikaw pa mabuton ni Chef. Nakuna mo lang ito.
11: Matatawag mo ba itong isang armory?
6: Can you call it a barrel?
11: Thank you, Your Honor. Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
12: Mm. Objection, Your Honor. Speculative.
13: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
11: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking fail?
12: Objection, Your Honor.
13: Same. And again, to be hypothetical and speculative is not...
6: Okay. Di ko rin ikaw, gina pa mga coach na. Biga mo, abo na, oh. Mabal ka. Mapundo ka na, eh. Manigitlon ka na, eh. Amo na ka pa mga coach, eh. Amo na ka guwapa, be. Amo na ka sexy, be, no? Di ba? Amo na yun. Daw may mga kagatabi para blao. Katising o tsakto. Oh, do ka alluring blao sa style. Can you call it barrel? Si Bambal ka. Yes. It's barrel. Ginalain man si Serho. Ganila, even si Jen, oh. Amo na pa bang kotse mo? Pagkatawa, nakagat-kagat, mabalas sa labi, ya? Ay, bot na lang. Mangluya ka niya? Oh, di ba? Kasadya mo naging kalatabo sa impeachment court, mga katropa. Pero on a serious note, may pilato ka, ano? May pilato ka, may pilato ka ano ah mga diskusyon. Una is ang armas mismo no sang vice presidente. Ikaduwa mga katropa mismo ato bala ang mga based on article of impeachment ng mga katropa may atuto sang mga sa field jeeps dito kahapon mga katropa ginpamangkot man to no because ngati ang germ GenCorp mga katropa mga byan isa ni sa mga gin ara ang ngalan sang vice presidente isa sa mga makabigta dako man nga mga investors pero sa mga transactions mga katropa sa gobyerno wala ni gagi ako na yan sa ano ya no sa bidding. Di, magpa-enlist ka nga daan mga katropa sa PhilJeps, no? Kung ikaw may kumpanya, PhilJeps accredited ka. Grabing, ano na mo? Grabe ang mga makabig na mga proseso. Kung why ka na agat. Paano kay mo yung mapinian daban? So may pila ka mga ginahambal to mga katropa nga may ara sang 15 ka mga kontrata no ka mga proyekto nga nagsulod to mga katropa. There were 15 no nga mga projects mga katropa ang Genco ang Gen Corporation nga wala nag-agi sa insakto nga bidding no ang 15 sa 15 11 ka mga kontrata na award sa GenCorp nga wala nag-agi sa bidding. No. Di amo na gina-question karon dito, no? Di kung paano ini mga katropa, mga byan. Ang proseso sila lang nakabalo, no? Ti sang una ginahambal ta ang mga politiko hindi pwede maka-entra sa mga kumpanya, no? Nga nag-engage sa mga proyekto sa gobyerno because ginahambal ta ano ni sa mo? Na conflict of interest man abi no so that's the ang total sang ining mga projects mga katropa is 32,216,000 ang ining mga proyekto so from 15 ka mga proyekto ni 11 dira mga katropa wala agi sa bidding. Importante ni abi mga katropa sa gobyerno no because nga dira ginahibalo kung ano ang kapasidad kag ang presyo nga akseptado sa atong gobyerno nga nakabase sa standard sa requirement man sa aton nga mga local government or any agencies nga may ara sa mga projects mga katropa nga ginahatag pero more and above mga katropa ginaambal di nga ang ini nga mga proyekto conflict of interest. Dili kira dahil sang ano sa impeachment court mga katropa mga byan. I hope ini para sa mga official natong gobyerno mga katropa mga byan nga dapat maging transparent kita sa aton nga mga propiedad no kag aton nga mga yaman na kag aton declaration mismo sa Salente. Dili kira dahil mga katropa kundi in nagkadto kundi nakuha sang presidente mga katropa ang ining 98 million pesos nga net worth niya nga gin-declared niya man sa Salin niya no so there were several companies nga nanging stockholder ang vice presidente based sa mga records mga katropa sang SEC kag sang PhilJEP subong no pira ka recently kung paano naka-acquire if it's illegally acquired assets or net worth sang isa ka public officials dira ginahibalo abi mga katropa mga abyan so ang ginaistorya di subong is ang conflict of interest that's why ang aton mga public officials hindi pwede kamo kaintra sa mga transaksyon sa gobyerno while ara kamo sa opisina ara kamo sa panirbisyo sa gobyerno hindi pwede ay conflict of interest na no may mga standards ng mga katropa pwede ka may mga file and casos na mo. Diri nakita to mga katropa nga may ara sa mga transaksyon to nga mga na purchase mga katropa may ara pinakadako to is ang 554 million pesos no nga mga budgets to dagko no nga mga ano nga mga proyekto no nga nakuha sang GenCorp.

0: sa mga contractor din nga nagmagranon, ha? Nga ginparihutan sa mga congressman na hindi ra makangkon sa mga proyekto sa gobyerno. And that's how it works, no? Amo na ang corruption, mga katorpadalom-dalom ni sa halin sa sistema sang aton liderato sa gobyerno. Pakadto na sa pag-execute, implement sa mga proyekto sa aton pungsod, mga katropa, mga blok. No? Atong armas-armas yung istorya, lapaw na ito. No? Kay ti, tanan man ito, lisensyado, declared man ito. Ang hambalan ito ni Senator, o kung Senator Judge Tulfo, kabalya, sinya, dapat may ara kita complete regulation. Ang dapat matapos na sa mahimo na siya ang mga pulisa sa mga katropa, mga abiyak. Nga ikaw nga tao, hindi ka pwede maka-acquire sa mga armas nga damo, mga katropa, mga abiyan, no? Kahit di, sa last itong ninistoryahan ay daw may 200 ka mga armas to, nga ara ang vice presidente, no? At ginambal to, sige, dapat may regulation kita sa nada. Igo man din si Senator Robin Hood Padilla, no? Sige, ni Senator Raffy Tulfo, siya tanan-tananta, may ara man tayo mga armas, no? Pero ako, yeah, I declare it, ang mga armas ko as personal property, no? Pero sa inyo, yeah, huwag ko ka ba, no? Kung ano yung sistema ninyo, pero may ara gidyan sa mga senador, nga damo man armas, ha? Doon yung napabati-batian niya si Senator Robin Hood Padilla. Amo nang nagakratabo sa mga katropa, no? Manginserve ning mga presidents para sa mga public officials na to, no? Not to engage sa mga public transactions while ara sa pagpanibisyos gobyerno. Kay conflict of interest na. No. Hindi pwede. Whoever, no? Even a vice president, mga katropa, is restrained to engage any businesses nga pwede magamit ang posisyon sa gobyerno para manipulahon, ha? Ang ini nga mga pwede mo gamiton ang imo nga gahom mo. Invest ka, for example, no? Invest ka di sa isa ka korporasyon, may gahom ka na, no? May ara competition, perdihon mo yung competitor mo, himuan mo pamaagi to, pinaagi sa mga layi nga pwede may igo tong kontra mo, no? Manabla. Ang tendency is basi gamitin mo gahom mo, no? That's why ginaambal ta sa ethical standards ng aton mga public officials, hindi pwede na, no? Pwede ka makasuhan sa nada. Kag of course, ang ini nga mga investment dapat naka-declare man sa imo nga salin. So diri kita gidayday mga katropa sa unexplained wealth pagkatapos mga declaration violation sa isa ka public official sa ginakabig nato, declaration nila sa ilasalin. Oras naton 8:957 na, mga katropa, wait oras. Thank you, good, salamat kita, Melanie Martisano. Madistract ka na, yes sir, kung amo na ang tubang mo nga super guapa, hugani man ako pamangkoton niya, mamangkot kuya, mamangkot sabi, for example, amo na sa akon malipatang ko na alam ko niya. Nga, mangkoto niya na kasi, no, gani ka, sir? Maminsar ka pa mo? Sin, ugani ko man. Balantaya naman, basi maglapta naman ang illegal na drugs sa tion sang maskara. Yes, sir. Oo, nabasa ko na ni Sir Jelvin. Thank you, ah. Wait oras, mga katropas. Pabagragat natin, boss naman, ha? Sa aton paratutunan din sa Bullseye. Sangalan sa aton nga technical partner, katropan General Absai. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO, President Dr. Remilito Oy. Ako naman si Katropang Win Salinas. Nagpaalam. Have a nice day. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan.

0: available na sa inyong mga suging butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man kusina, ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.
13: Jack!

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag nagapromote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: X FM 103.9.
1: Kasakit sa nabungkong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sadiin!
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
4: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: man kadto.
1: Birthday sumungso nga mun anak ni Bilse. Duawon ko nga ako na na.
0: May anak ka diri. Siyang bantayan mo. Kinakantuan kuya.
1: Madali lang ako. Mabalik mo na ko dayon.
0: Basi kung makita mong iloy, hindi ka na makabalik.
1: May mo ba na? Hindi na lang pagkatagis ang malisya ang paglakad ko ngayon eh. Ay, dira ka na gani.
0: Hoy! Magbalik ka dayon ha? Hindi ka gani makabalik? Makita mo! Mahinulsol ka! Hindi mo na kami maabtan diri nga mag-iloy!
1: Kung hindi lang sa mo, nanak. Madugay na ako nga naglaya sa babae ngayon. Kabala nga nasulay ako. Nga ang naginago ako sa to.

0: Nay, Tay, ako ini.
1: Ba?
2: May.
1: Mister?
2: Mister? Ikaw? Anong ginabuhat mo diri?
0: Nakaibalo ako nga birthday sumong sa nga mo, nanak. Isa katuwig na siya, hindi ba na?
2: Mayo, kinakadumdum ka nga birthday sang anak mo.
0: Bisa nagupod ako sa ibang babae. Wala kong malimting ako, nanak, nay, tay. Dire ako unang nga nagkadto sa aton. Kay gusto ko anay mahibalan ko nara si Belsi sa balay. Akig babla siya sa akon.
2: Kagsinong di maakig sa imo, Nestor? Apang subong, maayo ng iya sitwasyon. Kag maabot ang adlaw, nga mamana siya liwat.
0: Ano? Nalimtanan niya ako? Kadali pa man ang sa panahon nga naglayo ay kami nga duha.
2: Ay, mahuya ka sa kaugulingon mo, Nestor? Kag ikaw, anong ginbuhat mo, ha? Nabatas mo nga makig-upod kay Elvie? Samta nag-upod pa ka mga duha? Ha! Nagalaong kagali nga mahulat sa imo si Belsi pagkatapos ang ginbuhat mo?
0: Hindi malikawan nga hindi ako magkanugon kag masakitan, ay. Ano abing mahimo ko kaya mo inang nabatyagan ko?
1: Sa una patani eh! Ngayong kanugunan mo na si Belsi? Kagkaroon, wala ka na sang balikan pa, Nestor. Amoy nang gisiling ko sa imo sagto pa nga mahinulsol ka sa pila ka adlaw.
0: Nay, tay, pwede ba lang buligan niya ako nga maglapitay kami ni Belsi?
1: Ay, di na pagtublaga ang anak mo, Nestor, ha? Ibili na lang ang regalo mo kay kami na lang mahatag sina sa iya. Nay, tay, dali na. Dali na ka mo. Ba? Nong Nestor?
0: Ako matuod, Juni.
1: Ari ka man?
0: Nagdala ko sang regalo sa kay Kitkat. Kamustang handa?
1: Bungga eh. Nagpadala sang clown ang boss ni Manang Belsi. Kagkasadya sila dito mo. Nay, tay. Kamu na lang itong naula to. Hoy, po na ni Kitkat ang kandila sang iya birthday cake.
2: Tomas, dali na.
1: Dali na.
0: Ginbayaan ang nilakot eh. Nabatyagan ko. Nakig sila gihapon sa akon. Kay ginguba ko nga mong pag-upod ni Belsi. Pati nga akong pamilya nagtalikod sa akon. Kung nakaibalo lang ako nga mong sining mabdan ko. Kung nakaibalo lang ako. Wala kong tani ako mag-upod kay Elvie.

0: Sugod sa magkadto ka dito sa inyo. Dawala ka na sa kaugalingon mo.
1: Nasubuan lang ako. Eh, wala ko man lang makita si Kit Kat.
0: Kalinti na ina. Ay, bantay si Boy. Kimibaklon lang ko.
1: Hindi ka magdugay, ha? Mabalik pa ako sa opisina. May hambalan kami sa ngakon, boss.

0: Telvi. Nag-ano mga babae nga to sa guwa?
1: Nagkatungits kami, ah.
0: Ano?
1: Pirakabulan na nga wala ko pala makatungit. Kay di, mag-ulang ko magbata. Ganiginahagad ko sila, ah. Madali na lang sa balay matungit, eh.
0: Ano? Nagbuwang ka na bala?
1: Hinaya lang ang tingog mo. Makahuluya sa iyo.
0: Mahali na sila, dire! Hindi sugalan na aton balay!
1: Eh? Tanawa na! Pwede naghalin sila? Ginpakawiyaan mo ako? Maayo ganing adire kami matungit para hindi ako makahalin diri sa balay?
0: Gingusto mo nga magbusong agon makaangkon kasang anak sa akon? Apang hindi ka manggali makatuman sa imo katungdanan bilang maayong asawa?
1: Ginahimo ko man nga akong katungdanan, Nestor, ha? Kag hindi ako paglaygay, eh.
0: Bullshit! Naghinusul ako! Kung nga ikaw pa ang ginupdan ko!
1: Naghinusul man ako! Kung nga ikaw ang akong ginupdan! Ang dumdum ko, buhay reyna ako? Kali amo man gihapon? Nagabantener ako gihapon sa luyo mo?
0: Si Boy? Nakita ko siya nga wala nagahulan sa duyan, ah! Boy! Boy! Hindi! Natampukan si Sangulunan! O Diyos ko! Wala na siya nagaginawa! Nagapalanggitom siya! Patay na siya!
1: Nestor! O hindi! Patay ng aton anak!
0: Diyos ko!
1: Wala akong makita! Nga natampukan siya galing sa ulunan!
0: Ano kayo nabili ka siyang tungets? Kung ginbantayan mo siya! Wala siya kung tani matampukan sa ulunan! Kag wala siya mapatay!
1: Wala ko pagongda! Ang damdam ko yan ko nagkatulog lang siya!
0: Wala ka siyang pulos nga babae! Ininunusulan ko! Kung nga nakaangkon ka sa bahay sa kabuhi ko! Ipasulabi ko ikaw sa akong pamilya! Apang amo pa hindi ka nun na gumagaw sa imuluyo! Buisit ka! Ginwasak mo nga akong kabuhi, Elvi!

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kitipan ni

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: pagsalubong ng aton anak. Masugod kita sang bago nga kabuhi, Nestor. Makahimo kita liwat sang anak.
1: Hindi mo ilang akon plano. Karon nga nalubong na si Boy, bulagan ko na ikaw.
0: Ano? Hindi mahimo, ina.
1: Hindi mo na ako mapapati sang imo kabutigan, Elvie. Hindi mo na ako mapapati nga nagadala ka. Kagkinanglan nga tindugan ko nga akon sa labton sa imo. Hindi mo na ako matiplang pa. Nangilad ako sa imo. Mabalik ako sa akon pamilya. Ina, kung batunon panila ako,

0: Sir Tomas, Sir Renata, bayambal kong tani ako sa inyo.
1: Ano bala ina sa amin?
2: Ano ina sa amin?
0: Mangayo kong tani ako sa permiso sa inyo nga pangaluyagan si Bilsi.
1: Ha? Eh, wala ina sa problema sa amon. Sugot kami nga buhaton mo ina sa amin. Bagod nakita namon nga tampa ng imutuyo sa amon umagad eh.
0: Salamat kay Tomas ha. Magkasali ka mo. Natungdan kong katungdanan sa isa kamay sa kay Kitkat.
2: Nagapati kami. Gabuhaton mo ina sa amin. Gani, natugyan namon sa imo ang amon umagad.

0: May permiso na ako alin sa mga ugangan mo, Belsie. Wala na problema kung bisitahan ko ikaw, Permidere.
1: Kung amo, hindi ka na mapunggan?
0: Bisan lambatan man ako sang sibat, hindi na ako mapunggan. Ay, hugali. Nakabugtaw na pala si Kit Kat?
1: Oo, pero ginapailisan pa siya sang yaya niya. Kay nakahibalo siya nga maabot ka.
0: Bayo ko na mo. Dala ko ang pamahaw para sa iya.
1: Basi mas pwede sina si Kit Kat, ha? Tanan niya ginapangayo niya, ginahatag mo.
0: Amugin din ang buhaton ko. Basta, sundo lang niya ang kinapabuhat ko.
1: Anong ginapabuhat mo sa anak ko?
0: Tawgon lang niya ako nga daddy.
1: Ano?

Ilagabulan ang nakaligad. Sugod sa magkuha ako sa apartment. Pag-selfie. Wala ko na mahibali kundi din siya. Kagwala na ako sa handom ng hibaloon pa. Iliton kong malintan ang masakit nga bahin sa akong kabuhi. Nga siya ang may kahimuan. Pilakabisis naman nga naghandom ako ang magpakikita kay Belsie. Apang nagabatsyag ako sang katalaw. Batunon pa ay haniya ako. Diyos ko. Kabay pakuntani nga batunon niya ako liwat. Wala ako sang iban nga handom. Kundi nga mapabalik ang nawasa ko nga panimbalay.

0: si Kit Kat?
1: Nagabot si Sammy ng bilsi. Kagindala niya si Kit Kat. Baklan ko na niya inisang hampanganan.
0: Ay, ginaspoil giniyang anak ko.
1: Bunggag niya sinong Sammy? Ako gani, ginhataga niya ako sa pangmatrikula. Dala ng allowance ko. Gani, ini ka na maghatag sa galastohon ko ng bilsi, ha? Okay na ko, ha?
0: Amo gali?
1: Ati, sige na nga. Mauna na ko, ha? May klase pa ko, eh. Bye lang!

0: ayaw makigbagay si Sammy kay Johnny. Kag sa akon mga ugangan. Kag si Kit Kat, ang akon anak. Si Sammy ang ginatawag niya nga daddy. Nakamuklat siya na si Sammy ang masami niya nga makaupod. Ay, karon, nakapatod ako. Si Sammy ang nagakadapat na higugmaon ko. Kag hindi si Nestor. Sila na ini? Si Sammy kag si Kit Kat? Nestor?
1: Ako matuod, Bilsi. Mahimo ba lang makadayon?

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na. Ko inang kao nagkambiay, kao why dayon magwa constipation na?
2: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule, Sir Josil, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap nga muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
1: So if constipated maginom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secret of Health.
4: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na to sininga skin at the same time nagapanami sa to sininga mga joints. So Sanson Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sininga brain.
0: The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
5: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: mga katupa. Exciting!
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bakterya kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
2: Mga katropa, excited!

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, ya

0: News. XFM Time alas 10:45 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsili ka man sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro. Sentro. Mga katropang inyo din, kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita naman din mga katropang maginup na nahihumalin alas 10:30 tubto balas 12 isang udto. Agad sa plaka mga importante nga mga issues kaya ito din tutukan talakayan ka diskusyonan siningad law mga katropa sang Martes. Sentro. Sa mga nagamonitor, dara subong sa aton sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo tanan mga katropa.
1: Te, di na kamo?
0: Oh, may nga ga sa inyo dara, no? Kita naman din mag-inop danay, sining Martes. Sa mga nagamonitor na dara ang XFM Bacolod, mabantayan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, mga katropa, sa radio frequency nga 106.1. Kagang Negros. Okon sa XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9. Meron man kita, mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7. Sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube, ang muning XFM Bacolod News and Public Service Authority, Facebook fanpage na naton. Kag mga katropa, sa YouTube, XFM 90.3 Bacolod. Meron man kita sa official streaming apps ang XFM Philippines nga mahimo ninyo ma-download ng libre address ninyo ng mga Android phones, mga katropa, sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang, no, ang XFM Radio Network. Ma-access na rin ninyo, mga katropa, ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And don't forget, mga katropa, meron man kita sa text lines ang XFM Bacolod, no? Na mahimo ninyo mga katropa mapadala mga messages ninyo, request and comments sa sininga number ang 0915-628-7926. Sa liwat mga katropa, 0915-628-7926. Subong nga, gano'n lang aton ng mga dapat tutukan sininga Martes, mga katropa. Rilan sa aton nga palatutunan sa Sentro. Sentro! Kag mga katropa, subong ning tiyon, ato na ni padulungan dugay-dugay, no? Ang iba pag inaton nga mga bisita, aton nga dapat talakayon kag diskusyonan sini nga Martes. Kay tingwanta ni karon makapakigangot kay 6th District ka Manila Congressman, representative sang Manila, 6th District, no? Si Congressman Benny Abante. Natuto sa karon sa impeachment court, no? Kumanto siya, nagtambong man. Kay ti mga katropa, sibong ning ation nangin saksi si Basti Duterte. Oh, mga katropa for the ano ning mga sabahin sang iyan nga utod, yan pagulang nga si Vice President Sara Duterte. Considering mga katropa gintawag ning iya presensya kay bangod sa presentation sini, no? Angot sa transaksyon sang Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated. Considering mga katropa mo ning kompanya nga ginapanagiyahan, no? Nga ginaligar interest, business interest ni Vice President Sara Duterte. Kaya mga katropa, ang GenCorp ni may pilato kabilog ng mga transaksyon suno mismo sa ano, sa pahayag man kahapon mga katropa sa Feljeps, no? No, ni Sopinya ng statement siya yesterday, no, may pilato kabilog ng mga projects, no? Nga doon na transak ang city government sa Davao City sa GenCorp Incorporated, mga katropa. So, tiyan mo ni Karon ni Baluontan eh. Kay ti ang nagligad ni Dan, mga katropa, ng mga pahayag mayara sa 15 food service contracts worth 34,216,900 oh, nga gin-award sa Davao City Government to GenCorp sometime sa tuig 2022 kag 26. Wow, sinisini lang ang mga tinuig. 4 years, mga katropa. No? Sa sulod sa 4 katuig. So, amo na karon mga katropa nga to yung mga dapat bantayan tutukan ta. Gibaloon ta mga katropa, no? Pero iban pa gid ato nga topics later on, tingwan ta ko makapakigangot magkita kay Councilor Gamboa Jr. Wilson Gamboa Jr. Komento yan ng isa sa Kaplite, no? Oh. Kay ang iban niya mga transport group dahil subong naga do hindi maginitsindihan ay eh, may iba ko nung mga transport group nga nagasiling ay tanay way ka na nagupod sa koalisyon kay mangod nga amo ning ginhimo mo nag-atras ka. I siling siyang iban matransport strike pa nga may saka naman splite. Kaya mo nang payag siyang iban niya. Basta sold naman kami porante na sakaan plite. Pero galing problema ang saka swildo ay pagitsiga. Gapi pilis ng on ang mga empleyado ko. Tenu na karamambal ni Councilor Gamboa Jr. ni Councilor Wilson Gamboa ang what sa natabo ni mga katropang sa Kapiti sa karon. Alas 10:50 na mga katropa. Amunin ka na ng ato ng mga dapat tutukan talakayin kag-diskusyonan. No, kag mga katropa, sa middle sa ato ng program, pabatita sa inyo ang statement ni Davao City Mayor Basti Duterte. Mga katropa, no? So mga produkto sa Yes to Health, mapakalta ni Tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Tandres Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Mga katropa, kag sa leading drugstores nationwide, no? Ang mga produkto sa Yes to Health, amuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Go o kung Santon Vitamin C, kag Premium D3, Soft Gel Capsule, mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Capsule, made of mangosteen, amargoso, malunggay, aos, kag spirulina. Mga organic ingredients na makabuli, gini sa aton nga kaing lawas, kung makapaayo man sa pamatsyag ta. And also mga katropa, ang Santon Vitamin C, makahatag sa aton sa dugang ditaan ng mga katropa, protection, no? Kag makatag sa aton sang depensa. Tapos kung ano mga balatian, no? And also mga katropa, kung ano pagiging mga balatian, no? Ang premium D3 naman ang makadepensa pag sa aton. Huligan kita sang premium D3. Kaya bango di mo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, mapakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtan Residalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. And don't forget sa online sa Shopee, mga katropa, inyo manini nga mabakal. Alas 10:52 na mga katropa. Tingwantang makapakigangwat na kita kay Congressman Benny Abante. Talakayo, tani mga katropa. Ang dugang itong mga detalye angot dito sa impeachment court sa karon, no? Kagang pagpresentar ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga katropa. Bilang witness siya for this day, no?

0: tropa, no, makaupo na naton. Nasa kabilang linya na si 6th District Representative Congressman Benny Abante. Kong, good morning. Welcome po dito sa XFM. Kasama niyo ngayon si Katropang Andrew Kong. Good morning.
1: Good morning po. Good morning po sa lahat sa inyo. Ang gandang umaga.
0: Okay. Kong, maraming salamat sa inyong time. Kasi kung this day... Okay. Kong, ano masasabi natin sa ano kong sa presentation ngayon ng prosecution?
1: Well, okay naman. Napakabait na aming abogado. Maang nasatong si Baste.
0: Okay. Mm-mm. And then, kung ano po yung in-expect natin na i-present ni Davao City Mayor Baste?
1: Ko lamang, sana magsabi ng lahat ng katotohanan sa Mayor Baste at this time.
0: Okay. Mm-mm. So, kung yung discussion for this day kong is regarding po sa mga transaksyon ng ano no ng Davao City government no regarding sa GenCorp no.
1: Yeah, GenCorp.
0: Okay. So, do you think ano po yung impact dito kong ng pagdating ni Davao City Mayor Baste?
1: Siyempre, mayor yan. Medyo talagang puno ang gallery at talagang marami rin mga senator, judges ang pumunta.
0: Okay.
1: Kaya magandang impact.
0: Mm-mm.
1: Ang magandang nais ko lang, magsabi ng totoo yan.
0: Mm-mm. Pero kung nag-usap din kayo kong? Nagkausap?
1: Hindi. Hindi
0: kami nagkausap. Ano kong? Sa kayo yung trial is suspended or...
1: Well, suspended, yes. So, kaya nga nakatawag kayo. Suspended.
0: Okay. Bakit kung umalis si Davao City Mayor Duterte Baste?
1: Para mga dokumento na kinakailangan i-submit, hindi pa handa lahat.
0: Ah, so yung pag-witness niya ngayon is hanggang ano lang? Hanggang ganitong oras lang or ano?
1: Matutuloy mamaya, mga 12:15 matutuloy.
0: So anong mga documents na kailangan kong?
1: I hope na ma-reveal ko. I hope na ipakita na yung mga dokumento.
0: Nice eh. But sa tingin niyo narinig niyo din yung ano niyan, yung mga statement niya. Satisfied po ba kayo sa mga statement ni Davao City Mayor Duterte?
1: Well, okay lang. Hindi pa naman talaga umaabot dun sa panahon na talagang tatanungin siya tungkol sa mga dokumentong yan.
0: Okay. Sige, no? So, kung hanggang kailan po siya mag serve as a witness, hanggang
1: ngayong araw lang? Hindi ko alam kung kailan.
0: But Senator Trillanes is there also?
1: I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko siya nakikita.
0: Okay po. Sige po. No? So, sa ngayon is suspended. Sige. Pero kung may mga ano kita, no? May ma-inexpect po tayo na...

0: kita yung presence niyo kahapon nandoon. Parang interested lang po kayo na pumunta doon or mag-attend?
1: Yeah, I should attend. Kasi endorsed naman ako ng complaint.
0: Oh, yes po, yes po. So, you're the one who endorsed this complaint.
1: Oh, yeah.
0: Okay. But kahapon kong doon ako sa discussion yesterday. Yung sa Phil Jeps ba 'yon?
1: Yeah.
0: Oo, kasi ilang pinakita na transaksyon ng Davao City government with the GenCorp Incorporated eh. So do you think sufficient ba yung presentation yesterday regarding sa ganun na evidences?
1: I still do not know. I still have to check on that.
0: Okay. Sige po. Kung baka may may mensahe lang kayo kung sa ongoing na trial dyan?
1: Well, ang mensahe ko lamang sa ating mga kabayan, panoorin mo na impeachment para makita na lang. Ito,
0: okay. Pag na-board kayo, tutulugan niyo sa baste.
1: Tulugan ba yan? Pag hindi ako interesado.
0: Okay. Sige.
1: Okay.
0: Kong, thank you, Kong. Good morning.
1: Salamat.
0: Sige
1: salamat.
0: Po. God bless you. God bless you. Salamat.
2: Sentro.
0: Mga tropa, ano na ba tinato? Si Manila 6th District Representative, Congressman Benny Abante. Angot sa iyan ng mga tropang pahayag sa nagapatayo ng impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya ba simula dugi-dugay kung mag-resume ang trial, pabati namon sa inyo ang kay Davao City Mayor Basti Duterte, mga katropa, no? So, tiyan mo na ang ginalantaw sa karon nga may mga kinangalan pa to sa mga nagakaigong mga dokumento para magpatayo ni mga katropa kay as of now, dugin suspend anay kay Basti dugi-dugay, i-resume na. Tipunon lang, no? Ang nagakaigong mga dokumento. And Davao City Mayor Basti Duterte ara sa karon sa witness stand. Siya ang witness for today, no? So, ating mga katropa, si Congressman Benny Abante ang nag-endorse ni isang impeachment mga katropa, impeachment complaint ni mo, no? Well, tiyan mo ni subungang iya nga ginalantaw man. Nga, ga-expect siya, no? Basi kung may mga additionally nga mga state pahayag or mabugat nga mga statements nga ipahayag si Davao City Mayor Basti Duterte. So, doon, balya ko na mabait, magkuno ang witness subong. Mabait ko ng witness subong. So, wala tong tanay, no? Ay mga katropa, simple mapilahan pa ng kaminutos at least mag-umpisa naman mga katropa ang trialiwat, no, ni Vice President Sara Duterte sining adlaw sang Martes. Mga katropa, tomorrow Wednesday posible the last day naman, no, for this week ha sang trial ni Vice President Sara Duterte and more witness pa mga katropa ang gina-expect mag-presentar, no? Samtang nagapatayon ang trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. So far daw mo pamalaning aton dre nga no mga detalye gid nga ipabucheck sa inyo mga katropa, ipalabot na aton dre. Kaya as of now, no? Kay tigin excuse anay si Davao City Mayor Basti Duterte bangod nga gin-excuse anay antes ang early lunch break ago natagan sa panahon ang pag-review sa prosecution kag-defense sa dokumento nga dala mismo sang alkalde. Iway man na, no? Way pa mga problema, no? Pero tari galing mga katropa, dugang pa ni siling ni Davao City Mayor Basti Duterte na siya mismo tinagapanindugan gid, no? Sa impeachment trial nga niya lang una na ibaluan ang GenCorp. Pag ni Mayor Basti Duterte na subungin lang kung doon nabatian ng GenCorp o kung GenCorp Industries Incorporated sa ika-31 subong adlaw sa impeachment trial gipamangkot ni House Private Prosecutor Ted T. Si Duterte, ito ay si

0: ay hibalo sa nasambit nga korporasyon. Sa ngit pamangkot, kung pamilyar bala ang alkalde sa nasambit ng industriya, nagsabat si Duterte nga naibaloan niya lang ang pangalan sa kompanya pagkatapos ang ginsambit ini sa impeachment trial, mga katropa. O, teka tili nga, Lana. Kahit may mga pahayag ta to nga nabatian nga kung may anomalia nga mga ang ina mga dokumento kung may mga anomalia. Sigurado malabay man nagyapon sa iya kahit yung balon niya man nagyapon, no? Tunaan man ako nagyapon sa opisina ya kay siya mismo mga katropa kabalo kung may anomalia no kung wala eh. Ina nga mga transaksyones nga na. So, kahit kung madumduman din yung mga tropa, how many projects daan, no? Inaangot sa Davao City Government. Sa GenCorp, gani. Eh, ang 34.2 million pesos, gin-declare to sa Vice Presidente nga interest siya lang, interest na. Sa sal-in to niya, mga tropa. Posible nga ti dugang sa kita ya ba pati amo ni subong nga to ndiri mga tropa nga ginahulat-hulat kay doesn't mean kun magutod kuno mawabalaan na sang utod o kun sumagulang kun sumangudra kun ano ang mga negosyo sang iyaman nga sibling dry at makatag tada sang another question dira kun mismo si Davao City Mayor Basti Duterte may nahibaluan dire. Kaya mo ito siya nga payag mga tropa nga siya mismo ganit ko no bago lang nakabati sa GenCorp Incorporated sa tion lang sa impeachment trial mga katropa, no? So mo lang man ang ginapangabay sa ibang mga kongresista nga mag-ako, no? Ihamba lang matutuod kag hindi magbinutig mga katropa sa siningat yun. Alas 11:04 na, katropang Jude. Padulungan ko na lang ni si Councilor Wilson Gamboa before kita mag kay basikod mahinagaw man ato ng trial. Kay to ma early lunch man sila ko no. Kasi later this morning upon mga 11:30 basi magbalik sila. Kay magapungko si Vice ako na Davao City Mayor Basti Duterte. So tindre kita mga katropa sa ato ning cambio topic ko. Tingo anta ni makapakigangot kay Councilor Wilson Gamboa Jr. Ano man balya sini sa Sakapliti sa karon kiti padayon ang untat biyahe sing iwan. Protesta mga katropa sa syudad sa Makulon sa pila ka mga transport group ang nagumpisa subong adlaw. O kon kaina timprano pa. Sorry sa pila kaninyo mga katropa makaupo naton sa karon si Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, good morning. Welcome sa XFM Circle. Upod mo subong si Katropang Andrew. Maying aga.
1: May aga, Sir Andrew, kung yes. Sa tanang-tanang na nagapamati, may aga. May aga, Sir.
0: Okay. Councilor, thank you. Kasi mga time. Sir, do you have any comment regarding the race sa sitwasyon bala sang Sakapliti sa karon kay do may transport strike nga ginapatigayon man ang pila ka mga transport group diri sa aton sa syudad sa Makulod. Councilor.
1: Upunta po da yan, Sir Andrew. In fact, padalaan ko ganyan na sila na isang kapon nga Roscaldo. Kahit kaguloy man, nagwala ko man na sila sa link na itong gidabi nga balon, pamahaw itong palagyagaw nila. So, ito na nga ikang para lang mabatian sa nga itong gobyerno ang ilayang nga sitwasyon. Nag-upod ako na sa ila. Parti naman sa bahin sa pagpataka sa aton nga pliti, kabay patani nga salon ina sa aton gobyerno. Although may rason na da ang aton ng mga drivers sa pag ang ila ganyan na kuwan malang ganyan ang pantanaw ko eh, nabalang lagat lang sa hindi masarangan ng pagsaka sa presyo ng krudo. 100%, more than 120%, 140% ang saka sa krudo. Alin pa sa una, bago nag-deflect ang gira sa Middle East. So, sa ginapangayon na nila, nga duha ka pisos nga saka, tatlo ka pisos para sa akong bitmal ina, daming ina kayo. O galing, ang magagunto, kaga magapasan, kaga magalukdo sa sining saka. Sampwete, ang aton naman ng mga pobre, ng mga empleyado, pangumugon kan sa aton ng mga kabataan, estudyante. Ang akon datan nila nga gusto gid na itis high time nga kakason anayin sa aton gobyerno ang pagpanukot nila sa excise tax sa aton krudo. Biyara naman sila, pabayaan ta na lang na silang kaya ang 12% VAT. Hindi ko na gano'n na ayas silang po pag-ayon sa aton gobyerno. Kasi lifeblood ina sa aton gobyerno. Kung kakason na natin, why na sa unogasto ang aton gobyerno sa programa sa sosyal. So, ini nga excise tax, ikungkwaon nila nila, Sir Andrew, ang mga excise tax, mga saan mo, basta kutub-tub-tub, walo pa nakapusos, nga may banan ang presyo sa krudo subong. Kundi, sabat na kung tani, ang pagpasaka sa kapalipi sa ato ng mga driver sa pinignanong walo katapusos nga iban sa presyo sa krudo. Amo na yang akong dang tindog, Sir Andrew.
0: Yes. Pero Councilor, sir, ti ang ininga sitwasyon kabalo makita ang siyudad sa Makulod daw may mga ayuda money for the affected sectors just like the transport group nga sa karon, no? Pero Councilor, do you think do na address man isang local government adre ang ininga pangabay Manila kay do may mga dialogue man sa together with the Mayor Greg Sataya, Councilor?
1: Abalo ka, Sir Andrew, kita mo man ang tindog ko sa inyong mga ayuda niya.
0: Yes, sir.
1: No?
0: Yes.
1: Para sa akong salay na yung pamagi ng pag-abulid sa ato ng mga apektado ng mga sektor. Sektor sa transport, sektor sa mga mamumugon, mga nguma. Hindi ako nayakaw yun sa mga ayuda na damo pa sila sa problema.
0: Gani man.
1: May tingin ka pa da, may palapit-lapit pa na galuwag. No? So, ang akon lang niya, kung gusto niyo ya tutuod na matirawan sa tanan-tanan, wala ya sa pinilihan, pinilihan ba lang kung sinong tagaan mo, kakasan yung isla stock. Isang sining ng mga produkto, ilabinagit siyang krudo. Inaya sigurado ako, direkta inaya sa tao, ngayon na kinalanin nila magpila pa.
0: Oh.
1: Nabalang pilahan ay ngang diyama ngang ibanda na kalipungan gay linaway pa tungkol sining mayuda-yuda listahan ay wala to. So kung direct tayo naton kakason suspendyon ng anay ng excise tax, at least tanantikan kita makatulaw, mga binipisyo tala na ikaw dakan ako kita tanantanan ka pikado man
0: gani man. Hindi gako, mute lang kayo daan, Councilor Dudlaw, ya? Gasakay lang mo, Jeep, ya?
1: Ano, sir?
0: Gasakay lang ko yung daan, Jeep, at Dudlaw.
1: Oh, you see? Wala labot na nagasakay. Tingnan nga, kuya, ha? Nagapangasuloy naman ko, Dudlaw.
0: Nagagat patugong ka man ganito?
1: Oo, patugong man ko. Kung mayong simpo, nagabisiklita, kuya.
0: Gani man.
1: Amo na, tanan-tanan tinapikado.
0: Oo. Pero Councilor, subong ni kay ang ginakabalak-an bala. Asta sanoy ni Ayhan ma-address kay kung magliwat ni Councilor, subong dason nga semana ko may rollback, but maybe some other week pagit wait kabalo. Basi ko maglala bala ang presyo man magbalik magyapon kay ti ang rollback daan niya Councilor ginagmay pero ang price kay pinilo-pilo mo.
1: No, balo ka, Sir Andrew, Aria. Padayon kag nagalala ang problema. Nag-escalate bala ang gira o kung ang krisis dito sa Middle East. Okay? Iding krudo ta subong nang makatulaw naman kita sa butay nga rollback, alin pa inaya sa Gulf of Mexico. Ayuda inaya. Ayuda ha? Sang Amerika sa aton. Emergency na nila yung nga ginatag lang anay sa aton. Iti sila, kailanman na nila sa krudo mo. So therefore, ginkuha ni anay nila sa ilang reserve. Siguro, ginpangabay na sa aton gobyerno sa ila. But, ina siya banwa, temporary lang ina siya. rason to nga nga dapat preparahan na yun nato ng tanan-tanan. Balik na kita sa mga bisiklita, ang mga driver siguro, pangitangitan na nyo sila yan sa ilang mga alternative na palangitanan o palangabuyan.
0: Oh.
1: These are the things nga dapat preparahan na nato. Kaya nga, hindi masarangan sa atong gobyerno. Kaya tiyan mo nang ambal ko, incompetent and inept mo, hindi kita ya preparado. Katingin tanan-tanan ng mga pungso din sa kalibutan, isa kita sa mga nasyon na hindi akuparado, eh anong tanakayara na?
0: Ganiman.
1: Hingagawon tayo niya, dali-dali on tayo niya, puti yes, ang epekto sinay may tilawan kapay ni 5 to 10 years after. So sa subo niya, anong imuunta? Belt tayo tining, hugtanay lang kita, nice sinturon. Amo lang na yung mga pangabay ko, kagma hatag ko, taton ng mga pumuluyo.
0: Oo, sige no. Pero apti subong ni Councilor ang ininga untat biyahe sini. Updan gapabor ka man nga ginpat patigayuno ning ininga mga untat biyahe. Sir?
1: Ah yes. Ako balak para mabatian ng karang pagunta ba ng gobyerno?
0: Oo.
1: In other words, anong sining nila nga tirali way man nagyapon kit wala kaso.
0: Ganiman.
1: Importante banwa nga sige unta kalampag.
0: Yes.
1: Pagsigihon ka niya, pabalo sa ila. Otherwise, kung mag-ipos-ipos lang kita, hindi nagit kita pamatian sa gobyerno. Kagwain, nagis na sa may mabatian sa ito.
0: Ganiman.
1: So, padayon, hindi muna ko nga, ang sige ako ya gagawa, gata-interview ako,
0: yes, sir.
1: Nag-pangusisa ako, because dapat kalampagong tagit ang gobyerno.
0: Oo, ganiman. Pero, Councilor, amo naging manimalaihan ang tiyon nga mamimsar ang iban, no? In some other initiatives bala, Councilor, just like ti. Tod gambalang iban nga, mabalik na lang ta bisiklita. Kaya ti, di na kita ka salig bala. So, ti amo ni subo, Councilor, no? Nga, dapat tani ang sa Bacolod, bala, may safe gidya bala nga space ang mga bikers, bala Councilor, regarding ni sa imo man nga ginapush bala nga ano ni nga bike lane. Tigaling nga muna di ang problema, Councilor, no? Do hindi gid bala matagan sang safe nga lugar ang aton diri nga kung gusto ya mag bike, sir.
1: Yes, ako banwa nakita ko man. Ginamatamat na ning Manila pinta ang aton nga mga light bike lane.
0: Oo.
1: Ang clearing operation sige-sige man. No? So quietly siguro na nakita ko ginamatamat man sa atong lokal na gobyerno. Because aware rin sila badwa. Sa sining advent na mahal na kayo ang krudo, kabalonis lang ang mga pumuluyo, magamatumako na lang ini, balik, abi, tabis pagbisiklita, lakat-lakat, man. Amoy na yung pamagi, siling ko badwa nga maka kita sa atong pamilya at sa atong kaugalingon.
0: Gani man.
1: So, sige yun ta. In fact, ginaremind ko na iya ang atong lokal nga padayon, tagbutangan gates ang bike rack, ang atong nga mga establishmento, labi na gates ang atong NPC.
0: Oh.
1: Padayon, inaya iterando. Kabay pa nga sige-sige ni kagamatamaton ni sa atong lokal na gobyerno.
0: Amo gani man. Sige. Councilor, with this, thank you very much for your time, sir. Ha? Salamat, good morning. God bless you, sir.
1: Yes, sir, Andrew, anytime. Basta ikaw, madamong salamat at may aga.
0: Yes, sir, thank you, good.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. regarding ni sa utat biyahe sa karon and also sa fare increase, no? Which is the inaprobahan niya para sa iya, no? Paboran niya ang ining tikang sa karon. Kaya mga katropa, kasubo sang aton nga kaimtangan sa pagkabudlay. Ang kapalaran ta, hindi naton mapaktan mo.
2: Sentro.
0: Subong asmana, medyo hayaay pa. Pagka dugay-dugay, tason asmana, mabago naman mo. No? Makibot na lang kita mga katropa nga. Ang balaklon taga, sumpit naman ang presyo. Huwag na kita sang hindi natakapangaman. Hindi, huwag na gid man bilin mo. Gamat-amat, naging niya mga katropa purdoy ang pungsod Pilipinas. Hindi na natin makitaan. Nagamat-amat, naging niya ang pungsod ta, laot sa estado, sa pungsod, ano bala? Bangladesh? No? Ibang pagin ng mga countries, just like sa Africa. Sentro. Di mga katropa, dugay-dugay, muna nang ato sitwasyon, di? Ma-increase na ginang crime rate ang serbisyo sa gobyerno. Why naging pulos? Di na mga katropa, maglayo ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas sa amuna nga butang. Kay tama na ginyan mga katropa ka lain sang aton kimtangan. Ting aton gobyerno subong amunik sitwasyon ta kung ano-ano pa nga mga importante kuno para sa ila nga mga issues ang ginaatupag. Ting mga katropa kadamo subong sang dapat talupang doon sang gobyerno ta mo, no? Mga katropa, di ba? Kasubo sang madangatan sa pungsod ta kun ang amuni nga mga lideres ang nagapungko ang nagadumala subong mga katropa. Ang impeachment gani kun lang taon ta waste of time ni siya and syempre usik sa manggad sang Pilipino nga dapat mga katropa dira siya makadto sa amuna nga mga proyekto nga italana para sa tawo. Ganun mo na karon. Kay wala git. Ginpasulabi pa ni nila, no? Ginpasulabi pa nila mga katropa ang aton nga ang impeachment gani, no? Instead nga tutukan ng iban nga mga importante nga mga issues mo kapiga doon. Duwain address sa aton nga gobyerno sa karon. Mas more on pa sila yung mga katropa sang halay kalagaw kung ikumparar sa pag hatag sa solusyon sa pungsod ta. Seryo? Rally? Wala to? Di na yung mga katropa maguntat samtang nga waay niya sang solusyon ang gobyerno ta. Magapadayon mga katropa nga magalala ang kaimtangan sa pungsod Pilipinas. Alas 11:20 na. Mga katropa, dugay-dugay, idulong namon sa inyo ang sa nabiling tanga oras, idulong namon sa inyo ang pahayag, no? Ni Davao City Mayor Basti Duterte. Kahit siya ni sa karong mga katropa ang witness, no? Kaginakabig siya sa impeachment court, mga katropa, no? Nga hostile witness. So, he is the second person nga ginakabig nga hostile witness, mga katropa, sa prosecution. No? For more updates, mga katropa, and topics to discuss, supunan tani karon. Standby lang, magablik pang sentro, mga katropa.
2: XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid. na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianggit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious fit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: The Secrets of Health.
4: Ang aton suninga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suninga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton suninga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa ka bahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarin lain sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
0: Xanthan Plus Gold.
4: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus and even kun na maglala nga maglala pagani diri mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun magi napasulod kita sining nga quercetin sa aton sining nga lawas.
0: Xanthan Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Isa nga makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Xanthan Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Xanthan Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
3: The Secrets of Health.
5: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: Xanthan Plus Gold.
5: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: The Secrets of Health.
4: Like in Xanthan Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Xanthan kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa nga pampatamis.
0: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ng ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa nga tonsil nga brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance, sino sa nga tonsil nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa tonsil nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi nag-menopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini sang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahaganhagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton. Yaraw, santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The Secrets of Health.
7: Hala, ka-exciting!
8: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. Thank you.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Centro.
2: XFM News
3: Centro. XFM Time, alas 11:31 na mga katropa. Nagkabalik na itong kapalatuntunan, ang Centro.
2: Para nyo rin ang kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kag siningat yun, balikan ta ni mga katropa na si padulungan ta. May kang tanang yapon sa problema sa transportasyon kay may iban nga mga grupo nga nagugyon, may iban nga wala nagugyon. O nag-upod sa nasambit ni mga katropa ang transport strike sa siyudad sang Bacolod, no? Pero ang Kabako Negros Transport Coalition, naglunsar na sila sa ilan ni mga katropa ang untat biyahe for today. You know? So, samtang ang ibaan ko ng mga katropa, ti ang Bacolod di Manibela, wala ay ako na nagugyon or nag-upod man sa untat biyahe, mga katropa, okay, ti ang komento sa publiko, sa mga riding public, ang bali sila nga, may saka na gani plate, utat pa biyahe. No? Pero ti mga katropa, ang ginatuyo sa iban, gusto lang nila ipabutsyag. Rason, kung nga sila mismo ang nagapatigayon sa sini mga katropa ng untat biyahe for the sake sa public and nila.
3: Centro.
2: Pero check na kung available si Sir Rudy Catedral, no? Eh, pamakotonta ni siya kung nanuneng mahambalya. Oh. Mga tropa, kahit ginapamangkot siya. Tinga, nagsulod ka pa sa koalisyon. Taniway ka nalang nag-upod kung amulang manigali ni. No? Sa interview, takay na kay Ma'am Lilian Simbrano. Kasi makatag sa aton siyang siyempo, Sir Rudy Catedral. Mga katropa, no? Anong mahambal sini ni Sir Rudy sa sini nga mga ano sa iya, no? Mensahe? Pahayag sa iya? Mas may nga mabatian ta, no? And okay, dugay mga katropa. Ibang pagkikaroon ng mga topics kay regarding the Rino sa pagpambalabag sa barangay sa barangay sa Sangguniang Kabataan election, mga katropa. Ito man nakaroon ni Baloon. Kung ano ang desisyon dere kay may mga naga panindugan nga dapat ano na mga katropa eh. You know, dapat dayuno ng barangay and sa Sangguniang Kabataan election. Ba? Okay, doon lang alangit siya, way, sige sabah.
3: Centro.
2: Basi, nagabiyahe ito si Rudy Catedral. Sige lang. Nagaanta lang sa ano karon, Ligwa. Pero tayo na lang kita, ah. Kuha ko na lang yung balita ni Sir Mitch, ah. Kuha ko na lang balita ni Sir Mitch. Hindi ko available si Sir Rudy. Ito lang alang pa siguro.
3: Centro.
2: Sudlong ko na lang yung balita ni Sir Mitch angot diri sa COMELEC, no? O, mga katropa, to wait and see after temporary restraining order petition nga nasakaroon sa Korte Suprema. No? Pamatayan na to, dugang mga updates sa Provincial Capitol with our station manager Sir Mitch Lipa angot sa sining update, no? Sa COMELEC Negros Occidental or Negros Island Region, COMELEC, no? Para matalakay tani sa gusto, kag ma-discuss ta mga katropa ang ining bagay sa karon, no? Ate, sige. Katropang Wendell Balinario, na lang kita na eh.
3: Centro.
2: Sige, sa siyudad sa Bacolod na lang tanay kay Katropang Wendell. Okay na, Sir Mitch? Okay, sige. Balikan na, Sir Mitch? Okay. Mga katropa, no? Mga balita from the provincial government and COMELEC, Negros Island Region. Tulong sa aton. Anong komento sa COMELEC Region? Ang odre yung mga katropa, no? Sa petition sa temporary restraining order batok sa lay.
3: no, nga ginaprobahan para sa sininga ano mga katropa pag paiway sa barangay kag sanggunian kabataan eleksyon. Sige mga katropa, respiha kalinya with Sir Mitch Lipa. Centro. Sir Mitch, please come in.
4: Yes, sa katong ngadto pa ko ginamo nga tapos ang atong interview sa kay COMELEC NIR director si Attorney General Asiliano bangod siningdo alang-alang bala sa sitwasyon sa atong mga manog papili sa BSK kada mga araw sa mga pungkong incumbent, no? It's because yung mga nag-file sa edisyon sa temporary restraining order kung TRO sa Korte Suprema. So ang COMELEC sa karoon nga katong ngadto, ang NIR, nag-wait and see man. Tumbalang may pangaraogon na TRO within 10 days. No? Sa atin ng Korte Suprema. Kung wala sa may pangaraog na TRO within 10 days, then, wala na. Sa hangtong BSK, sinatulig, kundi sa 2028 na gitang. Pero kung may pangaraog na TRO within 10 days, ang COMELEC naman may power. No? Yung mag-schedule sa lain ng peta sa atin ng eleksyon sa BSK. Kaya mabutang sa subong, kung manangalang sila, subong din po ang tatangtanan mo.
3: Oo.
4: So kung may tiyarog man within 10 days, magwa, so most likely may power si COMELEC to move the election not November 2, or possibly after 1 month, or after 15 days, sila naman may power to decide. Na naman na subong ang setup sa subong ito. So, wait and see sa TRO within 10 days, may ara or wala. So, pumatiyan na pahayag ni Attorney Lionel Casiliano, ang NIR Director, COMELEC.
5: But we are still to, depending pa rin sa inbound yan, kasi ang nasa batas, from the time that the force major cease within 30 days. So, depende pa rin yan sa inbound kung kailan yung ano, but we have to comply with the Supreme Court and do.
6: Opo. So wait and see ulit kayo, sir, sa Supreme Court.
5: Yes, but as of now, tigil talaga ng lahat. Okay. Na filing, hindi na yung panatapag.
4: So, it is clear nga wait and see what ang aton ni COMELEC kasi wala pong taang Sunday, no? Sa ibang panapanita din sa provincial capital na natating alang pila ka mga mayor sa pinakauli yung maging pagbuhas ang opisina sa national kining may active cases pa daw sa ASF din sa Negros Occidental na patuhoy sa Silay Isa at sa Banwax ng San Enrique. Yun klaro sa mayor sa San Enrique nga no. 2 months ago, wala na sila sa kaso sa ASF. May latest na sila nga duha ka mga laboratory from province kit sa Iligo nga negatibo na ang banwas ang San Enrique. The same sa kay Mayor Julius Delego na pahayag na wala na. Sa nga may report pa sa nga kaso sa nga napatayang ibaboy sa ilang lugar. That's why sila mismo ang naglibugman sa ulo nga inagwa nga report sa itong ginpagwa nga September 24 ang date na may active cases inundua sa mga LGUs din sa Negros Occidental. So inang mga balita din sa provincial capital, which we pa XFM News.
3: Centro. XFM time, alas 11:40 na. Mga katropa, ito na batian si Sir Mitch Lipa sa mga updates with the provincial government kag sa COMELEC and NIR, mga katropa. What's the situation sa karoon sang BSKE, no? Centro. So check tang syudad with katropang Medel Balinario. So ganing mga balita, kung sa nindri mga katropa, opening sang batang Pinoy kag MMFF dunganon sa maabot ng Disyembre. Oh. Centro. So ting another ano ni siya mga katropa, dugang ning mga kalingawan sa syudad sa Bacolod, no? Ang batang Pinoy sa December niyo. Ito national ni siya. Kaya yung mga national delegates, mga kaya Rodriguez Bacolod, kaya tikita din next host, mga katropa. Kung ano pag-idabi ng mga programa, no? Lagwaon, kalingawan, din subong sa aton sa syudad sa Bacolod, mga katropa.
2: And dugang pa ginatoni nga mga update sa maskara. No? Una ako lang ni Katropang Wendell ang maskara. Wa. Katropang Wendell, please come in.
7: Katropang Franz, sa celebration ng Metro Manila Film Festival o kon MMFF kag ini ang Patang Pinoy 2026 kung sa diin Katropang Franz nga diri magpaton syudad sa Makulod ang dunganon ang opening suno kay Mayor Greg sa taya. Katropang Franz, yung naging tahayag ni Mayor Greg nga ti ang Metro Manila Film Festival tisikat ni sikat ini sa Manila. Katropang Franz, no? Pero ti ilan nga mga pelikula sa Galambot man diri sa mga mall nato no kun dinapilahan blockbuster man diri sa mga mall sa siyudad sang Bacolod dati sa tinalikdan tong launching sang MMFF nag ano dito na padulong dito si Mayor Greg sa taya kag isa dito sa istoryahan katropang France nga magapadulong diri mismo ang MMFF sa mga tiringo kapadulong ati bating mga artista katropang France magapadulong diri may float parade no nga diri hiwaton sa syudad dati kay diri maghiwaton ang Batang Pinoy o kunini ang sporting event para sa mga pamatan-on katropang France nga noon ini ang nasambit niya nga celebration abi upon ng pagbukas sa yang duhaya ka nasambit niya event so unahon ang float parade sa tropang France nga kasuro kay Mayor Greg pag-aagi sa pila ka mga main roads ng syudad nga ti mga float ini sang tagsa ka mga pelikula plus sa nagpasalig siya o nagpakabasalig ba mismo ang Metro Manila Film Festival Association nga baga padulong diri ang mga artista o mga bida sa pelikula nga magasaktay sa ini mga float nga ti magpakita no sa mga Bacolod noon. Tapos na yung float parade sa tropang France pagka padulong sa venue nga sa Corona suno kay Mayor Greg sa taya wala pa na patun no? Wala pa sa gihapon na hibaluan kung sa diin ang venue nga ano nga ila ihiwata na pero sa Corona may mga kinakonsider parang yung mga lugar pero wala pa na hinadlan pakilabot sa event kung kung yung patigayuno na dito naman sa tropang France buksan man ining Batang Pinoy 2026 kung sa diin yun na lauman natin yara sa mga 20,000 ka mga delegates ang magpadulong at rin dala sa ilabi pamilya man plus magadabo pag hindi ni Katropang France pwede gani ang MFFF mapadulong pag hindi rin so, sa karoon na ginalantaw at more or less mga 50,000 kit sa mga manuglagaw agi ang magpadulong rin sa syudad sa Makulod sa maabot niya nga ulan siyang Desyembre 2025. So, hindi na celebration Katropang France ang watabo inisa no ang float parade sa MMFF sa ang opening sa Batang Pinoy 2026 sa maabot nga Desyembre 12 o kung sa Desyembre 12. So, palatayan ninyo sa no, kay Mayor Greg kada ti muna no binaplastar kami sa syudad niya daan ang mga dala doon nga at yan sa float plus ang mga istaran o kontiniran sa mga estudyante ang ti magpasundaya kung mag-entra sa Batang Pinoy 2026 kaya ti sila nadaan sa mga eskulahan naging pakayo para yung sa housing kagti sa hindi yung mag-estar o kung mag-stay sa mga eskulahan ginapang-verified naman o kung ginapang-insip naman ang mga ano wala ng mga hotel sa mga Airbnb na di sarang ma-occupy o kung ma-retahan sa mga pamilya kasi sa mga delegates na mapadulong kini Katropang France sa syudad sa Makulod. Para kay Mayor Greg Balatayan ini subong manigil lang sa Makulod noon kasi pati sa mga turista na mag-kanto diri sa syudad sa Katropang France. Para sa mga detalye, wala meron kita dira isang interview ni Mayor Greg sa tayo.
2: Sige.
8: Finalized everything in line with not just the opening sang Batang Pinoy but as well as ang Metro Manila Film Festival. So we had an agreement together with the MMDA and the Philippine Sports Commission that the float parade for the Metro Manila Film Festival will be on December 12th, side by side with the opening of the Batang Pinoy. So while the start of opening sa Batang Pinoy will have the parade of stars. Sa pila ka mga dalan, dalan ng dari sa syudad sa Bacolod. So, as much as possible, libutong din ang tangan ng mga major areas. No? May mga artists or actors and actresses na nag-commit that they will be here because they have entry sa LMFF that will announce lang pag sinuhan sila. So, after the parade, then they will go to the opening sa Batang Pinoy. After the opening sa Batang Pinoy, there is going to be a concert after. Yan naman sa LMFF. So, two activity in one noon on December 12th. So instead of having a separate date, pintuan na natatanan sa lugar, mauna opening ng Batang Pinoy, then ang mga host would be participants man sa MMFF, then may mga performers na masulot, and then after mayala sa concert pagkakamali.
9: Venue
8: near? We're finalizing it. We have two options.
10: An option?
8: Option one and option two.
2: Katapang Mindel.
7: Yes, sir, Katapang Pat. So, isa ako na ilidaan. Naging ang celebration at ang Pinoy 2026. So, mas maging nga dako pag-intag, mas bunga pa rin ini. Tungod nga tayo nga nung pag ini no, sa Metro Manila Film Festival, katropang France sa Adal Undri, no? Kumbaga sa syudad sa Bacolod. Nga tayo first time na ini katropang France, kumbaga nga tayo ang MMFF ya, italon mismo din, no? Sa syudad sa Bacolod. So, tayo ako na sa karoon ang bantayan sa maabot yung na bulan sa December katropang France. Nga tayo ginalaumat pa at nakakapaboost man sa mga business kag ekonomiya ng syudad sa Bacolod.
2: Okay, sige. Pero teka, katropang Wendell, anong update na sa Maskaraman? May dugang lang kita nga mga dapat bantayin nato ni for this coming Maskaram lang. Kaya doon kadamo na sa mga maabot man, no?
7: Katropang Fran, na teka, karoon na sa ima ko na nga mag-subscription sa tayo sa pag-sato sa nilang nga mga at lima aktividad sa dayo na nilang pagpalabot sa kuluyo sa inyong mga sectoral events na sarang maitrahan sa mga pakulutol. Pero at ito na yung pang-trans to mga tukabi o kung mga managlag ako para sa pakulut maskara festival. Iuna naman ito mapagtaan yan na pahata at ito sa naman yung mga hotel sa abe, mga SPG, you know, sa ang syudad. Kasi subong pala na patong fans sa banat na pa-book na daan. Kasi nadaan na yung nadaan ang mga hotel sa po ng mga ano bala, Airbnb ni, no? Para sa hindi mga dumulo o nga mga kutuliya sa syudad. Pero ano, no, ang celebration ng Katropang France daw pariyos sa kids ang nagligad na tuig event nila ang mga activities tungod niya kayara kami sumasabog mga foundation sa positive na feedback sa ilang mga aktividad sa Natasi 25. That's why natin abong master kapon ang ilayang na umasaro, no, nga dapat tigayon. Pero tayo amulan na kayo mga gagmari lang ng mga ano, the adjustment, for example, ng event patos na sa ano sa mong sa venue sa inada pakipeton nga nagbago kasi ang mga sa Kiapon matakdo mas sa mga festival site sa Trapakpan at mas sa Kiapon sa DC sa Public Plaza at sa Lacson Street sa Trapakpan. Okay. Pero sa mong do laba lang niya sa Lacson Street kasi kila sa Lacson Street sila may ginsanubuan nila ang ano ang presyo sa hindi malamayo damo tao nagbigay na tulik para nga may mga Kiapon biskan nga medyo dutay ang daagi na ang tao kaya sa karon mapuno rin nila kaya although nga dutay ang tao nagligad to kaya kailangan nga ginimo ang solusyon buta ka nila ng stage show performance sa buong tuig para nga magdugok ang tao katapos na kaya hindi mamiyak ang mga kiosk nila yung magabutang.
2: Okay, sige, no? Pero tayo katropang Wendell, so far do wala pa man ano, no? Kay ang kiosk ano yun yung expected nga matukod man matapos bala? Kay pila na lang kadlaw, ano, no? October 1, no?
7: Amo gani ka pang first, no? Kay ti dapat sa subong pa lang ginaang matamat na sa una nga din pahagat sa mga foundation sa mga organizers sa October 1 niya sa plaza at dito sa bahing sa BCGC nag-sugod na siya magbabukas ng pagbalik niya, no? Kasi una niya ang BCGC kag plaza sa October 1. At si October 1 dapat gani nakatapos sa kay inspect pa na mo sa BSP, no? Wala lang ang mga ano dira kita makoryente kita para safe tag amo pa sa bukas ka na pang practice. Pero sa araw na kita nakatapos ng plaza kalaka yung naka ano yung naga matamat sa katawayan nila da nga ano nga ginabala pero bigto na sa BSG ito wala pa katapang practice pero ang salakton street niya eh katapang France sa highlight na magdada yung magabiting no? Biskan na sa pahayag ng Agugma Foundation anakton street niya medyo ulihin na magdada yung maging kumbaga ano na matauhan compared niya sa BSG kag sa bahay sa public plaza highlight pa yung lakton street na maga ito maga tukod ng makasunod.
2: Okay, sige. Sa Katapang Mindal, thank you guys sa siling update.
7: Katapang Pransa, mo ito ang ato sa pagkakasubong kaya sa pagkakas yung may kapadayon subong at kapras kondre ni Angot na Manila sa dugang ng mga sectoral events no, sa ang siyudad para sa mga toda, sa mga talented na Manila Bakulod ng Katapang Pransa. At may karoon ibaloon kung ano naman yung mga aktividad dugang no, para sa mga talented Bakulod doon na makigabahin naman sa ng Masara Festival 2015. Mga katropa, nga po na siya po karoon, lagi na naman ang panahon. Tumatang ng vitamin C at po makaprotect pa ng katasawa sa patok sa katipan na. Kaya mga katropa, yung si katropa Wendell Malinario. Para sa nagawin niya po sa mga Pilipinas, and Open News!
2: Alas 11:52 na mga katropa, inyo nabatihan si katropa Wendell Malinario. Sa mga balita sa syudad sa Bacolod. So, ito yung trial sa impeachment. Why pagid? Sige lang mga katropa, pero tutok lang kita. Ang mga updates and developments sa pagpresentar man ni Davao City Mayor Basti Duterte. Sige ang oras na mga katropa, ito yung nakolabos na pero mga produkto sa Yes to Wealth, hindi ka mo magkalipat ha, no? Mabakalinita na sa Yes to Wealth Wellness Center, yung ginamtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa, kag sa mga leading drug stores nationwide. Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, kag sa Generica, mga katropa, hindi ko magkalipat sa online, ha? Sa Shopee nyo, manining nga babakal. Centro. And also, mga katropa, standby ka mo, no? Kay magabulos ng XFM Network News for the national and regional news, ha? And for the greetings, no, good morning sa mga katropa naton, kay Elvis Guenzon, Melka Makalalag, kay Mary Jane Baliualio, kay Johnny Bert Fardo, kay Jelwin, kay Rihanna Destro, Melanie Martisano, good morning, no, kay Jelwin, yes, kay Raymel Mamilia, Jay Hansel Panoncillon, good morning sa inyo. Salamat, kid, sa mga katropa naton, dira nga nag-monitor. Always, three lang sa XFM, Bacolod. Salamat, mga katropa. Standby kayo mag-ablos ng XFM Network News. Saliwat, inyo ang korban sa Katropang France, Andrew Burgos. Nagpasalamat, Gid Meng Udto, and God bless us all, mga katropa.
9: XFM 103.9.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
11: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
15: Ako si Franz ang panitangkapis, nerbioso git ko. Basta gani, gayon ang kusang ordaryo ang kape, gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong nabiyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpite. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
14: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
14: Premium D3 coffee mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
17: sakit ng katawan,
18: mag Sanson Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
18: Sanson Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
17: Sanson Plus Herbal Oil,
18: sister pain.
20: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa sister pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
18: Sister pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister pain,
21: if symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika, Sanson Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia, di pwede pagigo sa mabatian ko nga Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
18: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Pagpili sa mga butika.
23: Exciting, bro!

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Exciting!
2: Mga katropa!

0: Exciting time, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian Lepaz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin, Santon Gold Coffee Mix. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte humarap na sa impeachment trial ni VP Sara bilang hostile witness. Mga negosyong iniugnay kay Vice Presidente Inusisa sa alkalde.
2: Headlines. Call of the Times, dapat isaalang-alang sa pagkapaliwanag ng voting threshold ayon sa isang abogado.
0: Headlines. Election lawyer nanawagan sa Korte Suprema na maglabas ng TRO laban sa pagpapaliba ng barangay at sanggunian kabataan election.
2: Headlines. Administrasyong Marcos sasagutin ang 60 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa ng small and medium enterprises sa Metro Manila.
0: Headlines. Halos 1 milyong overpayment sa Senior High School Voucher Program. Natukoy na ng COA. 58 benepisyaryo hindi naman ma-verify.
2: Headlines. Sa balitang regional, Piston Cebu naglunsad ng transport strike kontra sa pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing bilihin.
0: Headlines. Balitang international, Pope Leo XIV aminado na may systematic abuse sa simbahang Katolika.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, SB19 tumulong sa paggawa ng panukalang batas para sa Filipino creatives.
0: Headlines. At sa sports, katropa.

0: Today, September 29, 2026 at live mula sa XFM News Center dito sa Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasa inyo sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, o di upang XFM Station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Unahin po natin ang balita. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte humarap na sa impeachment trial bilang hostile witness. Yung mga negosyo na iniugnay kay Vice Presidente Sara inusisa sa kanya. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Sa Senado, si Davao City Mayor Baste Duterte bilang ika-anim na testigo ng prosekusyon sa 31 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Setyembre 29. Patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. 18 senator judge ang dumalo sa paglilitis ngayong araw. Iniharap si Mayor Baste upang magbigay ng testimonya kaugnay ng mga kontratang iginawad sa GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanya niyang idireklara ni Vice President Duterte sa kanyang saliin. Hiniling ng prosekusyon na idiklarang hostile witness si Mayor Baste na kalauna na ipinagbigyan ng Senate Impeachment Court. Dahil dito, maaari siyang tanungin gamit ang leading questions sa direct examination. Sa pagtatanong ni Private Prosecutor Theodore T., tinanong si Mayor Baste kung pamilyar siya sa GenCorp Industries Incorporated. Kinumpirma naman ang alkalde na nabanggit niya ang GenCorp Industries sa kanyang pahayag noong September 21. Nang tanungin kung pamilyar siya sa naturang korporasyon, sinabi ng alkalde na nakilala lamang niya ang GenCorp matapos itong mabanggit sa impeachment court. Muling nilinaw ni Te kung hanggang sa mga naging reference lamang sa paglilitis ang kaalaman ni Duterte tungkol sa kumpanya na sinangayuna naman ng alkalde at sumagot ng yes. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Dumating sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para dumalo bilang panauhin sa Day 31 ang pagdinig ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang pagdalo ni Trillanes ay kasabay ng araw na pagharap bilang testigo ni Davao Mayor Sebastian Baste Duterte kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth ng kanyang kapatid na si VP Sara. Anya ang kanyang pagdating sa Senado ay bilang pagharap bilang testigo kung hindi dumating si Mayor Baste sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinatawag ng House Prosecution na isang puzzle ang kanilang unti-unting pagbuo sa kabuuang yaman ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, pinagdudugtong ng prosecution ang mga financial record, saliin, bank records at iba pang dokumento para matukoy po kung gaano kalaki ang kabuuang yaman ni VP Duterte at kung may sapat itong pinagmumula ng kita. Sinusuri rin ng mga prosecutor ang paglago ng idineklarang net worth ni Duterte mula 7.25 million noong 2007 hanggang 98.66 million noong 2025 at inihambing ito sa iba pang nakalap na record. Kabilang sa mga iniharap na record ng negosyo o kabilang po sa iniharap sa impeachment court ang mga record ng negosyo at bank account ni VP Duterte. Kayo din ang PNP records tungkol naman sa 22 registradong baril nito at 29 naman sa kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Patuloy pa ang pagbuo ng prosecution sa naturang puzzle habang inaasang magahin pa ito ng karagdagang financial at asset records sa pagtalakay pa rin sa Article 2 ng impeachment case.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginiit ni dating Integrated Bar of the Philippines Executive Director Attorney Antonio Ligon na dapat isaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon sa pagibigay kahulugan sa probisyon ng konstitusyon kabilang ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial. Sa palayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na living constitution ang batas.
3: It is something that is dynamic. It is not etched in stone. The life of the law is not logic, it's experience. You cannot just interpret the Constitution based on what is just written. It should change based on the call of the times.
0: Yan po ang tinig ni dating Integrated Bar of the Philippines Executive Director Attorney Antonio Ligon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hiniling naman ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na aksyonan ang pagtawag ng Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na sarsuela dahil umano'y questionable ito sa integridad ng korte. Ayon sa prosecution, maring paglabag sa sub-judice rule ang nasabing pahayag at maaari rito mauwi sa contempt. Sinabi ng prosecution na dapat pare-parehong ipatupad ang mga panuntunan ng impeachment court, lalo't dalawang prosecutor na ang pinadalhan ng show cause order dahil po sa nila mga pahayag tungkol sa paglilitis. Wala pang pinal na desisyon ng impeachment court kung lumabag sa mga patakaran o nangailangan pa ng kakulaksyon ng sarswelang pahayag ni BP Duterte.
2: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Kinukwestiyon ni election lawyer attorney Romulo Makalintal ang constitutional basis ng pagkapaliwanag o pagkapalawig ng termino ng barangay at SK officials kasunod ng pagkapaliban sa halalan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Makalintal na hinihintay pa nila ang aksyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon na humihiling ng temporary restraining order laban sa postponement. Gayet niya, walang malinaw na probisyon sa konstitusyon na nagbibigay sa Kongreso ng kapangyarihang ipagpaliban ng barangay at SK elections ng ganong katagal.
4: In case of emergency, compelling reason, pero kung sakali magmasyado mahaba and unreasonable, dito, tatlong taong postponement, December 25, dapat meron tayo, 2026. Postpone to 2028, 3 years extension. In 3 years, isang term na ng congressman, governor, pero ito, extension pa lamang.
0: Yan po ang tinig ni election lawyer attorney Romulo Makalintal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, sasagutin po ng Administrasyong Marcos ang 60 pesos na mento sa sahod ng mga kwalipikadong manggagawa ng small, medium enterprises sa Metro Manila. Sa ilalim ng Sagip Trabaho Program, sasagutin ng gobyerno ang 60 pesos wage increase para maiwasan din ang tanggalan ng mga manggagawa at pagsasara ng maliliit na negosyo. Tatagal ng 3 buwan ang programa mula October hanggang December, habang nag-aanda ng Department of Labor and Employment na mga requirement at proseso para sa mga negosyong nais makilahok. Layunin po ng programa na magbigay ng pansamantalang suporta para sa mga negosyo habang pinoprotektahan ang trabaho at kita ng kanilang mga empleyado. Dole, employers NCR, pinaalalahan ang ipatupad ang 60 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Ngunit pinalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer sa National Capital Region na ipatupad ang 60 pesos dagdag sahod para sa mga minimum wage earner. Ayon sa DOLE, dapat ay kasama sa September 30 payroll ang maturong dagdag sahod ng mga kwalipikadong manggagawa. Bahagi ito ng ipinatutupad ng wage increase sa NCR, kaya hinikayat ang Asia ang mga employer na ipiyakin tama at pagpapanahon ang pagkikwenta ng sahod na kailang mga empleyado. Nagbabala rin ang DOLE na kailangan sumunod ang mga employer sa umiil na wage order at yakin matatanggap na mga manggagawa ang beneficiary ng itinakda ng batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM
2: News Nationwide.
0: Mga katropa, nakita po ng Commission on Audit o COA ang nasa 938,000 pesos na overpayment para sa 58 na hindi ma-verify na beneficiaryo nitong Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Ayon sa 2025 audit report, kabilang sa mga italang beneficiaryo ay mga dropout, lumipat ng paaralan at meron ding ibang hindi nag-enroll, yung iba pumanaw na at yung iba hindi pumasok. Pero kulang ang mga dokumentong magpapatunay na kwalipikado sila sa ayuda. Mayroon ding limang beneficiaryo na nailagay sa maling voucher category na nagresulta sa ragdagang 14,710 na overpayment. Kaya't inirekomenda ng COA ang mas maigpit na validation at pagbawi ng sobrang bayad. Samantala, iniulat din ng COA na nasa 9,450 sa 14,267 na mga target classrooms ng DepEd mula 2021 hanggang 2025 ang hindi po naitayo, habang 4,817 lamang ang nakumpleto.
2: XFM News Nationwide.
6: Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon kasabay ng pagpapalawak ng mga programang tutulong sa mga mag-aaral na makahabol sa kanilang pag-aaral. Ayon sa Pangulo, pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa ang budget para sa edukasyon ngayong taon, kabilang ang aral program para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 10 na nangangailangan ng dagdag na suporta sa pagbasa o pagbasa, mathematics at science. Binigyan din ni Marcos ang bagong K-10 curriculum at first 1,000 days program na nakatuon sa mga pangunahing kasanayan, kalusugan at nutrisyon ng mga bata. Sinabi ng Pangulo na bumuti ang performance ng Pilipinas kumpara sa resulta noong 2022, pero kailangan pa rin pagbutihin ang kalidad ng edukasyon para makahabol sa ibang bansa. Inimok naman ni Marcos ang mga guro at magulang na gabayan ang mga bata sa paggamit ng teknolohiya at hikayatin silang magtanong, maging mapanuri at bukas sa bagong kaalaman.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang NCRPO o National Capital Region Police Office laban sa pagdami po ng holiday crimes, kabilang dyan ang online scams, fraud, pickpocketing, robbery at hold up ngayong papalapit na ang Pasko. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Regional Police Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo na kabilang din sa tinututukan ng pulisya mga katropa ang romance scams, kung saan madalas sumunong target ang managhanap ng companionship at maaaring mapaniwala mga scammer online. Nag-aralan din ang NCRPO mas mabilis na koordinasyon sa mga bangko at e-wallet providers para agad maharang o kay maputol ang kainahinalang transaksyon.
7: Patuloy na paalala sa kanila na verify muna natin bago magtiwala at syempre mag-isip muna po bago mag-transfer. Huwag po tayong basta-basta magbibigay ng OTP, ng PIN, o yung mga password at sensitive financial information natin. At syempre, huwag basta-basta magpapadala ng pera sa taong hindi naman po natin lubos na nakikilala. Kapag may duda po, stop na po agad yung transaksyon at i-preserve po lahat ng ebidensya at mag-report po agad.
0: NCRPO Regional Police Office Information Chief Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo.
2: XFM News Nationwide.
6: Pinalis po ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese Maritime Militia vessel at 24 na maniliit na bangka na umano'y nangingisda sa karagatan ng Kota Island sa Kalayaan Island Group nitong Lunes. Ayon sa PCG, namataan ang Chinese Maritime Militia Vessel 9,622 sa layong humigit kumulang 1.2 nautical miles northwest ng Kota Island. Sinubukan ng limang tauhan ng PCG na sitahin ang mga sasakyan dagat, ngunit hindi umano tumugon sa radio challenge ang Chinese vessel, at sa halip na ay hand signals lamang ang ginamit upang kumpirmahing aalis sila sa lugar. Matapos ang direktang paghamon ng PCG, umatras ang Chinese vessel kasama ang lahat ng bangka nito. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral J. Tariela, ipagpapatuloy ng ahensya ang pagbabantay sa paligid ng Kota Island at ang paghamon sa mga dayuhang sasakyang dagat na umano'y illegal na nag-ooperate sa teritoryo ng Pilipinas.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. ang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 na sa XFM News Nationwide, katropa. Ay po ay pwede makapainig din sa ating balitaan sa pamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
0: Piston Cebu. Naglusad ang transport strike kontra pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing bilihin. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Ang transport strike ang Piston Cebu ngayong araw, September 29. Protesta ito ng grupo laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Bagay ito ng nationwide transport strike na ipinatawag ng kanilang national office hanggang bukas. Sa Cebu, magtatayo ang grupo ng mga strike centers sa iba't ibang lugar. Kabilang sa kanilang mga hiningi ang 10 pesong dagdag na pasahe, 1,200 pesos na national minimum living wage at magtanggal ng VAT at excise tax sa gasolina at mga pangunahing bilihin. Hinihiling din nila ang rollback sa presyo ng gasolina hanggang sa 55 pesos kada litro. Samantalang kahit may banta ng kakulangan sa mga POV na babiyahe, walang class suspension sa Cebu City ngayong araw. Ayon sa Cebu City LGU, ilang beses nang nasuspindi nitong mga nakaraang linggo ang face-to-face classes dahil sa hindi magandang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Bilang tugon, magpapakalat ang lokal na pamahalaan ng 6 na bus mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Layunin nitong magbigay ng libreng sakay sa mga estudyante at magagawang walang masasakyan na ngayong araw. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunfone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
6: Pamahagi ng 200 million student allowance ng city government sa Puerto Princesa tuloy na uli matapos ang pagkapaliban ng BSKE 2026. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Uli ang pamamahagi ng 3,000 pesos sa bawat estudyante sa lahat ng pampublikong paaralan sa Puerto Princesa City. Ito'y matapos na otomatikong ipawalang bisa na rin ang election ban dahil sa umiiral na batas na RA 12326. Kasama dito ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election 2026. Noong nakaraang buwan, nagsimula ang pamimigay ng student allowance at nahinto ito nitong September 18 dahil sa election ban at marami ang nadismaya dito, lalo na ang mga magulang na nakatakda sanang tumanggap nitong mga nakaraang araw. Kahapon, sa XFM Palawan, kinumpirma ni City Administrator Attorney Arnel Pedrosa na may tatanggap o nakatanggap na nga na ilang eskwelahan sa lungsod, bagay na ikinatuwa naman ng mga mag-aaral at mga magulang. Nilinaw din ni Attorney Pedrosa na hindi totoo na pinapatubuan ng city government ang 200 million pesos na pondo para sa Student Assistance Program. Dumadaan lang daw sa proseso kaya tumatagal ang pamimigay na inabot na ng 2 buwan. Umihiling na rin ang City Council sa City Information Office na i-post ang update sa pamamahagi para masundan ng publiko kung nagbibigayan ba o may pagkakaantala na naman na mangyayari. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Barangay Kagawad, arestado sa loob mismo ng compound ng LTO Kalibo dahil po sa illegal na pagpoproseso ng driver's license. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino, XFM Kalibo.
10: Arestado ang isang babae sa kinasang entrapment operation ng mga otoridad sa loob mismo ng compound ng Land Transportation Office or LTO Kalibo dahil sa illegal na pagproseso ng driver's license kahapon, September 28. Kinilalang suspect na si alias Annabel, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang insurance company at aktibong kagawad sa bayan ng Numancia sa lalawigan ng Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Kalibo Municipal Police Station, na nadiskubre mismo ni LTO Kalibo Chief Engineer Marlon Velez ligtas ang driver's license fixing modus, dahilan upang ikasang naturang entrapment operation. Sa kanila umanong pagsisiyasat, maituturing na lehitimo at pasok sa kanilang system ang lisensya, ngunit ang ibang dokumento sa pagproseso kagaya ng biometrics ay kulang o wala. Napag-alaman na nagkakalaga ng 11,000 hanggang 15,000 pesos ang singil ng suspect sa bawat transaksyon. Samantala, nagkasundo naman sila ng informant ang mga otoridad na 12,000 pesos ang ibabay dito para sa lisensya. Pinaniniwalaan na matagal na ang ganitong kalakalan sa lalawigan ng Aklan at maaaring sa ibang rehiyon isinasagawang proseso ng mga transaksyon. Dagdag pa nito na natukoy na umanong lahat na nakatransaksyon ng suspect, gayon din na tinitingnan pa ng LTO Kalibo kung anong magiging disposisyon sa mga nai-release ng driver's license cards. Sa ngayon, inasa kustodiya na ng Kalibo PNP ang suspect at maharap ito sa mga kasong falsification of public document, anti-red tape at anti-fixing law. Mula dito sa Axopam 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axopam News.
6: Lalaki sa Nueva Vizcaya patay matapos maanod sa ilog. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago. Live
11: report. Patay na ng matagpuan ng kanyang mga pinsan ang isang 52 anyos na lalaki nang maanod sa ilog habang tumatawid sa Barangay Baliling, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon sa Santa Fe Municipal Police Station, nag-inuman ang biktima kasamang apat pa nitong mga kasamahan, kabilang ang kanyang mga pinsan bandang alas 2 ng hapon sa ilog na sangkop ng Barangay Bakneng. Bandang alas 4:30 ng hapon nang magdesisyon ng grupo na umuwi. Gayunpaman, habang tumatawid sa ilog ay naanod umano ang biktima sa kabila ng karamtamang agos nito. Agad namang sinubukan ng kanyang apat ng kasamahan na hanapin at iligtas ang biktima. Pasado alas 5:40 ng hapon na matagpuan ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Tinatay na sa 300 metro ang layo ng bangkay. Wala naman sa lugar kung saan ito inanod. Paalala naman ng mga otoridad na iwasan ang pag-iinom sa lugar nang maiwasan ang mga kahintulad na pangyayari. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
6: At katropa, isa ang patay, tatlo ang sugatan matapos pong mahulog at matrap sa balon dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa balita, JP Saking na XFM Tugiganaw.
12: Isang nasuwi habang tatlo naman nagsugatan matapos matrap sa isang malalim na balon sa Barangay Balza in Tugiganaw City nitong Setyembre 28 ngayong taon. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad matapos matanggap ang ulat. Ayon sa impormasyon, isa sa mga biktimang natagpuang walang malay sa loob ng balon at agad ay sinugod naman sa panggamutan. Ngayon man, idelegnara pa rin itong deton arrival ng mga doktor. Dalawa pang biktima naman ang matagumpay na nailigtas ang buhay, habang tatlo naman ang kabuang naiulat na nagkamok ng sugat sa naturang insidente. Agad namang rumesponde sa lugar ang Coast Guard District Northeastern Luzon Response Team, katuwang ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga opisyal ng Barangay Bulzain at iba pang responders. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng motoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkahulog at magkatrap ng mga biktima sa malalim na balon. Mula dito sa impilan ng 95.7 XFM Tugiganaw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
6: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto sa atin sa bansa, Intertropical Convergence Zone sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ganyan din po ang localized thunderstorm. Umiiral naman dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon.
13: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tuloy na nakalabas sa monitoring domain ang dating bagyong Queenie. Dahil dito, wala nang minomonitor na bagyo o low pressure area ang PAGASA sa loob at labas ng PAR.
6: Samantala, mga katropa, sumigat po araw kanina 5:46 ng umaga. At inasa ang lulubog naman, nagbandang 5:47 ng gabi.
2: Balitang International.
6: Ihatid sa atin to ng Santon Gold Capsule. Aminado si Pope Leo XIV na may naganap na systematic abuse.
0: pang-abuso nga po silang bahagi ng simbahang Katolika. Yan ang sinabi ng Santo Papa matapos siyang makipagkita silang biktima ng sexual abuse ng mga pari sa France. Ayon kay Pope Leo, may mga organisasyon sa loob po ng simbahan na naging mapang-abuso bilang sistema. At hindi lamang problema ng mga individual ang naturang mga insidente. Patay sa isang investigasyon ng 2021, tinatayang nasa 330,000 na mga minor de edad sa France ang nakaranas ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng mga miyembro ng simbahan sa loob ng 70 taon.
14: Showbiz News.
15: Ang balitang showbiz ay atin sa atin ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumulong ang PIPA group na SB19 sa ng panukalang batas o Senate Resolution No. 545 na layong palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga Filipino creative at artist. Ibinahagi ito ni Senator Bam Aquino matapos kilalani ng Senado ang SB19 dahil sa kanyang o kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Lollapalooza noong July.
16: Mr. President, mahalagang kilalani natin ang mga tagumpay na ito because every time a Filipino artist steps onto the global stage, they open that stage a little wider for the next Filipino who dreams of doing the same. Ito po'y tagumpay, hindi lang ng SB19, kundi ng musikang Pilipino at ng buong creative community ng ating bansa.
15: Iminungkahi rin ng senador ang pagbuo ng isang ahensya na tututok sa creative industry at tutulong sa mga artistang nagtatanghal o nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi na Aquino na sinusuportahan ng Department of Trade and Industry ang panukala at target nilang maisulong ito sa lalong madaling panahon. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
14: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa atin po sa atin ng Premium D3 katropa. Lakas sa bawat kapsula. Premium D3 na proteksyon sa buong katawan. Nasugit ng Philippine Women's Double Sepak Takraw Team ang silver medal sa 2026 Asian Games matapos matalo sa Vietnam sa gold medal match. Nabigo po sina Jean Marie Socalit at Team Captain Abigail Sinugbuhan sa straight sets 8-15 at 4-15. Kinontrol ng Vietnamese pair ang takbo ng laro para makuha ang gintong medalya. Sa bilan ng pagkatalo sa finals, nag-uwi ang Pilipinas pa rin ng silver. Matapos mga lusot sa finals at talunin ang Laos sa semi-final.
14: News
0: ang katropa, 87 days na lang, Christmas na. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, September 29, 2026.
13: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: At katropa niyo po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Buddy Overa.
13: Ako po si Brian Tepas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
14: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
17: Exciting!
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Aurora Balik, Siniloan, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
20: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
17: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
22: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
24: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Sister Pain.
26: Ako si Sarah, sa akin

0: hulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na
1: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo masaya na po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge siya tayo dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak po na sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide din po. Mga ka-wellness, hanapin lamang ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto. Ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ang Santone Gold Coffee Mix, may bili po yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede niyo ring i-order online sa atin pong shopping store, online shopping store sa Shopee. I-search lang po Yes to Health 2011.
4: At good news mga ka-wellness, pwede rin po makabili ng ating mga products sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yan, kung kayo po ay senior citizen, pwede po kayong makakuha ng discount, special yan na binibigay natin sa ating mga branches. At kung kayo po ay magpapakonsulta din at doon bibili ng mga produkto, eh meron din kayong makukuhang discount. At speaking of good news sa partner, Miss L, ano, meron tayong special promo simula po ngayong October. Mm-hmm. Actually, sa ibang branch yata, nag-umpisa na sila.
3: Nag-umpisa na,
4: na pwede po kayong mag-avail ng buy one, take one ng ating Santone Vit C. Napaka-importante ho ng vitamin C. Dahil ito po ay isa sa pangunahing antioxidant ng ating katawan. So kung kayo po ay bibili ng Santone Vit C, pag bumili ho kayo ng isang box, ay meron pong isang box na libre. Wow. At kung bibili kayo ng ibang product ng Yes to Health, halimbawa bumili kayo ng Santone Plus Gold, at bibili kayo at the same time ng Santone Vit C, magiging 50% discount na yung Santone Vit C.
3: Malaking bagay na yun, Doc.
4: Ganun po yun. Oo. Kaya yan po ay puntahan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ang promo ho na ito is until supply last.
3: Okay. Yan.
4: Kaya pwede kayo magpakonsulta din ha sa ating mga consultant dahil marami po tayong modality of holistic healing sa Yes to Health. Kung gusto po ninyong kausapin yung mga consultant natin, I'm sure meron po silang mga nakatakdang schedule. Ano? Puntahan lang sa mga nakatakdang schedule po at office hours ng ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
3: Oo, so, bisitahan po mga ka-wellness ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Kung gusto yung maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health, lalo na Doc, yung madalas na uubusan sa mga pharmacies, medyo nahihirapan makabili, ano? Lalo na yung mga coffee natin, nagkakaubusan talaga dahil tinatangkilik ng masa, ano? So, mga nahihirapan maka-avail nito, pwede kayong rumekta sa ating pong mga wellness center. At magpakonsulta na rin. At subukan yung mga services na in-offer ng Yes to Health. Kaya bisitahan po sa lahat nating mga wellness center. Narito ang ating pong mga address.
5: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jocosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
1: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule. Santon.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule at Santone Gold Coffee Mix. Ang katawang po natin sa pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin, ano? All about, ano pa rin, gastrointestinal tract. Kahapon na pag-usapan natin mga ka-wellness, kung ano yung functions ng ating pong gastrointestinal tract. Ano po yung mga problema na pwedeng maranasan kapag hindi natin naingatan ang ating pong panunaw, ang mga parte ng ating pong gastrointestinal system o yung digestive system po natin, mga kaubayan. Ngayon naman sa episode na ito, pag-uusapan natin paano natin ma-re-reset yung atin pong digestion. Kinakailangan pala ito, Doc Algie, ano? Na i-reset din natin yung atin pong digestion. Kasi nga, di ba, kung ano yung nakasanayan mo for how many years or how long na doon ka nasanay, pagka magta-transition ka na, medyo mahirap talaga. Yun yung challenging. For example, lang, sa mga non-vegetarian, ito, kahit nga sa mga bata, pag hindi mo laging napapakain ng gulay yan, para sa kanila, napakahirap kumain ng gulay. Tama.
2: Totoo yan.
1: Ganon din sa mga sa mga vegetarian. Pagka papakainin mo yan ng karne. Isda, karne, hindi talaga yan nila malulunok. Kasi hindi sila nasanay doon.
2: Naalala ko, may nakita ko niya sa Facebook na yung bata pinapakain ng gulay. Pero yung tili at saka yung iyak niya parang nilalason. Kumbaga, hindi nila na nakagawian.
1: So ganun din sa atin, sa atin naman, meron tinatawag na resetting our digestion, resetting our appetite. Kasi ito yung mahalaga, Doc, na malaman ng mga ka-wellness natin. Paano gagawin yun para mas magiging madali yung pag-transition ninyo ng inyo pong diet? Kasi dun minsan, Doc, dun minsan na-fail ang karamihan, gusto naman talaga nilang mag-change ng diet nila.
2: Tama.
1: Gusto naman nilang isaayos na kung ang papano or kung ano yung kanilang mga kainin. Ang problema, yung pag-umpisa. At kung paano nila step by step itutuloy yung kanila pong diet na yan. Ngayon, Doc, bigyan natin ng kaalaman ng mga kababayan natin. Paano nga ba natin i-reset itong atin pong digestion?
2: Lalo na kapag galing ka sa isang holiday, isang sunod-sunod na handaan, na kung saan kumakain ka ng sobra at
1: halo-halo.
2: Mayroong sugar. At saka irregular yung ano mo. Di ba sinasabi natin lagi na ang hirap-hirap i-correct ng timing ng ating tiyan.
1: Tama, Doc.
2: May mga pagkakataon na kaya nating mag-fasting. Kaya nating, yung iba dyan, they do yung tinatawag na intermittent fasting. Na kinakaya nila within 16 hours. Kaya nga may 16-8 program sa intermittent fasting, di ba? Na kinakaya nila. Yung iba nga, kinakaya nilang OMAD.
1: OMAD.
2: So how can we do that? Samantalang iba naman, malipasan lang ng isang meal, halos mahimatay na.
1: Nangangatog na.
2: Halos nangangatog na. So alam nyo, kaya nating i-reset based on our preference, yung ating pong gastrointestinal system. Okay, paano natin i-reset? Practical, science-based na paraan yung ating panunaw, yung ating tiyan. Unang-una, i-reset muna natin yung ating eating schedule. For example, if you want to return to regular mealtime, kinakailangan hindi biglain. Okay? Kinakailangan dahan-dahan yan kasi alam mo, meron tayong tinatawag na yung regular mealtime kasi nakaset yan doon sa ating tinatawag na circadian rhythm.
1: Biological clock natin.
2: May biological clock tayo. At yung digestive enzyme release, nakaset din yan. Kaya kahit anong gawin mo na pag-ignore, for example, sanay kang kumain ng alas 12 ng tanghali. Kapag alas 12 ng tanghali, talagang mangangalam yung tiyan mo. Di ba? If you are sanay na kumain ng 3 meals a day, 7 o'clock or 6 o'clock in the morning, 12 o'clock, then at 4 or 5 o'clock in the afternoon, di ba? So, nagkakaroon ka ng mahirap pag nalilipasan ka. Kaya una, i-reset muna natin by una is avoid late night eating. Na bibigyan mo yung iyong gut ng 12 to 14 hours of rest overnight if possible. Yun yung ano, huwag kang agad magpalipas ng ano, ng meal.
1: Ng meal, oo.
2: Oh, kinakailangan ang reset mo yung pagtulog mo sa gabi. Mm-hmm. For example, tomorrow I'm planning to start my fasting.
1: Mm-hmm.
2: O kaya yung any kind of program like mm-hmm. intermittent fasting.
1: Yes, oo.
2: Kailangan mo munang dumaan sa 12 to 14 hours of rest ng iyong stomach. Usually yan gabi. Then kinabukasan, you will start your program. Kaya nga sa Yes to Health, ganyan ang ginagawa natin. Hindi na agad natin binibigyan ng fasting na immediately. Ano.
1: So, wag mo muna biglain yung 16 hours na yon if ever gusto mo umpisahan.
2: Oo. So, mag initial fast ka muna, usually gabi, mm-hmm. yung gagawin natin. Uh-oh. Then, pagising mo sa umaga, mm-hmm. first of all, you need to hydrate mm-hmm. in the morning. Yeah. Hydrate ka muna. Ang ginagawa dyan, mga 1 to 2 glasses mm-hmm. of lukewarm water or warm mm-hmm. water para ma-stimulate yung iyong bowel movement.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. Tapos, after proper hydration, mararamdaman mo na nagmumove yung ano mo, yung bowel mo. Mm-hmm. Diba? Usually, yung mga tao, pag uminom ng mainit na tubig mm-hmm. sa morning, susunod na yan yung ano, yung parang hinahabol, hinahatakan mm-hmm. na ng ano, ng banyo.
1: Oo.
2: Ganun yun.
1: How about yung iba, Doc? Eh, pagkagising sa umaga, ang bibirahan agad nila ay yung kape. Lalo mm-hmm. yung mga ano, acidic coffee, which is dun sila nasanay.
2: Eh, doon sila kasi nasanay. Mm. Pero it doesn't mean na nasanay ka doon, okay yun.
1: Ayun.
2: Oo. Kasi ang katawan natin, may ano ka eh, mayroon kang routine eh, na in-establish eh. Pero to break that, yung sinasabi natin, you need to start with a basic fast 12 to 14 hours. Okay? Then, first thing in the morning, hydrate, warm water. Much better pa, yung water is walang kahit na, no?
1: O kaya plain naman, lang siya, plain water.
2: Plain water lang siya. Yung iba sa traditional Chinese medicine, they put some salt, yung tinatawag na Epsom salt, nilalagyan nila ng konti. So that yung acid stomach natin, using sodium kasi, alam mo, yung salt na ginagamit ay table salt can neutralize acid in the stomach.
1: Oo.
2: So after that, dudumi ka na.
1: Mm-hmm.
2: Then, ang unang kakain mo sa iyong first meal is supposed to be dapat ay mataas yung fiber.
1: Mm-hmm.
2: So commonly, ang matataas ang fiber ay mga prutas at gulay.
1: Wag pala muna pandesal, Doc.
2: Wag muna.
1: Wag muna yung mga ano.
2: May isang pasyente doon sa umatendo seminar natin eh. Sabi niya, Doc, alam ko na ano, narinig ko yung benefit ng malunggay. Kaya every day, every morning, malunggay pandesal. Napatawa lang ako kasi ay ko sa kanya. O yung malunggay doon, parang ano lang eh, parang palamuti lang eh.
1: Kakarampot lang eh.
2: Oo, kaya ang reklamo niya kasi, bakit daw siya constipated? Hindi siya makadumi ng normal. Hindi maganda yung unang-unang pasok sa tiyan sa umaga. So, first thing in the morning, you need to take a lot of fiber. Yun po yun, ha? Ano mga soluble fiber, galing yan doon sa mga common na sources like yung oatmeal, whole grain na tinatawag, ano, yung mga saging, mga mansanas, chia seed, yung iba. Uminom sila ng chia seed na binabad. Maganda yun. Start in the morning. So, the body have the ability to parang wawalisin mo muna yung mga excess acid na nagiging reason kung bakit kapag nagfa-fasting ka o nag-regulate ka ng timing ng diet mo, ang asim lagi ng tiyan mo.
1: Tama,
2: o, diba? May mga ganun, ano? Tapos, yung mga insoluble fiber naman, usually sa mga vegetables siya. Yan. Yan yung ano natin, third step natin. Okay, then fourth step, para maiwasan natin yung laging parang nag-ano yung tiyan natin, nagre-reklamo, pwede mong pasukan ang diet mo ng mga good bacteria source of food, katulad ng mga probiotics. Diba? Actually, in one study na nakita natin, napaka-healthy sa tiyan ng mga tinatawag na probiotic-rich foods. Ang example niya na alam natin yung mga kimchi. Okay? That's why mga Koreans, mahilig sila sa kimchi. Everyday, kimchi, di ba? Yung mga yogurt, yung mga kefir sa Europe, yung sokrot. Ano? Tama ba yung basa ko? Sokrot. Ayan. Ibig sabihin, mga fermented na mga gulay na pwedeng makatulong sa digestion. Kasi during normal healthy fermentation ng mga binabanggit natin, nagki-create yun ng mga good bacteria. So pag kinain natin yun, it will contribute to the gut flora, yung environment sa tiyan natin that make us healthy. Kasi ang laki ng pakinabang ng mga good bacteria na yan to balance the colony of bad bacteria in the gut. Yeah. So yung mga prebiotics na yan, Iba yan probiotics. Ang probiotic, yan yung mga talaga eksakto may mga good bacteria.
1: Yes, oh.
2: Prebiotics naman, yan yung mga pagkain that enhance the ability of that good bacteria to strengthen them and to help them grow.
1: Oh.
2: Yung dumami, ano, pagkain. Ano,
1: hindi yung, sila mismo yung pinanggagalingan.
2: Hindi mismo. Oh. Yung mga prebiotic, yan yung garlic, yung mga onion, marami pang ibang mga pagkain na are soya is one of the best probiotic o prebiotic na tinatawag yung soy product, ano. Ayan. Then another thing to help you reset na hindi ka nag-aacid at parang nanghihina kapag nalipasan ka doon sa nakasanayan mo is siguraduhin natin na hindi tayo kakain ng sobrang bilis.
1: Yan.
2: Kailangan chew more and eat slower.
1: Dami,
2: kahapon binanggit na natin to, ano? Because digestion starts in our mouth. At yung pag-nguya ay nag-re-reduce ng bloating. Kaya pala tayo laging kinakabaga, nagbo-bloated kasi yung mabilis pala na pagkain ay siyang pangunahing cause ng bloating, acid reflux at indigestion. So pag ikaw ay kumain, kaya hindi pwede nagmamadali.
1: Di
2: ba kaabo nabanggit natin yan? Kinakailangan walang distraction. Tama yung sinasabi nila na kapag kumain ka lang. Ang tangi mo lang pwedeng gawin sa pagkain, makipagkwentuhan. Pero yung mag-cellphone or doing, habang nag-study ka, kumain ka.
1: Anything that disrupts.
2: Yes. Oh. Yung mga normal talk lang sa family, di ba? Sa harapan ng mesa, wala nang ganun ngayon eh. Na nag-uusap-usap ang family ng magagandang bagay, hindi yung mga bagay na problema. Ha? Kasi baka biglang bumaliktad yung lamesa. Ang problema pinag-usapan. Ano? So yun yung ano, kinakailangan daw, relax lang tayo pag tayo ay kumakain. Ayan. And kinakailangan, wag nating isabay yung mga irritants. Ano ba yung mga irritants? Mga example niya, Doc Misael, na kadalasang sinasabay natin sa ating pagkain, kaya nasisira tuloy yung panunaw natin.
1: Ilan dyan, yung mga asukal, refined carbs. Yan yung madalas.
2: O, madalas. Sinasama.
1: Madalas na nakakahalo. Minsan nga, Doc, yan na yung main food natin. Hindi na lang siya kasama. Yun na yung nagiging ano, main food na ini-intake natin.
2: Oh.
1: Eh, just imagine, kung yun nga lang is, kumbaga yung parte nun ay part ng diet mo, it makes irritation dun sa iyong digestive tract. How much more pagka yun na mismo puro na kinakain po natin, mga kaibigan.
2: Minsan iba, nagsusobdrink sila ng kahit walang laman ng tiyan, di ba? Eh, grabe ang epekto nun kasi yung lining ng stomach natin, mamamaga, magkakaroon ng problema. So yung mga sabi nila, yun daw mga laging pagkain ng mga fried foods, especially deep fried foods, yung mga super spicy. Okay lang naman maanghang, pero pag naman super spicy na yan.
1: At saka kung lagi na rin.
2: Hindi rin healthy dun sa tiyan.
1: Very irritating kasi yun sa tiyan natin.
2: Yeah, saka yung mga ultra-processed food, Dr. Sel. Ibig sabihin na ultra-processed, hindi lang isang beses prinoseso yan. Ano, napakaraming beses na prinoseso para ma-achieve yung ganong klase ng pagkain.
1: Ito lang ay ilan lang, Dok, sa mga irritating foods or irritating drinks ano sa atin pong stomach area. Kasi po pagka na-irritate ng gusto yung lining, yung protective lining. Meron kasi diyan ano, parang mucus sa atin pong ano, sa atin pong tiyan na yun yung nagpo-protekta laban dun sa mga malalakas na panunaw natin. Pagka yun ay nai-irritate or nawawala na yun sila, mga kaibigan, nagkakaroon ng disruption and also injury mismo dun sa tissues or dun sa muscles ng atin pong tiyan.
2: Ayan. So, iwasan natin na kumain kasabay ng mga known to be irritant sa atin pong mga tiyan. And another thing na interesting is pag kumakain daw tayo at alam natin meron tayong problema sa digestion, isama natin sa pagkain natin yung mga kilalang mga pagkain na napag-aralan na nakakatulong sa digestion.
1: Yung mga friendly foods.
2: Oo. Una-una, yung papaya. O yung papaya, meron siyang isang enzyme na tinatawag na papain. Pag ikaw pala kumain ng karne, ang isa sa pinakamagandang prutas na kainin kasabay nun ay yung papaya. Kasi ang papaya ay may papain. Alam mo ba yung papaya, yung dagta ng papaya, ay ginagamit nilang meat tenderizer sa ibang mga lugar. Ano? Yung mga popular meat tenderizer na pangbabad para palambutin ang karne, nanggagaling pala yan sa papaya enzyme, yung papain. O, kaya di ba may mga lugar na ang negosyo nila, tatanim sila ng papaya, tapos sinusugatan nila, inaano nila yung ano, dagta. Ginagawa pala yung meat tenderizer. So, ibig sabihin, yung papain enzyme can help you digest protein.
1: Mm-hmm.
2: Na maraming tao ang hindi nila kaya i-digest yung protein, especially yung matatanda na, mm-hmm. nahihirapan sila doon. So it causes a lot of problem. So isa pa rin yan, papaya, no? With papain. Yung pineapple naman, opinya,
1: mm-hmm.
2: meron naman siyang bromelain enzyme.
1: Ayun.
2: Yan. Ito mga digestive enzyme na to na papain and bromelain is importante sa panunang. Halimbawa, nahihirapan kayong tumunan ng pagkain, mm-hmm. kumain kayo kasabay niyan, mga yan, putas oh. na yan. Yung iba naman na mayroong mga dyspepsia, mm-hmm. stomach upset, pwede kayo maglaga ng ano ginger.
1: Luya.
2: Luya. At gawin niyo yung salabat at inyong inumin, yung pinaglagaan. Yung iba naman, umiinom ng peppermint. Ayan. At sa atin sa S12, meron tayong isang ready na tea.
1: Mm-hmm.
2: Yung tinatawag na Santon Gold Herbal Tea. Na ang mga sangkap noon is nakakatulong sa tiyan natin. Mm-hmm. Especially bloated tayo, hindi tayo matunawan. May mga phytochemicals na kasama doon sa mga... Mm-hmm.

0: whole body, punta yan sa chan. Mostly, our circulation is concentrating in our belly because of digestion. Ngayon, siyempre, pag doon nakakonsentrate, medyo antok ka. Parang ang sarap ng matulog.
1: Tsaka yung ano dyan, Doc, focus ng nervous system natin nandun sa parasympathetic nerve natin, which yung digestion and rest.
0: Kaya nga rest and digest mode.
1: Nandun yung mode mo, rest and digest. Kaya ang sarap matulog, antok.
0: Kaya di ba yung mga anaconda, pag kumain sila, anong susunod na gagawin? Pupunta na sila doon sa isang lugar, mag-hibernate na yan. Tutulog yan, di yung gagala-gala. After a meal, iba naman sila. Hindi naman tayo anaconda. Tayo, ang tiyan natin, pag ginawa natin yon, sabi nga nila, movement is needed for digestion. Kasi may nagsabi niyo, ba't yung mga pag mga kumakain sila, natutulog sila. Di ka naman ahas eh. Tao naman tayo.
1: Isa pang maganda yan, Doc, maliban dun sa walking after meal. Yung during meal mo, maganda raw din na habit na move your calves. During meal, for example, nakaupo ka, maliban na iba na nakatayo habang kumakain, meron din kasing ganun na yun yung practice nila. Pero sa ibang family, lalo na yung magkakasama sila sa isang sa isang lamesa na nakaupo, maganda daw na habit na sanayin yung mga ka-wellness. During your meal, habang kumakain ka, move your calves up and down. Yung ano tawag yan?
0: Parang may pumasok sa isip ko bigla.
1: Move your calves up and down. Parang anuhin mo siya, i-move mo siya. Yung makakatulong yun, kasi di ba ang calves natin, that helps the blood flow pabalik sa atin pong sa ating heart area. Somewhat, yun ay nakakatulong sa proper digestion or to boost our digestion.
0: Kaya pala sa dagat, pag nasa dagat tayo, hindi pa sa dagat ang setting, hindi naman talaga formal setting.
1: Tama daw.
0: Kumakain tayo, minsan naglalakad-lakad, tapos after meal, alam na matulog ka. Punta ka sa naglalakad-lakad tayo. Tama. Iba yung madali tayong magutom, maganda yung ating digestion, di ba? So, it makes sense na sa mga discovery na to na pinag-uusapan natin para ma-reset natin yung ating better digestion. Kasi ang hirap talaga mga ka-wellness na kapag bloated ka, i-reset mo na, maibalik mo agad sa normal yung sikmura mo. Especially kung yung panghapdi ng tiyan.
1: Yes,
0: ang tagal bago mawala nung hapdi ng tiyan. Hanggat di mo ginagawa yung magandang way to reset yung clock ng iyong digestion.
1: Yan sa mga ka-wellness natin, ilan lang yan sa mga bagay na pwede nating gawin to reset our digestive functions, mga kaibigan. At katuwang yan, Doc, pwede lang isabay yung ating mga produkto, which is meron silang mga bioactive compounds na nakakatulong somewhat to boost our digestion, since meron din itong mga fibers, soluble fibers like yung Santon Gold Herbal Capsule natin. Nakakatulong siya para pabilisin yung movement ng dumi sa atin pong mga bituka. At the same time, meron siyang mga prebiotic. Kasi nabanggit mo kanina, Doc, di ba? Yung mga prebiotic ay yung mga onions, garlic, ginger, yung natin na Santon Gold Herbal Capsule natin ay meron din siyang ganung mga components, mga kaibigan. At mayaman pa sa mga bioactive compounds na nakakatulong para mas maayos ma-digest yung mga kinakain natin at mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa atin pong mga kinakain.
0: Kaya kinakailangan, kung gusto nyo problema nyo talaga tiyan, common recommendation ko sa Santon Gold Capsule, take it 2 capsules 3 times a day. Yan, until na matulungan na maging normal yung iyong pakiramdam. Panunan sa inyong tiyan. Yung iba nagsasabi, para daw silang nagdi-detox. Bakit daw may mga kakaibang lumalabas at hindi nila maintindihan noong ginawa nilang 2 capsules 3 times a day? Kasi ang Santon Gold Herbal Capsule, yung mga extract niyan, pag tinaas mo ng konti yung kanyang concentration, magdi-detox na siya. Tatanggalin na niya sa tiyan natin yung hindi kaaya-aya na nagiging dahilan ng problema sa ating mga tiyan.
1: Yun. Okay, sabay niyo po yan. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C naman natin. Napakaganda yan to balance the acidity and alkalinity ng atin pong tiyan. Kasi nga pagka Doc, di ba? Pag sobrang acidic na yung atin pong mga tiyan, lalo na dahil sa mga kinakain natin or dahil sa mga ipinapasok po natin dito. So nakakatulong po ng malaki yung alkaline based na vitamin C po natin to neutralize those acids, mga ka-wellness. Samantalahin nyo dahil by one take one pa naman ang atin pong Santon Vitamin C, mga kaibigan.

0: Available yan sa mga wellness center po natin. Okay? Dadagdagan pa natin mamaya, mga ka-wellness, ang mga kaalaman kung paano po natin i-reset ang atin pong panunaw dahil napakahalaga nga nito sa pagkakaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness. Magbabalik po ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan patungkol pa rin sa pag-re-reset ng atin pong digestion. Doc, ano pa yung pwede mong maidagdag na mga tips sa mga ka-wellness natin para mas mabilis ma-reset yung normal digestion ng pangangatawan po natin?
2: Ayan, may mga sinasabi sila na isa daw sa dahilan ng hindi maayos na panunaw at pag-develop ng mataas na asid sa tiyan ay yung stress. Totoo nga naman yan. Sa isang pag-aaral, sinabi nila na yung stress na-alter niya yung gut movement. Kaya di ba minsan, ano yung ibig sabihin na-alter niya yung gut movement? Meron tayo kasing tinatawag na peristalsis movement. Pag isang tao ay under stress, medyo nagiging irritated yung kanyang gut movement. Kaya di ba yung iba parang hindi mo maintindihan kung nadudumi ka o naihi ka kapag ikaw ay stress or excited.
0: Yes,
2: di ba may mga ganong nangyari. So it affects kasi yung gut and the brain-gut connection, yung tinatang na brain-gut axis. Totoo po yun na kung anong meron sa yung condition ng brain natin can affect also the gastrointestinal. Okay? So, pag na-stress ang tao, naapektuhan yung microbiome balance natin. And ang gagawin daw natin kapag tayo ay walang ganang kumain, hindi tayo natutunawan, try to relax. Yung sinasabi ng iba, yung deep breathing exercise can really help na mawala yung stress nang mabilis. At pag nawala yung stress, babalik yung gana sa pagkain at magiging mas maganda yung panunaw. Kumbaga, imagine ninyo na kung ang tao ay nai-stress, nag-iisip ng nalulungkot, nahihirapan yung tiyan. Hindi siya makatunaw ng maayos. Kaya yung stress eating, instead na maging beneficial yun, nagiging dahilan kung bakit tumataas yung timbang, di ba? Tumataas yung sugar, yung fat sa katawan natin because of that. Kasi hindi nga na-manage ng katawan. Yeah, so, iwasan yung stress, lalo na pag kumakain tayo dahil nakaka-apekto po yun sa atin pong normal na panunaw. And also, kung ikaw ay may problema sa ibang part ng katawan, kaya dapat we need to take care of our liver and other part ng mga tinatawag nating accessory organs of digestion. Kasi ano yan, yung atay, kasama dyan yung pancreas, di ba? Sila yung hindi naman direktang tumutunaw but they produce something that the
0: mga enzymes
2: or digestive system needs para mas maging maganda yung panunaw at makuha talaga yung nutrients. So, ang paborito na ating mga accessory organs of digestion, commonly yung mga leafy greens. Alam nyo ba na pagkain ng mga dahon-dahon like yung malunggay, yung mga bitter like ampalaya, paborito ng liver natin yan para mag-function siya ng mas maayos sa pagtulong sa ating digestive system. Sabi nga nila yung mga bitter foods can stimulate bile flow o yung pagdaloy ng bile at production ng bile na ang bile naman ay ginagamit ng ating katawan para i-digest yung fat into a form na absorbable ng ating katawan.
0: Yes,
2: At kung nagkakaproblema kaya, di ba, may mga problema sa gallstone, kaya fatty liver, lagi nila nararamdaman yung parang bloated sila.
0: Tama daw ko.
2: Hindi lang basta busog, bloated. Na parang, pag bloated kasi ibang pakiramdam, parang gutom na busog.
0: Oo. Parang gutom ka pero hindi, parang pagkakain ka,
2: punong
0: yung tiyan mo.
2: Kasi nga hindi nagmumove na maayos, hindi ka natutunawan and may kulang sa ano natin. Ngayon, for example, ginawa mo ng lahat, yung reset, yung timing, nag-fasting ka rin, pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Ang dami mo nararamdaman sa tiyan. Pag walang bahala po yan. Kasi ang mga matatagal na mga problema nararamdaman ng tiyan, maaring malalim na problema na yan. So, kailan tayo pupunta sa doktor? Una, kapag meron po tayong persisted na bloating experiences.
0: Yung hindi nawawala,
2: Dok. Hindi nawawala.
0: Kahit na yung iba, sabi na, tumawad ka lang para lumabas yung hangin.
2: Kasi daw, pag tumawad yung hangin, kusang lalabas.
0: Lalabas daw.
2: Ginagawa natin yan dati. Pero kung ginawa mo na yon, nandun pa rin. Mm-hmm. O kaya meron kang matinding pananakit ng tiyan na hindi tumitigil. Mm-hmm. O kaya nagkakaroon ka ng chronic constipation, nagpapalit-palit, tapos susunod, diarrhea naman, tapos constipation, tapos ang dugo, eh nakikita mo doon sa yung dumi. Eh kinakailangan ng kumonsulta sa isang doktor kasi hindi na simple kapag ganyan yung nararamdaman natin.
0: Ayan,
2: pumunta kayo sa isang doktor, magpakonsulta, para malaman nyo kung ano talagang tunay na kondisyon ng inyong gastrointestinal system.
0: Mm-hmm. Yeah. May nag-uumpisa na mas malalim na problema doon sa atin pong gastrointestinal tract. Ano? Mm-hmm. Especially iba, Doc, pagka mayroong mga ano, obstruction doon sa kanila pong bituka o doon sa kanila pong tiyan, kaya nakakaranas sila ng constipation or diarrhea.
2: Uh-oh.
0: Or yung iba naman nagkakaroon ng stool dun, nagkakaroon ng blood dun sa stool po nila.
2: Uh-oh.
0: Dahil meron na pala nag-uumpisa na bleeding.
2: Uh-oh.
0: So
2: pwedeng
0: kailangan mapa-check up na yan. Uh-oh.
2: Pwedeng almoranas, iba naman itim-itim na tapos anlang-salang sa nung dumi.
0: Uh-oh.
2: Yung pala may bleeding ulcer na.
0: Uh-oh.
2: Tapos nangangayayat, nangaanemic. Uh-huh. Hindi nila alam may ulcer pala sila tapos dumudugo na pala. Diba? So yun ang mga kailangan nating bantayan kasi alam mo, ang hirap kapag nagka-problema ang ating gastrointestinal. Kasi nakasalalay dyan ang ating sustansyang nakukuha sa pagkain.
0: Yung lakas natin, nandyan.
2: Yes. Kahit uminom ka ng supplement, kung sira yung gastrointestinal mo at hindi mo naagapan, mahihirapan na ma-absorb ng ating sistema, mga ka-wellness.
0: Kaya alagaan natin, ingatan po natin ng husto ang atin pong gastrointestinal tract or yung digestive system po natin. Ha? At kung medyo naabuso natin ito, for example, for some reason ano, or occasions, ay medyo napapasobra yung ating pong kain at yung load ng work ng digestion natin ay nandun naman, nabanggit natin yung mga ways how to reset ano, yung ating pong digestion para bumalik sa normal yung proseso ng pagtunaw ng ating pong mga kinakain, mga kaibigan, mga ka-wellness. At mapakinabangan din natin yung mga nutrisyon na mula po dito. Ha? At huwag na huwag nyo kalimutan, isabay nyo yung pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto since meron po yan siyang malaking tulong, napakalaki ng ambag po niyan sa pagpapanormalize ng digestion processes ng atin pong tiyan, mga kaibigan. Yung ultimate trio po natin, nakakatulong po ito ng malaki. Especially, Doc, sa mga elderly person.
2: Yes.
0: Alam naman natin na mga elderly person ay hindi na ganoon kaganda yung kanila pong panunaw.
2: Kadalasan compared, sila yun.
0: Oo, compared dun sa younger years nila or compared to other people, ang mga elderly person talaga, yan yung isa sa mga iniinda talaga nila na problema. Ano?
2: Mm-hmm.
0: So, it suits you very well yung ultimate trio natin, especially yung premium D3 natin kasi ito ay tumutulong ng malaki sa peristaltic movement ng atin pong colon. Marami, Doc, yung mga nagtatestify, mga pumibisita sa atin pong gastrointestinal clinic ng mga elderlies na nung makainom sila ng ultimate trio natin, naging maganda yung kanilang bowel movement, naging maayos yung pagkain nila. Ay, hindi lang 'yun, pati yung tulog nila naging maganda, naging normal yung tulog nila. Kasi the more na relax yung katawan natin, the more na mas mababa yung stress level ng ating pangangatawan, mga ka-wellness. Nagiging mas maganda, Doc, yung bawat functions ng atin pong pangangatawan.
2: Totoo yan.
0: Oo.
2: Kaya nga pinakang ano yan eh, pinakang unang consideration na dapat talaga ma-maintain natin na ang stress level, although ang stress can really help naman, pero pag sobra na, diba, ay apektado rin itong iba't ibang bahagi ng ating including our digestion.
0: So yan ang mga kabahayan din. Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3 natin. Eh sabayan mo pa ng atin pong mga healthy coffee. Dahil ang mga healthy coffee po natin, mga kaibigan, ay nakakatulong din para maging maayos yung digestion po natin. Imbes na dun kayo sa nakasanayan ninyong mga unhealthy coffees, which is acidic in form, palitan nyo na yan ng atin pong healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Meron ang tatanong, Doc, pwede ba yung mga coffee ninyo sa mga acidic people, o may mga type 2 diabetes na karamdaman, pwedeng-pwede po, mga kaibigan.
2: Yun nga yung design na ating coffee.
0: Yun nga yung dahilan.
2: Purpose nun. Para doon sa mga taong nagkakape, tapos yun na yung nagiging resulta sa kanila, meron po kayong alternative na healthy na pwede nyo pong gamitin. Santon Gold Coffee Mix.
0: Yun, Kaya sa mga kabahayan din, sa mga gusto makabili ito, puntahan po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, as well as sa mga leading drug stores po natin nationwide. Ano po mga ka-wellness? Pansamantalaan muna tayo magpapaalam. Sa mga kababayan natin ha, na mayroong mga katanungan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text lines are 969-609-6545. Mamaya po sa pagbalik naman natin, tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Diyan lang po kayo mga ka-wellness. Magbabalik ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zafran Plus Coffee Mix.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health, hatog po sa atin ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay napaka-powerful na supplement ng Yes to Health. Ito yung number one products natin mga kaibigan, na available ito sa lahat ng mga butika. No? Dahil ang Santone Gold Herbal Capsule, purong natural mga ka-wellness. Wala pong halong mga chemical yan. No? Ang gandahan pa sa Santone Gold Herbal Capsule natin, standardized extract yan ng mga powerful herb mga kaibigan. When we say standardized extract, mas mabilis ang absorption nito sa atin pong pangatawan compared to other forms or ways of extraction ng mga herbs ano na pwede nating mainom mga kasama no. So ang Santone Gold Herbal Capsule natin, very safe siya, Doc. Pwede mong inumin, walang laman yung tiyan mo. Pwede mong inumin na may laman yung tiyan mo. Ganun kaganda yung ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Isa pa dyan, wala po itong mga contraindications doon sa mga maintenance medications na iniinom nyo or sa mga kondisyon na meron kayo sa ngayon. In fact, nakakatulong pa yan siya if ever meron kayong mga degenerative diseases or yung mga common disease, Doc, ng mga Pilipino. Ano? Diabetes, hypertension, mga inflammatory problems, ano? Immune system disorders, nakakatulong ng malaki, Doc.
1: Kasi sustansya siya. Nutritional at hindi ito kailangang ipalit sa gamot ninyo. Ibig sabihin, kung meron na kayong gamot, ito'y idagdag nyo lamang sa inyong iniinom araw-araw kasi iba naman kasi ang purpose ng nutrisyon sa ating medication. Ha? At syempre, ito sinasabi natin kahit sino pwedeng uminom, kahit wala pang reseta yan kasi nga hindi naman nire-required ang food supplement na bago mo inumin ay reseta muna. Ano? At ang kagandahan po nito, FDA approved po siya bilang isang food supplement.
0: Yun ang kagandahan.
1: Kaya napakaganda dahil makasigurado tayo na ito ay ligtas kahit araw-arawin pa nating inumin na hindi nakakapagbigay ng hindi magandang resulta kung isasabay nyo doon sa inyong mga medication existing na iniinom mula sa inyong mga doktor.
0: Ayun. Kaya sa mga gusto maka-avail po nito ha, puntahan ang mga pharmacies and drugstores dyan sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Okay?
1: Patiin natin yung ating mga listeners and viewers, especially sa Facebook Live, ano? Yung ating mga masugid na taga-subaybay, si Al Byron, Tina Pertudo Joven, Rogelio Katian Guarin, ganun si Alex Marcelino Saspa, at Ronello Novinario. Yan, Emerson Labrilaso. Ikaw, partner, baka mayroon kang nakita dyan.
0: Si Sir Angelo Fernandez. Ano pa ito? Summer yata ito or late. Okay, Ma'am BJ Pastor Haya. Yan, lagi talaga to. Sila ma'am at saka yung mga kasamahan niya nakikinig sa atin pong programa. Mm-hmm. Ano? At ganun din kila Sir Carlo, nakikinig din dyan sa printing. Yan, malusog na pakikinig sa inyo dyan. Ha? Mga ka-wellness. At sa lahat, meron pa ba Doc na hindi tayo nabanggit?
1: Sabi ni Don Charles Tam, sabi niya dito, watching right now from Bayan Luma, Iwan, Imus, Cavite. Ang ganda talaga ng inyong health advice. Salamat po sa inyong pag-appreciate dito sa ating palatuntunan. Kasi kinakailangan talaga nating ibigay. Ito mga binibanggit natin dito, hindi na ito mga bago. Ito yung mga...
0: Refreshment.
1: Refreshment yan, na lang. Na sometimes kapag naririnig natin na natatauhan tayo, minsan pag hindi nababasa mo lang, parang hindi tumatama sa'yo. Yan, si Lynn Marie Muanya Lanuza, pwede po ba kinilaw na ang palaya mix ng piece calamansi with konti salt mix with Bombay slice? Yes, napaka-healthy niyan. Napaka-healthy niyan. Ano? May nagtanong nga sa akin, ano bang difference daw kung yung nakalagay sa Santone Plus Gold, kakainin na lang namin. malaking difference kasi ang standardized extract na nasa Santone Gold herbal capsule, siya po kasi ay ang dosing medyo concentrated.
0: Concentrated
1: na. Minsan kasi tayo, hindi naman tayo nakaka-consistent sa pagkain ng ampalaya salad, di ba?
0: So, minsan pahirapan pa.
1: Yung iba, talagang walang time mag-prepare. Pero if you are taking supplement like Santone Gold, ang kagandahan doon, consistent din yung pagpasok ng nutrients galing doon sa mga nami-miss natin na mga pagkain sa ating araw-araw na pagkain. Kasi minsan, kung anong available dyan at mura.
0: Yan lang, oo.
1: Para makaraos lang, yun yung kinakain natin eh. Kaya pwedeng-pwede po, Ma'am Lina Lanuza.
0: Kung kaya nyo yun, kasi yung iba Doc, hindi tayo, yung number one na hindrance sa kanila is yung lasa. Kasi nga, mapait nga naman talaga.
1: Pero
0: kung kayang-kaya nyo, meron yung iba, nag-i-enjoy sila dun sa pait ng fruit ng ampalaya. Mm. And sinasalad po nila yun. Eh, napakaganda po nun. Lalo na kung kaya nyo pong araw-arawin, ano, if you have the resources ano na mapagkukunan or kakayanin niyo sa preparation ay napakaganda po noon mga kaibigan ano.
1: Ayan, bago natin sagutin yung mga text message natin si Sir Lorenzo Pablo ay binabati rin natin na isang maligayang panonood sa ating pong programa.
0: Ayun. Okay, Doc, ito merong mga nagtanong dito, mga listeners po natin. Gaano po ba karami ang suggested amount ng kaning puti para po sa isang stroke survivor? At nangangati po ang paligid ng aking mga mata at nagluluha. Pwede po ba akong uminom ng Vision X Plus? Salamat po. Taga Batara sa Palawan po.
1: Ito. Ayan. Unahin natin yung tanong kung pwede siya uminom ng Vision X Plus na nangangati yung mata. Pwede po. Ano? Kasi yung Vision X Plus, meron siyang apat na sangkap na ito ay pangunahing nakakapagbigay benepisyo sa mata. No? Lutein, zeaxanthin, vitamin E, and beta-carotene. So, karamihan ng mga tao, hindi naman pinipili ang problema sa mata na pwedeng uminom no ating Vision X Plus, lahat po ng problem sa mata or preventive sa mga problema ang pwedeng tumama sa mata, pwede po kayong uminom ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa pagkain naman ng kanin, since pag na-stroke na po kasi tayo, kumbaga yung need natin for energy, bisipin, hindi ka tayo katulad ng mga nagtatrabaho, hindi ganun katindi yung need natin for so much carbohydrates. So, I think in a day, huwag kayong sobra sa ano. Ako, kung ako tatanungin nyo, honestly, one cup of rice a day is better kung white rice, ha? Kasi marami pa namang ibang source ng carbohydrates. For example, sa breakfast, bigyan siya ng kamote. O bigyan siya ng oatmeal. Pero kung talagang hindi kaya ng walang white rice, kahit one serving of white rice lang. Sabihin nating mga one cup. Ang problema yung one cup talaga.
0: Siniksik.
1: Siniksik. Mataas pang at least one cup, Dok.
0: Oo. At least mga, ano, mga 100.
1: Alam mo yung mga Koreans, pag pumunta ka sa Korea, even in Japan, ang dami nilang maliliit na sa atin, ang plato natin, palakihan eh. Sa kanila, ang liliit. Yung kanin nila, nakaseparate lang o nakalagay lang doon. Yun yung standard na pag sinabing one cup of rice, doon ang galing yun eh. O, yun po yung ano ninyo. Kasi marami pa namang ibang source ng carb na pwedeng ipakain na healthy na hindi po, pag-stroke na kasi, ang hirap ng panunaw niya. Commonly, ang problema nila, Dr. Michelle, constipation.
0: Tama,
1: hindi
0: Doc,
1: makadumi ng normal. So, bigyan nyo sila nung madali nilang madadigest.
0: Kasi, Doc, di ba, pag na-stroke, merong mga nerve din talaga na naapektuhan.
1: Yes.
0: Which is connected dun sa kanilang either sa digestion nila or dun sa kanilang bituka.
1: Totoo po yan. Kaya pag ikaw ay nagka-problema, na-stroke ka, minsan yung ibang mga pasyente, umiihi, dumudumi, na hindi nila namamalayan.
0: Oh,
1: kasi may connection nga, yung sinasabi natin, yung brain-gut axis, connected yan eh. Yung ating, kaya nga yung tiyan natin, they call this the second brain. Diba? Kaya nga, ano, apektado po talaga yan. So, ingat sa pagkain ng mahirap i-digest at kulang sa fiber.
0: Kung kakayanin pa niya, Dok, mas okay pa, mag-brown rice na lang sila. Brown rice, kung kakayanin.
1: Actually, may bago ako nabasa eh, na-publish sa US na yung pinopromote sa Amerika yung unpolished grains, katulad ng unpolished rice o brown rice, na isa sa pinakapangunahing source ng nutrients na kailangan natin everyday. Kasi hindi lang kasi yung carb ang habol mo doon. Yung mga B vitamins din na nandun at saka yung fiber.
0: Meron akong ano yan, Doc. Diba, ang mga stroke survivor, minsan, ang isa sa struggle nila is yung chew, pagnguya ng pagkain. Ang ginagawa dun sa ano, dun sa brown rice, biniblend ng konti. Hindi yung purong-puro. Hindi yung pinong-pino. Biniblend ng konti na pagka ipinakain mo siya, kahit papaano, meron pa rin siyang mangunguya kahit konti. Tapos, lunok na kaagad.
1: Kumbaga parang imamastikit ng konti sa laway. Tapos
0: malunok na. Kumbaga hindi ka na mag-effort ng gusto to chew those unpolished rice.
1: Oh, totoo yan. Yung iba kasi ayaw nila kasi matigas daw. Tama nga naman yung ginagawa natin, ang advice natin, either gumamit ka ng pressure cooker o kaya naman i-mix mo siya sa white rice.
0: Yeah, no,
1: para hindi naman yung white. Ang white rice kasi masarap kainin niya kahit dami-dami natin nakakain
0: na
1: eh. Di ba? Kasi malambot. Ang problema, pag nasobrahan tayo, tataas talaga yung tendency natin sa pag... Kasi excess sugar means fat in the body.
0: Tama. Okay, eto. Another inquiry, Doc. Ano po ang pagkain ang hindi pwede sa may goiter? Thank you po. Nasi po ito from Aborlan.
1: Anong klaseng goiter ang meron kayo? Mm-hmm. Siguro yung hypothyroid, ano? Mm-hmm. Kasi pag goiter, ibig sabihin, commonly yan, ano? Yung hypothyroid.
0: Inactive thyroid.
1: Inactive thyroid. Mm-hmm. So, ang mga hindi pwedeng kainin, yung mga goitrogens. Mm-hmm. Yung mga goitrogenic foods. Ano? Ang dami niya ng mga goitrogen. Ibig sabihin, humahad lang sa production ng thyroid hormones.
0: Oo.
1: Para may eksakto kayong listahan, mm-hmm, kasi I will not rely on my memory, mm-hmm, check nyo lang.
0: Goitrogenic.
1: Ano yung mga goitrogenic foods? Mm-hmm. Oo,
0: pero merong
1: yan.
0: Ibang mga ano doon. Merong ibang mga goitrogenic foods like yung ano nabanggit natin ito nakaraan, yung cabbage.
1: Mm.
0: Isa yan sa ano goitrogenic foods.
1: Huwag lang hilaw.
0: Oo, pero pagka niluto nyo siya, nababawasan yung kanyang ability to hinder the production of thyroid hormone. So ibig sabihin, nalilesen yung pagka goitrogenic foods niya.
1: Oo, yung mga cruciferous family of vegetables. Oo, tama kayong pag niluto mo, pag kumain ka ng hilaw noon, mas mataas.
0: Oo, mataas yung goitrogenic niya.
1: Pag niluto mo, hindi na ganoon ka problema.
0: Oo.
1: Oo, kaya
0: damihan din.
1: Oo, tsaka pinakang ano diyan, pinakang the best.
0: Mm-hmm.
1: Actually sa hypothyroid, mm-hmm, ang pinaka the best kainin talaga yung mga precursor ng thyroid function.
0: Yes, oo.
1: Kasi hindi naman sobrang madami talaga yung mga goitrogens, mm-hmm, ano, unless yung binanggit natin kanina.
0: Oo.
1: So kain kayo ng mataas yung mga magnesium, mm-hmm, o yung mga seaweeds, di ba? Binibigay yan ng mga pagkain para sa mga hypothyroid, yung may mga goiter.
0: Oo.
1: Dahil yung may mga natural iodine content, ini-enhance niya. Kailangan kasi ng thyroid yun, yung iodine. Para magamit niya sa kanyang process sa pag-develop ng o pag-produce ng ating mga thyroid hormones.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung mga dapat nating gawin. Saka iwas din tayo doon sa mga pagkaing nagsusuppress, mm-hmm, ng normal function ng mga hormonal gland kasama na yung thyroid. High sugar, kailan lang nila nakita na ang sugar pala, hindi lang sa diabetes na apekto, mm-hmm, pati pala sa lahat ng organs that are involved in hormonal, yung pag-release ng hormone, mm-hmm, sa ating katawan, nakaka-apekto rin pala ang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hinay-hinay lang sa sugar, lalo na yung mga highly processed food, ultra-processed food, punong-puno na sugar po yan.
0: Plus ano pa kasi yan, di ba, pag ano ka, hypothyroid ka, napakababa ng metabolic process ng katawan mo.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, sasalpakan mo ng mga ano, mga pagkain na kung saan kinakailangan i-process ng gusto ng katawan. So, tumatambak ngayon doon sa pangangatawan natin.
1: Kaya pag hypothyroid, tumataba, di ba?
0: Oo. Sobrang bilis ng pag-gain ng weight nila. Kung kakainan mo pa ng mga highly processed foods or mga sugary foods na yan, mas lalong bibigat yung sistema mo.
1: Kabaliktaran na naman yung toxic goiter, yung hyperthyroid. Hyperthyroid naman, masyadong wasting yun.
0: Mm-hmm.
1: Nagkakaroon ng pagpayat, laging mainit ang katawan. Parang kabaliktaran nung isa, hypothyroid.
0: Ang mga kontra naman yan, Doc, yung mga stimulants ng mga pagkain. Anything that overstimulate your body.
1: Bawal na magkape.
0: Hindi talaga pwede healthy doon. Gamit kayo sa Anton Gold natin, pwede yan. Sa mga kababayan natin na merong hyperthyroidism. Doc, another inquiry. Para po saan ang soya sa Santon Plus Coffee? Pwede ba sa diabetic type 2? FE po ito ng Manila.
1: Yes po. Yung soya po, nilagay natin doon kasi alam mo, maraming mga tao, hindi sila makakuha ng sufficient na protein, yung tinatawag na essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: So, ang protein na po mahalaga sa katawan, kaya ang isa sa pinakang magandang source of protein sa plant kingdom, hindi karne, ay yung soya.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag umiinom kayo ng soy, ating Santon Plus Coffee Mix, mm-hmm, na may soy powder, para kang kumakain din ng counterpart na protein sa ating katawan. Kaya pwede sa bata yan eh. Kasi wala siyang mga stimulant. Soya ang kanyang base. May mga herbal extract siya. At ang soybean is magandang fiber, magandang prebiotic, at napakataas ng kanyang mga hormone precursors at yung kanyang protein na supply na pinibigay sa ating katawan. Kaya napaka-healthy ng Santon Plus Coffee Mix na meron tayo dito sa Yes to Health.
0: Mm-hmm. Yun, so mga kababayan natin, ha? Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, yan yung mga healthy coffee ng Yes to Health na pwede po ninyong pagpilian, mga ka-wellness.
1: Si Ma'am Amore Unarum,
0: mm-hmm,
1: parang binaliktad lang yan. Watching daw from Palo. Ano, Palo Leyte?
0: Palo Leyte siguro.
1: Si Ma'am Lee naman, sabi niya, nagpa-check up ako sa Yes to Health dito sa Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, 3 times. Sunday na po ako sa clinic dito sa Cebu. Three times na Sunday na. Tuloy niyo lang yan, ma'am. Mm-hmm. May mga consultant naman po tayo dyan.
0: Yan, okay. So mga kababayan natin, ha, bisitahan niyo ang mga wellness center po natin. Mga wellness clinic ng Yes to Health para po sa personalized program na pwedeng ibigay sa inyo at para sa mas mabilis na gamutan ng inyo pong mga karamdaman. As well as sa mga gusto maka-avail ng ating pong mga Yes to Health products plus yung ating promo na buy one take one Santone Vitamin C natin ay available yan sa lahat ating mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Paano, Doc? No? Napakabilis ng oras natin. Sa mga kawalas natin dyan, pansamantala muna kayong papanam. Doc, baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Maraming salamat po, ha, sa ating mga taga-subaybay. Saan man po kayong lugar nakikinig, sana po yung nakapagbigay tayo ng makabuluhang talakayan. Kasi napaka-importante, o, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. And we need to empower our self na maalagaan itong kalusugan natin dahil wala namang ibang mag-aalaga dito, ano, kundi tayo rin. So, thank you very much for always listening to our program at pagtangkilik sa ating mga produkto. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin po mga programa. Ganda rin po sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa lahat man ang tumatangkilik din ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung link ko, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, makarinigyan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santangol. Amo ga pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko ga pangapi man lang ko. Kape nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samson Gold Coffee Mix na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Extra.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, mayarap ka sa mga balita, bla, so, namin, sa mga DJs nila, kanta, bla,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pa?
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: XFM

0: Mix FM.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Manu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: X FM.

I'm still stuck on you.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Himo. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sa estate. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture. Kamusta ka?
13: Ayong hapon.
14: 103.9 XFM.
15: X-rated sa XFM.

0: FM
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhol nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. I tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid. The all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Meribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Nga XFM kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
8: Nga XFM kid?
10: Ay, namiang music ah.
8: Nga XFM kid?
10: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so namin sa mga DJs na lakad.
11: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X. Simply,
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga XFM kid how?
12: Tiyo!
11: XFM 103.9.

0: FM.
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Ano ba autista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sarton Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Sarton Plus Gold.
3: Yahoo!
1: Sarton Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix.
1: Kape na?
0: Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga kaglikod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver.

0: ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
2: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: Sa XFM Cebu.
4: XFM Bacolod.
2: Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: X-rated sa XFM.
2: XFM, 103.9.

0: FM.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: ng all-in-one sa presyong magkaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathion pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kumang karis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta ka?
12: Ayong hapon.
13: 103.9 XFM.
14: X-rated sa XFM.
13: XFM 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Santos Plus Gold, mas pinalakas.
2: Dulce kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santos Plus Gold. Take-to-take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santos Plus Gold. Santos Plus Coffee Mix.

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Na XFM kid how?
11: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
10: Na XFM kid.
12: Inami ang music ah.
10: Na XFM kid.
12: Ay wala ka lang music magkatapos bukta ko lamay ako sa mga balita. Labas ng amin bigit mga DJs nila kagad.
13: Wala sang konkreto nga sabat.
14: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
10: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
10: Nga XFM gid how.
15: Timo.
14: XFM 103.9.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing,
8: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin.
9: May free collagen.
8: Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
10: Nanakas.
0: At gaganda ka pa. Pabili sa nanakas.
11: Exciting!
12: XFM 103.9.
0: XFM News.
13: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Narkopiskar sa kapulisan ang masobra 10 milyones pesos kabalor sa smuggled cigarettes sa Sitio Batang, Barangay Tadaban, siyudad sa Himamaylan, kaagahon sa Setyembre 28. Ang naaresto ang kilala, Kanday alias Omar, samtang nakapalagyo naman ang duha ka mga upod sini, nga ginkilala nga Kanday alias June kag alias Jake, nga lunsay mga residente sa Hulu, Sulu. Sanding sa impormasyon sa Police Regional Office, Negros Island Region, ginlunsay Lunsar ang Joint Operation upod ang Regional Intelligence Division, Negros Occidental Police Provincial Office, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Forensic Unit NIR, Regional Highway Patrol Unit NIR, 4th Special Operations Unit Maritime Group, Regional Intelligence Unit NIR, Full

0: Philippine Coast Guard, NIR, CAG, Himamaylan City, PNP. Natigayon nga makuha ang 63 ka master cases sa DNP cigarettes. 74 naman ka mga boxes ang DNP cigarettes. 25 ka master cases ang YS Menthol 91 cigarettes. Kag 102 ka boxes sa YS Red cigarettes. Kag mayara sa kabugusan nga balor sa 10.2 milyones pesos. Sa karoon, nakahunong sa kustodiya sa kapulisan si Omar Kagini ang magapangatubang sang kaso na paglapas sa RA 10643 o kung Graphic Health Warnings Law kag RA 12022 o kung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa karoon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagtumod kung sa diin gikan ang mga nasambit ng mga kontrabando. Agi na ang balita sa 103.9 XFM. Bakulod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mami G. XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive.

Dating oras pa katropa mo ayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome sa atin yung Extra Drive. And wow, gisuguran gid Bahama Mamas. Kabalubala kamos mo anong meaning sina. Ato din na anay hibaluon, ano? Kay parang at least ma-inform na naman kamo. Aba, pagbungad pa lang sa programa, tamay arat na yun informasyon. Gakanta na kamo sina, ginasabayan yun lang inayas ang saot. Pero kabalubala kamo kung ano tutuon ga meaning sang Bahama Mama. Well, Bahama Mama, commonly nag-refer ini sa isa yung popular ga tropical rum cocktail. Or hindi gani isaya ka babayi from the, of course, Bahamas. Pero ti syempre, no, popular man iniya nga disco song sa itong 1978. Ang ini nga cocktail, no, nga Bahama Mama, isaya ka matamis na tropical mixed drink. Nga himo sa dark rum, coconut rum, fruit juices, paresa lamang sa oranges and pineapple, and grenadine. Naging famous ini sa mid-20th century sa American Tiki Craze. Kag, ang colloquial term naman nga Bahama Mamas, informal ini, ano, or colloquial nga expression nga ginagamit naman para i-describe ang woman from the Bahamas. So that is Bahama Mamas, okay? Pero ang song naman niya, no, nga sikat na sikat, ang ginkanta naman ni isang grupo nga Boney M. Ang lyrics ni, kung inyo pamatian or napamatian, nagaistorya ini sa isa ka light-hearted nga istorya, parte sa isa ka manggaranon nga iloy sa Bahamas, nga nag-try nga magpangita sa nga bana para sa iyaya anom ka mga unmarried nga mga anak nga babayi. Oh, at least kadamo-damo sila sa nabalaan ba? 3-in-1. Alright, so nasaling na. This is your Extra Drive once again. Now, it's a Tuesday edition and the second to the last day naman para sa bulan sa Setyembre. Kamusta dira ang inyong pagbiyahe-biyahe? Aba, may aras nga ginatawag yung transport strike. Pero may iba niya nga wala nagbiyahe. May iba naman nga nagbiyahe. Mayara naman yung eskwelahan nga nagpatuman sa ginatawag nga synchronous, no, online classes. Mayara naman yung nga nagbalikit sa eskwelahan. Kaya maski pa paano may mga salakyan, mayara naman yung nga nag-upset langit. Wala labot yung nag-upset sa eskwelahan, nag-upset pa gin sa trabaho. Oh, manog katapusan naman yung daan sa bulan sang Setyembre. May reserve-reserve nga energy, ano? Sa ginatawag yung pagsukalaw naman sa atin yung Mascara Festival. Pero mind you, kung narakasasunod sa imo nga panimalay, mas dako pagin ang gasto mo. Shrek! Shrek na Shrek! Alright, so padayon na sa gihapon ng pagtutok, katropa. And may ara, kubalas ang question. Nag-post na ko na sa atin yung Facebook page. Basi gusto mo nga bisitahon, ha, kag wala ka pa naka-like and follow, please do na para hindi ka maulihi. O are pa mati isang maayos sa atin yung question. Ang state of Tamil Nadu sa pungsod sa India naghahatag ya ha sang 1 gram nga gold nga singsing sa mga bag-o bunag nga mga lapsag. Ano ay han ang rason sina? Amo ina ang dapat naton ya nga hibaluon. So mamati ka gid sa aton yung nga programa. Ilabi na ako maglabot sa segment nga X Time You Know. There is a Extra Drive. Pero X Time that we should know man what's on your mind kay man gipamangkuton or ipamangkuton ta kamo. Ari, pamati sa maay sa question para sa sini nga hapon. Katropa, gusto mo bala pareho man sa India nga ang mga bag o bunag nga lapsag ang ginatagaan niya sang singsing na bulawan o kung gold? O te, sa inyo be, mahimo mani ayhan sang pungsod Pilipinas?
I'm going to check your answer. Basta bisita lang ka mudira sa atin yung Facebook page. Again, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Abisto niya, hanta ni bala, kayo interesado ko sa sing-sing na Bulawan. Kapun gandaan. Ngayon pagwa na yan ni Carlos, yung luyaya nga duwagi jaya ka. Ano mo, kasing-sing? Bilang engagement ring sa iyaya nga long-time partner nga si Chloe Sanosetti. Ariya ho, pag-ubod, agya may sing-sing na ito, yun niya. Pero hindi diri sa aton, dito ya sa India. Gani, sabtan yung pamangkot ha, sa imo be, mahimo man ayhan sa pungsod Pilipinas ng mga bag-ubod ag mahatagan sa Bulawan. Check na nga ito ka Facebook page. Hulatan ko ang inyong mga sabat. 4:17, no, make that 4:20 on the clock right now. Hindi nga oras ang ginadudugin sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil. Saktuhan, pagpatak niyo daan alas 4, kinahanglan na maripel na ang mga lamok. Para iwas kagat sa lamok, magpamanyos lang sa Santon Plus Herbal Oil. Wala labot na maripel ang lamok. Ikaw pa ang mahatagan sa comfort. Ilabi na kung daw nagasakit-sakit na ang imudara iya nga mga muscles. Mga ano lang pala, mild muscle pain or ni gani mild headache. Saranggi din na, no? Nga maibsan basta magamit lang sa Sato Plus Herbal Oil. Himo sa Yesu Health Incorporated nga mas ginpahapo sa inyo. Kay man, mabakal na ini sa tanan nga mga butika. Labi na sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and Sincere Drug Store. Tutot lang katropa, diri sa Extra Drive on XFM. Ako, si Mommy G.

0: Old. Maspina lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee Mix.

0: Fix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Kalipay.
7: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men.
10: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pipili sa mga butika.
15: Na XFM, kid how?
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Na XFM, kid?
17: Ay, nami ang music ah.
18: XFM kid.
17: Ay, kulang ka lang. Magkatapos magtaw ka blam. Mayara ka sa mga balita. Blam. Ang abit sa mga DJs na lakad.
19: Wala asang konkreto nga sabat.
20: Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply.
15: May how kita pa.
20: Enjoy lang.
15: Nga, XFM kid how.
21: Timo.
20: XFM 103.9.
22: Extra Drive with Mami G on XFM.

A little touch of soft rock and country rock genre from the Eagles, Katropa. It's now 4:43 on the clock. Kabalibala ka mo nga, today is also the World Heart Day. September 29, ano? So, ang World Heart Day, isa iniya ka-annual awareness day. Nga gina-dedicate kid sa mga cardiovascular diseases prevention and heart health education. Inobserve ni na every 29th gid sang September. At sa subong tuig, ang tema sang World Heart Day, medyo malawig-lawig ini. Heart disease can hide in plain sight, so don't miss a beat. Correct gid na. Grabe ginigitaan yan, no? Basta heart ang pag-aistoryahan. Cardiovascular gid na yaya as in ang... Ang ano wala, ang pinakamalala, no? Nga mga sakit. Nga kung sa diin, kinanagin naton halungan ang ato niya yung heart. Amo na gani, hindi dapat yaya magpasobra ka-stress when it comes to love life. Or ni gani, financial. Grabe, speaking of financial, grabe nga daan ang plite. Nakibot na lang kita sa kataason sa plite. So, hindi na ako magpuli, dumalakat na lang gid ko. Anyway, going back to World Heart Day, ano, ang mga key messages, no, kinahanglan nga makitaan mo na ang mga sinyales. Madamo abis ang symptoms sa cardiovascular disease na hindi, no, hindi sarang makitaan. Kumbaga, it will go unnoticed kidaya until seryoso na galing ang mga events ang posible nga magluntad. So ang campaign nagahinyugid, no, sa especially sa mga high blood dundera, pareha sa akon, no, nga dapat i-recognize ang mga hidden or subtle signs sa ginatawag nga heart disease. Kagprotektahan gid ang ato niya nga heart. Kay man up to 80% kid bala sa mga cardiovascular diseases deaths, no, ang ginalink sa preventable or manageable risk man lang ang mga factors. Subot sa niyo, pwede kiniyagyapon niya yung masara, masagang, ano, ang small lifestyle changes, regular activity, healthier eating, blood pressure monitoring can significantly reduce ang risgo sa ginatawag niya nga cardiovascular diseases deaths, no? And isa pa dira, ang manami nga balita, kay tungod nga include ko na lang niha, kay man kung heart wellness support ang kinahanglan mo, manami gini ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule. Ini lang abi ang capsule nga mayara yan sa mangustin. Daba? Ang ginatawag niya yung pag flush out, no, or pagkakas ng mga toxins sa ato niya nga lawas. Kumbaga, antioxidant ini siya. Tapos, may balunggay pa. Kabalo naman kita kung anong benepisyo nga makuha nato sa malunggay. Halosun gani kung permi, ano, adlaw na natawa malunggay, no, sa laswa. Kay para nga makuha agad naton ang benepisyo sa queen of all vegetables, amo na ang malunggay. So, ang ato niya nga nga Santon Plus Herbal Capsule na makabulig sa heart wellness, healthy nga blood flow. Wala na tama mabatsyagan nga sakit-sakit. Ay, ako daan. Pugis, ah. Mabatsyagan ko nga sakit-sakit kay gali. Ang ako nga blood flow, no? Hindi na insakto. Gakakulangan. Nagijayasang, I mean, gakapungga, no? Ang blood na mag-flow properly sa aton lawas. Kaga, syempre, ang Santon Plus Herbal Capsule, amuini ang protection naton. Nga perfect na perfect gid nga kaupod naton sa aton niya pang adlaw-adlaw, ilabi na kung active ang lifestyle naton. Kag, mangin insakto man ang ato niya nga lifestyle habits, basta may ay kita sa Santon Plus Herbal Capsule. Available ini sa ating Yes to Health Wellness Center. Namdan sa may door number 46, Winko Building, Lizari Street sa Bacolod. Or hindi ka ni hapit lang sa butika. Hambala lang ang Santon Plus Herbal
capsule. Okay? So, muna dapat ang pagprotect isa sa mga himuon naton para maproteksyon na ng ato niyang heart. And then, you should demand action. Despite being the world's leading cause of death, ang ginatawag ng cardiovascular diseases, majutay lamang or ano lang, jutay lang, ano? Sa 20 ka mga pungsod ang ginatawag nga mayara sa standalone national CVD plan. Ang ini nga campaign abe, ano? Ang nagpanawagan gil sa stronger global and national action. Of course, sa makun may isa sa mga leading cause of death, no? Ang ginatawag nga cardiovascular disease. Importansya, no? Ang cardiovascular disease sa gihapon, the world's leading cause of death. Nga responsable gid sa 20 milyones ka mga nagakalamatay annually, no? We're not talking about tawag sini tagpila ka dekada kundi annually, but sinimod every year. So kadabanan sa sini nga kamatayon preventable malanggalitani base or paagi sa ginatawag ng early detection kag lifestyle changes. So, nagpadayon gid ha ang World Heart Day, ilabi na sa 2026. Gina-emphasize ini ang early recognition, pati na ang pag-prevent kag ang global action para ma-reduce ang burden sa ginatawag ng cardiovascular disease. That's how important it is and that's how important ang ginatawag gayang heart. Kaya hindi lamang yung pagpalangga. Ang sarangin ni na mahatag sa ginatawag gayang heart o kun korazon. Kundi, no, mahatagan kita sa mas malawig pa nga pagabuhi para gani makahatag man kita, no, kag ma-spread naton ang ginatawag gayang love para sa tanan kag para sa pamilya. Pero hindi mo magkalipatan, dapat may bilin ka man nga love para sa imo kaugalingon. Okay? So ara na, amoy na ang ato niya nga gusto ipaibalo sa inyo basta every 29th of September. Yara or gina sa ulog ang ginatawag niya nga World Heart Day.

0: pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus
1: Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mga katupa, exam!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee mix.
1: Kag ang Evergreen Herbal Capsule
2: Evergreen Herbal Capsule
1: na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya with grass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita laktawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa kakondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala, arang sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala, kay apektado mo sinayang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado na niya sa day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban siya nga nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Ah. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulod sa klase. Ay, sus, tagaib la cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus daw, hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, lasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me. Negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka-participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Diri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee, mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins. Parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumine para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kun mangustin man ang paghambala

0: nakabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation. Makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag man ini sa cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, o may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan nato ng vitamin C, nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sa evergreen herbal capsule kag evergreen coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang evergreen herbal capsule kag ang evergreen coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Mga personnel sa Philippine Coast Guard nga sakay sa isa ka rubber boat ang nagtabog sang kapin 24 ka mga Chinese fishing sampan nga ginlunsar sang isa ka Chinese maritime militia vessel nga may bow number 9622 sa tuong September 28 sa sulod sang territorial waters sang Kota Island. Ang tanan nga mga sampan sang China kagang mothership ang gilayon man nga nag-atras gikan sa lugar sang Matawhay. Samtang ang mga tinawon naman sa PCG ang luwas nga nakabalik sa ila estasyon sa Kota Island. Ginlaragway ini ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, bilang taktika sa pagpadamo sa puwersa sa China nga nagituyo sa pagpabakod sa iya presensya sa idalom sa isa kasibilyan nga appearance sa idalom man sa threshold sa coercion. Ginpasalig sa PCG ang publiko nga sustineron nila ang ila presensya sa sulod sa kagsapalibot sa Kota Island nga isa kay importante nga bahin sa kalayaan Palawan sa West Philippine Sea kag magapadayon sa paghangkat kag pagtabok sa mga dubuluong sakayang pandagat nga nagabiyahe sang ilegal sa kadagatan sang Pilipinas. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyod nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao. With more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

18 on the clock. Still listening sa ito niyang Extra Drive program right here on 103.9 XFM Bacolod. Di na mapipigilan na katropa ang pagtupayayasang malakalaka nga pag-ulan, ano? Kag syempre may harap man sa thunderstorms, tugay na sa ITCZ o kung Intertropical Convergence Zone. Actually, it's affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. So kita dere, amuin na, ano? Nga may eksperyensya kita, nga kuisa nagapanaguob, no? May harap pagtupa sang ulan. Kay man natuon gid sa may Central Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Southern Leyte, Surigao del Norte, Agusan del Norte kag Dinagat Islands ang ITCZ. Still also affecting sa Mindanao and the rest of Visayas ang ITCZ, while localized thunderstorms sa Metro Manila and the rest of Luzon. So far wala sang bagyo. But amoy na ang ato niyang weather. So still, ano, hindi manami ang ato niyang weather. Kaya kung kisa mainit, so mga yabok, mga chingachi ka na naman, allergy ka na naman, ang mga kabataan, subong, okay, tuman man nga nahalitan, ano, sa ginatawag yung pagbag-ubag-o sa ginatawag nga panahon. And because of that, gaka-apektuhan ang ilay yung immune system. Ilabi na kung hindi suportado inas ang Suntone Vitamin C. Gani always let them take, ano, ang ato niyang vitamin C, that's Suntone Vitamin C. Kaya ba nagpabako din sa immune system, ang immunity sa mga kabataan, batok kaya sa mga diseases nga ituga sa mga viruses and bacteria, ano? As well as, ginasuportahan man ang daily wellness. So, nami gijaya nga, wala nagpangachi ang bata, wala nagaubo, wala nagsipon, and may pambato sa ginatawag nga changing conditions ang ato niya nga weather. So, hindi lamang ang mga kabataan. Kay man ikaw, nanay, tatay, nagagawa ka man bala sa panimalay, diba? Si ikaw bala, no? Ang carrier da iya sa ginatawag niya nga viruses and bacteria. Kahit sa palibot mo, dira nga daan. Hindi naton man mapaktan nga may ara sila, no? Sa tagkaso, ubo, hilanat, and sarang nga maka-apekto or magtapik, galing sa imo and madala mo naman sa sulod sa panimalay kag makaapekto sa mga miyembro sa pamilya. Gani always git nga mag-take sang atan nga Suntone Vitamin C. Wow! Mabakod na ang ilay yung immunity. Ang atan nga Suntone Vitamin C, ara-dira bala sa atan nga Yes to Health Wellness Center. In fact, tanan nga mga produkto nga ginpanglawag ko dere nga himo sa Yes to Health Incorporated, ang mabakal gid sa Yes to Health Wellness Center. Yaman ka mo pangita, ano, hindi nagkikatultol. Hapus-hapus lang bala, makita nyo lang daw sa may Bingko Building sa Lizarre Street. Inabala sa tubangan sa Marayo Bank, sa kilid sa isa kagasolinahan sa may Lizares. Kung diri ka muya pa kanto, no, nasakyan nyo bata, mandalagan, o hindi gani, haling ka muya sa south, no, sakay ka mo punta Taytay, Alihis, o kung Tangub, nao ka mo dira iya sa may Petron, and then, pagpanahog ninyo, lakta nyo lang, kaya makita nyo dira ang bangko nga gitumod ko, kag sa tubangan sina, amugin na ang aton nga Yes to Health Wellness Center. May mga promo ang aton yung wellness center. Gani, ako sa inyo dito kamo bakal. Kay para kompleto pa, ano, pagambal nyo nga Vision X Plus, Turbo, Dietary Supplement for Men, Suntone Vitamin C, pati mga kape na aton nga pagka namit-namit kag madamo nga benepisyo, ano, ang Suntone Plus Coffee Mix, ang Suntone Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, ara mandira, pati mga habon na ito na kag ang aton man nga of course Suntone Plus Herbal Oil. Ara lang dira sa Yes to Health Wellness Center. Pwede nga ni kay di amon ning tiyempo naton, gusto mo idulong na lang sa imo panimanay, pwede gid mag-order, gamita lang bala ang imo yung Shopee or TikTok account, add to cart and check out and then wait for it. Pwede man ini pang regalo, ilabi na nga, lapit-hapit na lang gid, pila na lang gid kaadlaw ang nabili, ano, until Christmas. So pwede mo na iyang ihanda, no, mamakal ka,
kagpamutsun mo na amat-amat. Kag, paglabot sa Christmas, pwede mo na mo padagtag. 5.23, ang ato niya nga oras. Oo, sa mga wala pa na rin nakasabat. Ibaloon natin ha. Naanga, dito ya sa isa ka lugar sa India ya. Nagpanghatag sila ya sa 1 gram nga singsing nga gold sa mga bag-ubon ag nga lapsaga. Abi, kaya man na ayhan sa aton nga gobyerno no, nga papanagtag sa mga bag-ubon ag. Sabta nyo lang da pala ah. Nantawunta. Kakabay pa. Okay, magabalik pa si Mommy G. Just keep it locked right here on 103.9 XFM Bacolod. Extra dry.

0: Requests on X.
1: Requests on X.
2: Go! Feel the vibration.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sigur po ako, inahal po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang bitis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila. Kaya,
4: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
6: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

27 na mga katropa with a smile again, no? Ang mga Iloy dito ya sa Tamil Nadu or Tamil Nadu sa India. Hamakern mo yaya, may ara sa ang ginahatag nga isa ka gramo nga gold nga singsing sa bag-ubunag nga lapsag. Abi nyo, kahapon lang nabalasang Lunes, no? Nga ginpatuman nga initiative nga kung sa diin nagatuyo ini sa pagpasanyog sang pagsalig mismo sa sistema sang pag-atipan sa ikaayong lawas sang publiko. So dira gid magasugod ang tanan-tanan. Sa idalam sa siniyang nga scheme, ginlunsar abi sang aktor nga sa karon nangin chief minister na nga si Vijay ang tanan nga mga lapsag nga tawo sa mga pasilidad sa ikaayong lawas sang publiko sa estado ang kwalipikado gid nga makabaton sa isa ka gramo or isa ka gram nga bulawan nga singsing. Abi nyo, ang balor bala sa isa ka gramo sa singsing na bulawan is $143 and that is equivalent to 8,900 pesos. Ang bulawan nga iniyang may dako nga kahulugan sa kultura abi sang India nga nagapangita gid or nagapakita sa prominent no nga mga kasal kag relihiyoso nga mga seremonya kag ginakabing nga isa ka luwas nga manggad sang henerasyon. Di ba grabe sila maski manglantaw lang kamo sang mga Bollywood movies. Grabe gid jay ang pagtuo nila no, as in the religion kag ang pagsulundan ginahimo nila no, kag mabalaan mo gid sa kada giyo nila. Anyway, ang mga opisyales ang nagsiling ang inisyatibo ang nagatuyo gid sa pagpadako sang pag-atipan sang Iloy kag bag-ong bunag samtang ginapabakod man ang pagtuo of course sa institution sa pag-atipan sa ikaayong lawas sa northern nga estado nga may kapin sa 72 million gid ka pumuluyo. Ang ini nga plano bisan pa no nakakuha naman ugaling syempre hindi madula. May aragid yaya sa mga kritisismo gikan sa Bharatiya Janata Party nga yara naman sa oposisyon sa Tamil Nadu. Apang ano, dako man ang pag-uswag sa nagligan nga tinuig pero ang pungsod ang nakarecord gid abi sang 24 kalapsag nga napatay no kada 1,000 ka buhi nga pagkatawo samtang ang maternal deaths naman no o kun ang mga Iloy ba lang nga bag-ong bunag nagtaliwan dayon naglabot na sa 88 sa kada 100,000 kabuhi nga pagkatawo suno inaya sa pinakaulihi man nga opisyal nga datos sa ilay nga lugar. So ini ba lang gold ring scheme nga ginatawag ano, may ari ning tawag sa ila nga time maman. Ukon in English, that's maternal uncle nga programa. Nakakuha sa pinasahi nga kahulugan sa kultura sa maternal uncle sa isaya kabata. Ang masami, ginapaabot niya nga key role sa family milestone and celebrations. Nagagamit man ini sa nagapadayon nga pagkagusto sa India sa ginatawag yang nga gold para sa madamo abi no nga ka mga kababayenan ilabi na kun sa mga kaumahan dito sa ilang lugar ang gold o kun bulawan nga alahas mahimo iniya nga magaserbe nga isa kasahi sang personal financial security. Ang India, isa sa pinakadako nga nagakonsumo sang metal sa kalibutan. Sunoabi sa World Gold Council, ang demand sa pungsod ang naglambot sa halos $25 billion sa una pa lang quarter, no? Sang sini nga tuig 2026. Ay, manggranuan! Utan, idari man sa ato, no? Tisugot ka man bala nga kada bag-ubunag hatagan sang gold nga singsing. Ay, siguro laon tatang bataay. Laban-laban siguro, no? Bawa, sa isa ka pamilya, pilayahan ng mabata. Pero you know what? Hindi lang
niya ang India or ang Tamil Nadu sa India ang nagatanyag sini. In fact, sa Singapore, no? Kung ikaw sa karon, kag dito kagidyas, in sa Singapore kagidyas, Singaporean ka, no? Kung nagbata ikaw, ang ikatatlo mga bata, bayaran sang gobyerno or sagudon sang gobyerno. Grabe, no? Ang mga ano, pag-support nila. Mas panabi man ini, no? Kay para at least hindi pala, no, magdamo ang ginatawag yung mga malnutrition ng mga kabataan diri sa ato niyang pungsod kung tani mahimo ini, no? Imbis nga mga kwan pala, mga ginagamit sa ginatawag to nga mga confidential funds. Pwede man mag-confidential, kiti mga ginagamit nga ala to gani, may mga bata pa sa 1975, no? Anyway, no, amo ni na pala tani, no, nga ina mo secure gid ang kada bata kag ang kada panimalay. Ugaling lang kay ti may ara na naman sang posible nga magaluntad na naman nga corruption. Ay, amo na tani bilang likawan para magusukag man ang Pilipinas. Bawa plete. Hindi magwanta sa bunya. Ay, ano na lang ning matabo sa aton, ano? Gapigado na gid ang Pilipinas. Anyway, it's the end of the line para sa kay Mommy G sa ating programa nga Extra Drive. Well, Tuesday pa man lang. So, I still have 3 more days na updanta ka mo, ano? Sa inyo yung pagtapos sa ubra, pagtapos sa eskwela, and then diretso sa inyo nga panimalay. O, handa ka na da sa imo nga panyaga. And don't forget, pagkatapos ka ron, panyaga tuloy. Panyapon, kinahanglan na mag-inom ka man sang Suntone Gold Herbal Tea. Para magmag-an ang imo dira iyang tiyan, kag para magmag-an ang imo nga pamatsyag nga makatulog ikaw sang tayuyon for another healthy day tomorrow. 5:54 on the clock, madamo gigisalamat sa atin nga mga katropa sa pagtutok diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: M kid how?
1: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
0: Na XFM kid.
2: Inanyang music ah.
0: Na XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mawalita. Blabs ng amin bigit sa mga DJs nila kan.
3: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Na XFM kid how?
4: Timo.
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Santol Plus Gold.
6: Kaya pala sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
5: Santol Plus Gold.
7: Mas pinanakas,
5: pinagaling,
7: pinahusay.
5: Santol Plus Gold.
8: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag-Santone Plus Herbal Oil.

0: Nakit ang isog kaghimo sa ginting ng prutas kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Mycologen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Jack!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM time, alas 6:05 sa gabi, mga katropa. Dikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Kiyari ang nagpangunang balita. Wala gin paboran ni US President Donald Trump ang tikang sang United Kingdom kapag pahiluay sa 5 ka mga suspect nga ginalaga responsable sa terror attack sa United States base sa Western England. Sunod kay Trump nga sala ang desisyon sang UK kung United Kingdom sa mga suspect bangod posible nga konektado sa Iran ng mga ini. Inklaro man sang British police nga hindi butsilingon nga ginpahiluway ang mga suspect tapos ng kaso. Nagpasalig ang mga otoridad kapaday nila nga i-monitor ang mga hulag sa mga suspect sado. Naibaluan nga na-aresto ang mga walagin na pangalanan ng mga suspect sado sa Fairford base sa diin na nakabase ang US B-1 bombers na nagpatigayan sa mission sa Iran. Ang mga naaresto ang lunsay mga British nationals nagikan sa London kag nag-edad sa 23-25 anyos. Kinabalita sa 103.9 XFM Bacolod para pa sa mas hamis nga kutis mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, sinisa katropa nga James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News.

0: Música, historia,
1: kita at iba pa
0: sa Extra Service.
2: Extra Service.
0: Extra Service.
3: With James King.
4: That's right, mga katropa. Musika, historia at iba pa. Extra Service with Katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod. Mayong-mayong gabi. Kumusta ang mga katropa natin nga nagabiyahe na? Kumusta sa mga intersections? Sang Bia, Sakino, Lacson Street, Rizal, Lacson Street, Ernest, Lacson Street, Kagaraneta, Lizarre Street, sa Nagang Bag-o nga? Operational na mga katropa ang ining mga AI-powered traffic lights dire sa siyudad sa Bacolod sa mga intersections ngayon nga na-mention natin. Kaya ang mga nagligad, nakita ko na na yung bago na yan, mga katropa. Kaya subong yung operation na ko, no? Well, gina-configure pa ang mga traffic lights sa Burgos, Lopez Haina Streets, Kagarineta Ernais Streets. Samtang padayon man ang electrical wiring kag-configuration sa Burgos Lacson Streets. AI-powered traffic lights na, katropa, ha? Oh, diba? Ang sistema nagagamit sang radar sensors, lo, kagameras, lo, pamonitor, para mamonitor sa real time kagadamot sang salakyan kag automatiko nga ginapasibo ang no, ang automatiko nga ginapasibo ang kadugayon sang green light sunod sa traffic density sa isa ka direksyon. Ay, wow! AI na naman, mga ka-dropa! And of course, sunod sa kay Mayor Greg Casataya, mga ka-dropa, no? Kinalauman sa syudad nga makita ang performance ng bagong sistema sa pagdamos ng traffic sa tiyon sa Mascara Festival. Habang sunod sa Mayor, posible man nga dugangan pa nga muna ng mga smart traffic lights sa iban ng mga intersections sa syudad. Kinalauman man sa alkalde nga ang City Engineer's Office kag Bacolod Traffic and Transport Management Department pagatunan ang posibilidad sa rehabilitasyon sa mga daan nga traffic lights. Sagod nga, malikawan ang mas dako nga gasto sa bag-o nga hardware. Ano ba? Oy! Oh, picture ka mo na! Samtang bag-o pa! Dugitig wala naman sa makina. Dugitig wala naman sa... Hindi man na. Pero ang Pinoy, hindi dungol! Nagkasunod sa traffic rules and regulations! Di ba lang? Well, sa mga katropa natin nga yara sa mga dala noon, ang may areas nga medyo traffic, no? Ang iba niya kapoy, matulugan sa sulod sa modernized jeep o traditional jeep. Magalong lang basi may mga importante ka mga gamit na, valuables ka mo da, nga posible, you know naman, halong-halong. Basta ra ka sa public, mga katropa, ang inyong mga cellphones, halongi man. Yan na, importante na mga katropa, no? Ah, tapos importante man ang ginatawag nga daw you know, ma-lesson ng imong paggamit sa imong cellphone samtang ikaw nagabiyahe nga nagaduko lang. May aras ang ginatawag nga, you know, dapat hindi madulang ginatawag natin nga awareness, mga katropa, sa aton palibot. Ang tendency sina mas dako ang risgo sang makawatan ka, mabunggo ka, mabuklan ka, kung ano pa, tungon sa miyembro ka na sa mga duko-duko gang. Duko-duko gang inyong mga nag-cellphone lang anytime, anywhere. Bisan gani ka lakat, ang iban kakabungkuhan. Ang iban mapaaway pa. Ano man ang taon mo ginalakad, ginalakad mo. Panglakaton mo, big. Diba? Maghalong mga katropa. Well, ang ining programa, Extra Service, ang ginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga food supplement nga may virgin coconut oil, may moringa oil, kag D3 vitamins. Kinanglan mo na para sa bilog nga adlaw mo nga obrahan ni mga katropa. No? Nami pagit kung updan mo pa siya sang dua, Santon Plus Gold, kag Santon Vitamin C. Tatto na sila. Ultimate 3 yung tawag natin da mga katropa. Mas strong kapag makaligaw ka pa sa mga balatian o kung masakit mga katropa. Prevent na. Makaprevent din natin man. Siksiko, nutrients, ingredients. Sakin ang lansang imong lawas, katropa. Para pag sika everyday, happy ka, kay healthy ka. Diba? Pag-historyan na kita, mga katropa, hasta alas 8 sang gabi. Ikaw po si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod!

0: Ato pa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold! Santon

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki na dati ko kumulali sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Samphone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting! Check!

0: oras, mga katropa, alas 6.44 na. Ay, gabi sa inyo tanan. Nakabalik na kamo, nakapuli na kamo, nakabot na kamo sa inyo, panimalay. Kabay pa, oo, kag-save kamo. Ipaigad nyo na itong mga listahan nyo kung may araman na para sa barangay kag sanggunyang kabataan ni license. Kaya hindi naman kaya naglumpat, nagligid na to sila. Ano, sa 6.44, ang iningabahin sa katunong programa, mga katropa, sa extra service ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. The Dietary Supplement, makabulig para pagod kabilog adlaw, katropa. Kag, of course, may nabidin ka pa nga energy sa iyo partner sa gabi. Makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Hindi man lang ni para ma-enhance libido, para pag-un ka, bilog at lao. Sa'yo mong pagmaneho kung ikaw sa ka-driver. Sa'yo mong pagpamanday kung ikaw sa ka-carpintero. Sa'yo mong pag-maso, kung pag-mix sa mga simento. Kung ikaw nag-obra sa construction. Marahil lang ang pagpuli. Importante buhay pagpuli sa inyo, mga panibalay, mga kapatid. May pasalubong, bisan naman na, bisan tinakapay lang na, bisan na pasalubong sa mga kabataan. Well, katropa, pisugid ko sa inyo bala, no? Inya, hindi na lang niyo, oh, mga katropa, no? If I'm not mistaken, no? Balikan nato ng Nepal, no? Kabalo ka mo bala, mga katropa, may 24 na sa karoon kumpirmado nga patay, samtang 14 ang paday nga ginapangita sa nagkalain-lain nga insidente sang landslide sa Nepal. Base sa report, nagtugas ang ginatos ka mga landslides ang wala untat nga pag-ulan o kung torrential rainfall. Pag-gambal mo nga torrential rainfall, mga katropa, todo ang ulan, nasin na damol-damol nga ulan, tapos wala untat. Kuno ang naging nagtugas ang siningan lang pag-landslide sa mga nagkalain-lain nga lugar dito sa Nepal, mga katropa. Ang lubos nga naapektuhan nga mga lugar, ang mga masunod nga mga lugar, oh, ang Mostag region malapit sa Kali Gandaki River, sa Latipur City, sa Baglung District, sa Rasuwa District, kag sa Palpa District. May baluhan nga 49 halin sa 77 ka mga distrito sa Nepal ang naapektuhan sang blackout. No? Blackout, as in, wala kuryente. Severe disruptions kag pagkaguba sa mga infrastructures. Setyembre 24, 2026, mga katropa, sa nagsugod ang torrential rains dito sa Nepal na dalaman sang low pressure system nagikan sa Bay of Bengal. Sa karon, mga katropa, hindi magdubo sa 3,000 ka mga individual ang nag-evacuate na kag again relocate nagikan sa mga high risk kag flood affected areas. Nagapadayon man ang search and rescue sang mga otoridad sa mga missing. Ay grabe, no? Nepal na naman na, mga katropa, no? Duhu mo kandutan na dito, ha? Sabi kay lain man gidya, mga katropa, basta gani torrential rain, wala akong tatamol-damol nga ulan na humog gina yung duta. Sabi na gina mga, kung ang mga arsa bukid, kung puro duta na, namin ako may bato, okay pa na. Pero kung mga puro lang duta, well, may high risk na, mga katropa. Takugid ang risk ko. Sa mga katropa nato nga nakatutukag din ka pamati sa ilang mga panimalay, sa ilang mga tiyangge, sa mga nagahulat, sa ilang mga suki, kaya dugay-dugay mabakal sa para sila panyapon. Delata, okay na na. Importante maka, ano, makatulog sa niyang tsakto, mga katropa, para buwas, baskog na naman. Importante may ginakaon ng pamilya. Well, syempre, kung importante may ginakaon ta, importante man nga masustansya ng ato nga mga pagkaon. Kringganin nila maghalong kita o maglikaw-likaw kita sa mga process ng mga pagkaon. Ang mga instant ng mga pagkaon at ang ginadasig lang lutuon, kaon da yun. Well, ina rich na sa mga kemikal nga posible nga makahalit sa atong lawas, mga katropa. Mayara naman sa panagangda, no, mga katropa. Well, it doesn't mean kung may panagangda it doesn't mean pwede ka nang mag ano, pag gusto ka kaon lang bisan ano, hindi ka nang lang sa giyapon sa kinatawag nga disiplina sa kaugalingon. Sparingly lang, mga katropa. Ako ba lang, mga muna, kung kasi wala ako disiplina sa, hindi lang kung kisa perme, wala disiplina sa kaugalingon. Toad man, toad man. So that's why ginaramain ko kamo kag nga akong kaugalingon mag disiplina kada sa atong mga ginakaon kag magtake sa mga masustansya nga pagkaon, mga supplement available ang ating mga supplement makabulig sa inyong kayang lawas produkto sa Yes to Health. Magbisita kamo bala sa atong nga Yes to Health store diyan dito sa May Lizares Street na Bangga Lizares Araneta. Makita mo da Yes to Health store para sa kompleto nga pamalaklon sa mga produkto sang Yes to Health. 649 inang 103.9 sa programa Extra Service with Katroma James King sa XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Halo, Sunfold Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Ihimo, mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
8: sa mga butika. Sunfone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag. Isa kang studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sunfone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
8: Sunfone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
12: Mga katupa.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM time. Alas 7:05 sa gabi, mga katropa. Gika ni Cedro Santos sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Ang Bacolod City Public Plaza maging sentro sa nagkalain-lain ng talento kag-aktibidad sa mga Bacolod noon sa Mascara Festival halin na Oktubre 9 to Oktubre 16. Sa idalom sa ang temang Share the Smile, Celebrate Gugma, ipakita sa mga mananayaw, musikero, pamatanon, market vendors, senior citizens, PWDs, LGBTQ+, sector, kabawinan, toda, kagiwan pang mga sektor ang ilang mga talento, kagabilidad. Kabayan sa mga aktibidad, ang choreographers face-off, inter-school drum and lyre core competition, market day, bidang sektor, Singka Singkara 2026, 10 edition, kagtoda day 2026. Magpapakita man sa talento sa mga street dancers, kag pamatanon nga creative sa Mascarapin Rekta sa Kalye Volume 2. Ka magdala sa street style kag hip-hop culture sa selebrasyon. Bagi sa sininga programa, pagatipunon sa public sang public plaza ang nagkalain-lain ng mga sektor sa komunidad kag mangini sa ka kumon nga entablado sang talento, creativity kag gugma sa mga Bacolod noon para sa Mascara 2026. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyon na malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM.

0: FM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Extra Service.
0: Extra Service with James King.

Podcast, mga katropa, 718 sa gabi. Final hour na nato sa atong programang Extra Service. Ginadulong sa inyo, katropa, sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, nga itong kape, nga sarang makabulig para nami permi imo papatsyag, nami imo tulog, nami imo pamuhi, kag nami ang imo nga supat. Diman may glutathione kag collagen. Baka ito bala, try mo bala. Kung wala ka pa nakatry, kay kadamo nakatry na, kadamo na nagpamatuod. Kung wala ka mo pa natry, you should. Iyon para sa ato nga special nga balita. Special kay reminder ni siya, kabayan ni siya para, or should I say, pagpanghanda man natin mga katropa. Wala pa man natapos ang tuig, no? Although, aran na kita sa last quarter, third quarter pa lang, ano? October, November. Okay, third quarter pa lang kita mga katropa. Well, may ginapaabot pa kita nga posible nga mga, not posible, may ginapaabot pa kita nga mga bagyo. Kabay pa nga daw, ano? Mga katropa. Pero, kabalo naman kita last quarter, nadara-dara, no? Nagasunod ng mga bagyo. Pero, ginapapreparar man kita mga katropa sa mag-aabot man nga El Niño. Yan. Kag, ang publiko mga katropa, ginapandam nga mag-prepare sa upcoming El Niño, malayo-layo pagamay. Pero, ang forecast mga katropa, strong. But siguro na init-init gid. Pero ano kay init? How exactly mga katropa? Ang Climate Change Commission nagsuggest ang mga measures kung paano mga Pinoy makaka concretely prepare, makapreparar para sa weather phenomenon mga katropa. Kung makita niyo mga experts na mga katropa na weather expert, climate experts, no? Nagpost na kung kano preparahan ang ginatawag na strong El Niño nga ginapaabot, no? Sa kalibutan mga katropa. Well, Ario, isa ka nagambal sa Bagong Pilipinas ngayon, media, state media Bagong Pilipinas ngayon, mga katropa. Ang CCC Commissioner Albert De La Cruz, ginsight niya ang up to 6,000, no, from a vulnerable population nga posible nga, you know, maka-experience ang fatal, no, death to health reasons tungod sa init sang tiyempo, init sang panahon, mga katropa. Labi na gid ang perme nakabulat sa init. Kung labi na gid kung may edad ka na, may ginabatsyag ka, maghalong-halong, mga katropa. Pag-abot, pag-id sang El Niño, no? So, measures, nga posible ka nung prepare nato na adjusting, pati ang mga classrooms, mga estudyante, no? Mag-adjust ang class, kag-work hours. Natabunan na ini sa aton, di ba? Dari sa Bacolod, kay sa ibang mga areas, wala klase, tumutuman kainit, no? Gina-cancel, kinabantayan man mga katropa, no? Lain sa gaya po ng prepared. Well, gina-anticipate na din nga matabuy ni mga katropa, no? Well, kita, for health reasons, kinanman lang naman nato na mag-preparar. Dala naman din pag-shift sa mga schedule sa mga nag-eskwela. Of course, para malikawan ang oras nga. Ang oras, alas 10, tumtub alas 3 ang hapon. Usually, ang amunang mga oras ang pinakamainit. Kung may ubra ka, mga katropa, no? Taga-ubra ka, alas 11 sulod mo. Kung alas 10, nakaw, dapat alas 8 pa lang malakad ka na. Hindi ka magbulad. Kung wala ka man lang sa private ng salakyan, kung nag-commute ka man lang, tapos magtabok-tabok ka pa sa dalan, may mayo man, kung magdala ka sang payong, okay man na mga katropa. Pero kung wala, maghalong. Hindi magkampante kung ano katama mga katropa, no? Well, kung pwede lang, no? Dapat ko nang mga estudyante, nagsulod sila alas 6 ang aga, tumtub alas 9:30 lang, and then puli na dayon mga katropa tungod sa mainit ka panahon nga posible, not posible, nga ma-experiensyahan sa maabog sa ginapaabot nga strong El Niño. Kapila naman nato nini na mention na may ganing gina-remind naton permi kamo para mapreparahan ang mga balay nyo, basi init katamang mga topo, wala kisame ang matamaton nyo na bisan papano. Tod man, lain man ito nagkamatama at mga katropa. No?
Ipiksin ang inyong mga electric fan, ang mga importanteng ventilation sa inyong mga panimalay. Dapat na may sulodlan sa hangin, kuan sa mainit ng hangin. Ang nami, masulod ang cold ng hangin, pagwaon ang mainit ng temperatura mga kropa. Basi may exhaust ka mo dahil, makadakong agit nga bulid na. May kisa kami na, umika mo pa. Mabudlay ni mga katropa. Para sa mga balay nga daw, atong sin lang. Ang sin nga daan, ay grabe gina mag-absorb sa init mga katropa. Puwerte. So mag-preparar, maghalong-halong mga katropa. Pati ang mga senior citizens natin, of course, sila pa mga katropa. Ang mayaras ang mga pre-existing conditions, respiratory diseases, dapat maglikaw ko no, nga magwasa, of course, gwa, sa sikat ng araw, alas 10 to alas 10, maglikaw na tana, mag-early ka ta dapat mga katropa. Labi na git kong nabatsyagan mo, init daw, hindi mo na masarangan, hindi ka na magpakampante ka magano mga katropa, makayanan na. Maglikaw ka na lang. Kinanglan naman na ito, pero may i-hydrate, pero may itong ito nga lawas. Sunod pa sa ito nga mga eksperto. No? Kag, of course, madamos ang pagi. No? Subong pa lang dapat pinsar natin na mag-ready kita mga katropa. No? Malayo-layo pa, may mga bagyo pa nga ginapabot kita. Ginapagandaan man natin ang bagyo, pagandaan man natin ang ginatawag nga El Nino. Alas 7:24 inibayan sa katong programa. Especially ni, kay kinanglan mo ni Mabalan, nato ni Mabalan. Para kabalo kita kung anong dapat nato ni Moon, mga katropa. Hindi ka ba ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa ang Santon Plus Oil. Ang liniment natin, mga katropa, nga makabulik para ma-relax sa muscles. Dami tulog paggabi. No? Hindi mo na yung gamitin sa ano kung mga udto. Siyempre, dapat sa mga gabi nga medyo mabugnaw na kung ito tinginit mo. Pero kung kinanglan sa mga tail man lang, para ma-relax sa muscles, kung mga joints, why not? No? May cooling ano man ni effect ni mga katropa nga ito nga Santon Plus Herbal Oil. No? Liniment na makabulik para makarepel man sa bagad lamok. Available na sa mga butika. Available, labinigit sa ito na Yes to Health Store. 7:25 na sa gabi. Nanyapo na ka mo. Dugay-dugay lang ko ah. O kung nabasi, very light lang. Tropa. Ini ang Extra Service 103.9X.

0: Exciting, bro!
1: Sangton Plus Gold, mas pinalakas!
2: Ano ba, Otisa? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sangton Gold. Bak nawala po yung hingal ko.
1: Sangton Plus Gold!
3: Yahoo!
1: Sangton Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Coffee Mix.
1: Kape na?
0: Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
3: Vision X Plus?
4: Check!
2: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Lahi gyud. Basta nakaturbo.
5: Supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samton Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodelas ang tanguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samton Gold Coffee Mix na.
9: Samton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Pabibili sa mga butika.
14: Mga katupa,

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda. Sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Extra Service.
11: Extra Service with James King.
12: Exciting!
0: Exciting!

Salamat ka ba damo sa inyo tanan mga katropa sa pag-upot sa atong program Extra Service when katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Di magkalipan anuman nga panahon, anuman nga tiyempo mga katropa. Kung para sa ikayang lawas, yes to health nga mga produkto. Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Supplement, Vision X Plus, Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix. Ang aton nga, Cess the Pain, Santone Plus Herbal Oil, ang aton nga, Santone Plus Herbal Soap, kahit clear skin. Magbisita sa aton Yes to Health Store. This is Katropang James King. Was naman ta, Katropa. Ini ang XFM 103.9 Bacolod. 86 days before Christmas.

0: Be strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
1: Mga katupa, exciting!
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Amo lang kung paano nila takso na.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secrets of Health.
3: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secrets of Health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin

0: Yung sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sinengalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sinengalawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na to sinengalawas. Skin at the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santon Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa ato sining brain.
1: The secret of health.
2: Santon Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko, pero minsan di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: parang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blah, mayarap ka sa mga balita, blah, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blah,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid,
5: ah. Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako

Philippine Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.

0: ground pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskilahan. Diman na kabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthol Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthol Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthol Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong
4: Xanthol Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar. Woo!

0: Nagpiyo. Ano to? Ano to? Mayong gabi everybody, magapalag na programa nga Phone Pal. Makaupon nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Kita mag-inop na until 12 midnight gab isang
1: sang September 29, 20 and 26. It's a Tuesday.
0: Oh really? It's Tuesday today? Yes. And so-called Tuesday to each and everyone? Because Christmas is coming to town. Malayo ang tabang istorya mo. Wala nagsugpon sa katapusan. And speaking of Christmas is coming to town, nadumduman ko ang kanta ni Sheena Easton. Ang It's Christmas All Over the World. Nan. Play ko na karon dugay-dugay ah. Na okay man na si mo?
1: Of course.
0: Sa bagay, makarelate ka man na kay pangidaro naman na si Sheena. Sheena?
1: Sheena?
0: Ha? Sheena?
1: Sheena, classmate ko.
0: Sheena Yupak. Ay, dali lang, Ged. I-welcome na ang tanan nga XFM radio station sa Bugos ngayon, IR Kagpanay Island. Naka... tune in na ang ato ng mga katropa sa Iloilo XFM 100.7. Iloilo punta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Kaban ka lang, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct again. And sa Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct again. Gagata utok mo ah. Laga sa tanong guru kay inay.
1: Correct.
0: Kag sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Romel. Mabatean man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Ang labing una nga XFM radio station nga nag palayag sa television via Star Cable sila ay Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagis Kalante. Sa mga gusto mag-intra, agapangita sing forever, all you have to do, i-dial nyo lang amon nga XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. How many days until Christmas?
1: 86 days more to go.
0: Sigurado na na ha?
1: Sigurado na kinaiya ha?
0: Tikong sala be.
1: Ha?
0: Kung sala be.
1: Sala saya eh.
0: Pila yung pilambal mo? 86. Pila kagabi?
1: 86 days.
0: Ang kagabi?
1: Kagabi?
0: Oh.
1: 87 eh?
0: Sobong 86?
1: 86.
0: Correct. Ginagulat. 86 days, 2 hours, and 32 minutes until Christmas. The time now is 9:27. Mabalik pa ang Phone Pal. Diri sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Happy Holidays!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Sancton Plus Herbal Soap.
2: Pero, taga-butik eh. Itong-itong balasakang panit at sa kumiyahan ko. Karwa, tatlo ako na gamit kang Sancton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Sancton Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
1: Sancton Plus Herbal Soap.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Ina, kapoy ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Camping dyan,
4: Turbo. Supplement for men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama ni mine ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga

0: Abi mo kung na-reset ang ako ng background. Sorry, may mga kopya pa ko na iya. Balik na sa phone, palupon yung sikatropang Troy Tisoy.
1: Kag sikatropang Dolphy lang ka.
0: Ang ining programa, ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag ang healthy nga pananawan. Tumar ka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. While nagadayal ka mo, mang-greet kami anay sa mga tumalanaw namon sa FB Live. Like and follow nyo lang Troy Tisoy XFM. Jeneline Valencia, mayong gabi, why git ta? Ano gid ba ang imo pangayoon? How?
1: Amoge.
0: Elena Hirona Tumbukon, watching from Makato, Aklan. Elizar Valiente from Rojas City, Capiz. Charlie Gomez, shout out ko lang ang family Gomez sa Silay from Charlie Gomez ang Haro Iloilo. Thank you. Kag mayang gabi man kay Lip Tagodena, Jose Villarosa Reyes, mayong gabi from Bacolod City, Mark Palyasan, mayong gabi, Jeneline Valencia, Mayna Ciliadora Dumipig, and Catalea Hart, watching from Mansilingan. Garces Noyes from Ayungo Negros Oriental, may gabi. Tag, are, lagi dal pa. Emmanuel De Hero, magandang gabi, nakatutok si Emmanuel sa XFM, nanap ng single at walang katapusan na nagtatagalog na wala pulos.
1: Hello, kag mayong gabi man sa kay Hernani, sa kay Oy, Sir Noli Manuel is watching. Mayong gabi ng dasimo. And of course, happy birthday kuno sa asawa ni Ray dira sa may Antique.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Sige, dial na ka mo. XFM. XFM call and text line. XFM call and text line. Lawag daw. Kaya may i-type lang ko.
1: Yes. 0912-0076-793. Sa liwat, 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Eh, riskyo ko pang antike dahil lang yun. 0915-8311-431. My caller sa line number 1. Good evening.
2: Hello. Good evening, Troy.
0: Good evening. Sino dya?
2: Yan din, Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Antique.
0: Din sa Antique?
2: Hamtik.
0: Hamtik. Doon nakatawag ka man kagabi na namian ka?
2: Oo, namian na po kami mga idol.
0: Ay, wala na kami na namian sa imo. Prangka-prangka ng istorya kay ikaw mo lang Japon amon caller. Sorry anay si Dalpo kay may i-send lang ko.
1: Sino gani ni Paliog?
0: Andy.
1: Si Andy sa Antique. Te, kamusta da ang panahon sa Antique?
2: Malanudan man, Dol.
1: Oo, te, gaano kadaga inom kape kon ano?
2: Ganun ko di kang paborito ko ka kape nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay, mayo gid na. Te, nagamis man kotis mo?
2: Amo na ang sikreto ko ba yung nagagwapo ako?
1: Ba? Gwapo kung gwapa.
2: Gwapo ako, idol.
1: Ako, abala.
2: Oo. Tuot. Gwapo na niya ko.
1: Ha?
2: Oo.
1: Basi gwapo mo ang ginapangita mo.
2: Ay, hindi. Gwapa yung ginapangita ko.
1: Really? Pila ka na?
2: Oo.
1: Pila ka na?
2: Adol.
1: Ah, oo.
2: 39.
1: 39?
0: Hindi, ah. Hindi sala. Hindi 39, ah. 30 died.
1: sa edad mo nga ina, wala ka pa ka pangita uyab?
2: May sawan ako, ah. Nag-a-day na programa.
0: May naintuan ka pa? Mga pangasawa ka pa, gali.
2: Oo.
0: Pila na ka mo katuig?
2: 50 years na, dog.
0: Pila?
2: 50 15 years na.
1: 15 years?
0: 15 years.
1: Hey, wala, egid, wala egid na to, kiban nga naga Kim Ing ka.
0: Lalaki gusto mo? Kadlasa o.
1: Siling ko gidaw. Te ano, wala e, ano?
2: Wala ah.
1: Wala e matukiban?
2: Wala pa.
1: Yan, madali na lang.
2: Oo.
1: Saling ko gindaw. May bata man ka mo?
2: So, tatlo na kalilog.
1: Pila ang, ang kamagulangan? Pila na?
2: Grade 11 na.
1: The son?
2: Grade 10. Grade 9.
1: Okay. So, ti anong malagad namon subong si imo nga gabi? Kami asawa ka naman gali.
0: Wala na. Tapos naman ni sa kagabi nga nga masulit-sulit pa ni sa.
1: Kung sa bagay.
2: Yalo ko sa inyo mag-istorya to.
1: Oh, sige. Ano mag-istorya? Ano man ang topic? Ta? Nanamihan ka mag-istorya pagkatapos wala ka man topic ko.
2: Istorya ko sa inyo, gani?
1: Ano gani?
0: Ugay, ah.
1: Ano ina?
2: Ha?
1: Ano ina?
0: Anak binalingag naman sa duwi-duwi naman mo sa bato?
1: Kita mo lang gito. Siling mo lang kainom ka ginas ang Santon Gold Coffee Mix. Tapos alipat ka naman.
0: Anong imo ipamangkot sa amon para masuguran ta na?
2: Ma-request ako tani sa akon ng mga...
0: Ma-istorya? Taya gani nga ma-request ka yung ma-istorya ka man bala?
1: Sinay mo ma-istorya ka.
2: Oo, gali daw.
0: Ay, baw ka nga. Subong na ako nakasugapo ng hanga gamon first caller.
1: Pasensya yung iman bala. Troy,
0: hindi kuya! Hindi kuya pasensya ya!
1: Hindi ah, martes ka na.
0: Ay, kung gali na rin.
1: Sigurado ka nga wala ka nagasibit sa kamangyan.
2: Yan wala, ano lang doll?
1: Ano? Insenso?
2: Ang ikugang sa pagi?
0: Pamati bala Andy, ginkagat ko bala sang ano, sang timos-timos.
2: Ay, ay,
0: may hubag pinahahaw. May hubag ko di karon sa hita. Naga himo sa bala ni baba mo bala. ako na gani ka istorya dahil nga mga saligbat-saligbat. Kaya na ginapopin up ako nung topic. Wala ka mamayambal, ma-request ka man kanta. O ano tuyo mo, hindi ko na pagtapuson.
1: O sige na.
2: Ano?
0: Aho.
1: Okay, tama.
0: Bay na lang ah, lingan ko sa imo ah. Puli na to ah.
1: Sa liwat mo gani nga panawag din, labi lang ito Martes, magpanibit ka na isang kamangyan ah.
0: Nakagtan matagadaan sa sabak, na doon sapat na gada yung tsura, at kinagat pa ta.
1: Te!
0: Te, ari ay, natubuan ko hubag sa hita.
1: Nan.
0: Lapit kin sa isa ka itlay ka dyan, tul.
1: Pa?
0: Na nga kakangkaang ko.
1: Mayo pa tong sapat yung nakagat. Dutayan na nakatilaw sa itlay mo.
0: Dugin, daskan ko, Dolp, sa isagid kakawayan, mala, Dolp. Ang guod, ginaya, Dolp, ha? Hindi ang lawas, ang guod, gin.
1: Ba? Ay, nangnay mo, kanyon.
0: Ang ginaw mo na basuka.
1: Okay, ano na to?
0: Kita kami luwat caller, dial ka mo. Sige na, tarungan ta na ni kayo. Nakasend ako sa nga akon ngayon nag-send sa Amontex Antique. Sige na, agi ka mo sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, dahil lang yung sweldo na.
1: Ara na? Nakalabay na si Manuel, ah.
0: Ay, tingala kung may nagsulod sa akon ka ina. Wala namang kabalo.
1: Te?
0: Grabe, wala ko na lang i-jagin na mind akong sweldo, no?
1: Wow! Ganon ka naka-rich?
0: Sana all! Ayaw mo may sweldo, nagid manggalikina kay may nagsulod.
1: Oh, naglabay na ganit si Manuel.
0: Ay, hala, dahil nagid. May caller, may gabi.
2: Yung gabi, Troy.
0: Ari daw tarong panisurya hon. Sino ni?
2: Si Rex Troy sang Iloilo.
0: Ay, ikaw man Japon?
2: Tugay naman Troy, pero queen ka, Troy.
0: Pero daw tarong-tarong ni sa istorya hon.
1: Kung sa bagay.
0: Ikaw ni Rex ang hindi makakita?
2: Ay, hindi makakita, Troy.
0: Ah, makakita ka. Pero, undag ka maglakat, hindi man.
2: Ang kabalo mo kumanglakat lang, kaya ang ano ba, ang... Ang natanan ng malalaswa, Troy.
0: Ah, oo, may mga kanding kasapatan, no. Ang nagbira sa ano, sa uyab ng may bana. Yan.
2: Pati ang nagros.
0: Ang paypuso, no, pa ko nga muna na ginambal mo nagligad.
1: Wala man kami nagmitlang ngalan, ah.
0: Oo, ah. Si Rex man bala ngalan mga taga-Haniway, di ba?
2: Oo, oh, ayaw na yung kambal nga taga-Haniway ko, bala nyo na
0: ginawa na muna para matihan sa babae, eh. May dindi pa yan.
1: Eh, ano malaga, damon sa bong say mo?
2: Mga mangyapon, dorot eh, mangita mangyapon eh. Kaya ito wala gira.
1: Oh, wala man yan nakamiring ka na gani sa may bana.
0: Oh. Hmm, se, may tawo ay.
1: Eh, oh, sili.
0: Oh, ano na Rex?
1: Se, Rex.
2: Oh, ano, Dol, ano, Troy?
1: Di sila mon, may ano ka naman bala? May, may namiringan ka naman?
0: Pero wala pa sa Japan Nobby until now.
1: Pero naka miring
2: sa iya. Duhay naman na Troy.
0: Huwag na yung problema. Miring kayo, miring iya. Doon na na yung adahan.
1: Ako sa bagay.
0: Makalaman, malaka mo isa kag isa. Pwede malaka mo na ka do. Do. Anong, do. Anong sunod sa do?
1: Do, doon.
0: Re! Oh, otro ka man, sunod-sunod ka man sa ila, sabay ka man
1: nga no?
0: Pabalo-balo ka man nga Martes man subong, ang imo nga utukan subong, daw iyaman ka mga maligno.
1: Kurya-kurya lang, oy.
0: Ang ato ni nga mga caller subong, may ari ni halo nga ano, may halo ni silang chemical subong.
1: Ba? Ano ayan yung chemical?
0: Tawas, tawas. Tawas sa chemical.
1: Tawas, oh. Kamangyan ka...
0: Kinchinso. Oh. Migo Rex, kamusta ang imo nga pananumda kay may ilin nyo? Okay pa? May gabasa pa man?
2: Sa subong rin, kaulan ugan naman rin sa niway, pero ti, laban niya init eh, ti. Ay, nagane, nagkapamulad ko din sa may, ano, sa may... Lapit balay naman may sol, ah, wala gid update lang init ya. Tindugay ma no, gudugay ma mala mga umay.
1: Mm. Anong ginagamitan nyo anang amakan man gyapon?
2: Oo, oh, dal amakan terapal na muna.
1: De.
2: Pero ti update mo lang init to mga bandala sunsi, wala naman.
0: Ti ga plano ka pang mangita uyab nga daga problema ka naman gani si imo nga mga pananom.
2: Kinkin nga na ito ya. Kasi sa tuwid siguro namin naman nagurong ulan. Hindi, no? Wala naman na init sa buong malam.
0: Mga ano, paguro matapos? Basi mga next year, January?
1: Mga Marso.
2: O gani. Laban-laban.
0: Okay lang na. Di next year ka na lamang ito uya para hindi mag-dubli ang imong problema.
2: Di lang ito ya. Lain naman itong kabanata sa next year.
0: Ah, o gani, no? Basi kung sa next year, wala takabalo.
1: Man?
0: Nag-una ka na sa amo ni Dulpo. Insugat ka na sa puting aso.
1: Antes ka, tuubon ka yung sinso. Gusto mo, tamnan mo man ko.
0: Agay.
2: Hindi lang uro nga ito ay doon pa. Patamni lang si iba nga mga kusula ng mga
0: hindi,
2: iba lang patamni.
0: Sala na sabat mo.
2: Ano-ano, Troy?
0: Hindi ka lang anay magtanom sa iya. Kay wala pa siya nakapanguli.
1: Araw-araw, Timo.
0: Masi kong paghunos mo, may balunggay pa nalang.
1: Amo na ganyan, Vanilla. Pulo lang yung bayad mo. Mangayo ka papakpak ka ron na.
0: Yeah. Nag-dilay yung pak. Hindi mo pa sumurang yung kamamati. Wala mga taga-kapi bro. Si Kagawad Imberga.
1: Gani man.
0: Si Migo ko Moody Andalina sa Kandy City. Ano gin man balang ginapangita mo nga uyab? Wala labot sa nahambal mo na to nagligad. Oo. Lain na naman ang version.
2: Hey. Anong version naman, Troy?
0: Idepende sa mo anong dumduman mo. Kaya ti, siyempre, pag intra mo to nagligad, gibamanggot ka man naman kung ano napangita mo sa isa kababayi. So, lainan mo naman sa bunga version. Kaya para may matext na.
2: Subo ang pwede man rin yung original na ano mo, hindi man, hindi ang pwede.
0: Anong original?
1: Original ano?
2: Ang dati nga mabuot na lang, hindi?
0: Apo, hindi na naguro. Sige, Honoy. Try na ang mga mabuot naman, Beo. Oh. Dahil naman tamakad to.
2: Ano lang? Ang... Gapang ito lang

0: Ano gusto mo? Patambukon ta ka?
1: Ang tumambal ni Dulping ang patambukon niya kung gulay, pre, okay. Ngayon nga nalilang sabto doon, noon, sa subong ng Facebook, lain na, do, to, Troy, Troy, XFM, da subong, hindi ko, hindi ko na, bago na ano ko.
0: Troy, gin, ano ko lang, gin, rename ko lang sa Troy Tisoy XFM, pero mumala na Japon.
1: Sige lang, Troy, sa basong ko yung drama, ano naman ko dapat, ano ko, timo sa Troy XFM naman.
0: Ang arang manami kita, ni, kung naga, ano kita, ya, naga, live, gita nga video call.
2: Huwag ganit man.
1: O, sige, sige, sunod. Sa sunod, ano, Subo, Martes? Sa sunod, Lunes, guro?
0: Oh, hindi ka lang magsulod sa Martes kaya para hindi ta matuyawan ng tatlo, ha?
2: Martes kang business.
1: Pag-ingin lang ito yung mag-live.
0: Sino pa matyagan ko bala? Pamatyagan ko subong gabi ang mga caller, doon may mga sabid.
2: Nakagituyaw.
0: May manugbot-bot banda sa Haniway? Ang lagping ang manugbot-bot?
1: Mayari man, Troy, pero ano lang, ando, hindi man ligid, ligid anto, nga, pero pang ano, git, pang personal, giblo.
0: Ah, ayawan na dangin nyo sa niway nga manugbot-bot nga bisan hindi sa kusog, ya. Ayawan sila di sa sagay, ya, mayari di manugsup-sup.
2: Galot-got pa.
0: Ari, okay, istorya mo gani siya,
1: ha? Pagali.
0: I-try mo?
1: Hindi lang, Troy, ano yan?
0: Kaya kung itry mo, utod ulok mo.
2: Mga ampol, kagid lang po na iya.
0: Nag-ulok mga sa akin nadlawanay diya.
2: Oo eh.
0: Oo. Nakikid yabi pulos ang atong istoryanay ng tatlo. Sige na, plug na sa number mo, amigo.
1: Ari, gali number ko sa mga babae nga single lang. Ang may bana, huwag na matumawag. Sabi ba si karaan, tagbana mo. Ari yung number ko, 0930-16-07-202, liwat. 0930-16-07-202. Tama, Troy, pwede i-plug ka, ano, Troy, pa request?
0: Oh, sige, ano request mo kanta?
1: Tahanan.
0: Ay, na-play ko na bagulang.
1: Hindi pwede subong disco, Troy, no?
0: Hindi man pwede.
2: Hindi man pwede.
0: Mga panglubong nga mo, gina-play subong.
1: Ang Christmas song, Troy?
0: Naka-play naman kami Christmas song.
1: Hindi na lang. Ang dahil sa pag-ibig, Troy?
0: Ang mga date anniversary, wala nga kanta nga.
1: Sino? Hindi na lang, Troy.
2: Taga, ang takabala, hindi kita malilimutan. Tony, hindi lagi kayo malimutan niya. Ano sa'yo mo?
1: Pamula lang ditindi si mo, Dor. Pamula lang ko na ikaw na lang atag sa request ko.
0: Sige, kayo nalingaw kami sa imo. Plihanta ka, may bukas pa. May bukas pa? Kabalo ka maganta?
1: Hindi ko balo mo kanta, pero nabati ako na, Troy.
0: May bukas pa sa iyong buhay.
2: May isa pag ilang kabasyon. May butas na ang sa
0: May butas, galing mo yan. Ara naman si Ma'am Lorena. Ma'am Lorena de la Cruz, good evening to you from Roa City, Capiz. It's 8 minutes after 10. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Zunis, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sakit ng katawan?
1: Mag Santone Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.

0: Gakabalda po sa isa na yung sama na yung mga sound effects. Mayari pa ko di isari pa, Obe. Ako naman na nga ito, nagpreparan pala sa mga madrama-drama bala. No? At least, di ba?
1: Doro may yun.
0: Balik na sa phone pal, ginadulong sa isang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sisig tumor. Magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mabakal sa inyong mga suki ang Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tawag na ka mo. XFM, call and text na hinahinaya imong Smart Globe. Kaya daw hindi magkatawag sa Smart Globe
1: okay,
0: ka na.
1: Okay, sige. 0912-0076-793.
0: Sa pa?
1: Sa liwat, 0912-0076-793.
0: Kag ang sa Globe, 0 9-1-5-8. Patihan mo na sa video ko yan. 0 9 1 5 8 8 3 1 1 Ano ito ganito sa sulga? 4 3 1 Ay, ambot na lang ah. Ay, dali lang gid. May ano, may encuentro nga tabo diri sa aton nga area sa may Escalante. Mati ka mo buwas sa Bullseye nga programa kaya ang kompleto nga detalye igadulong sa XFM Sagay. Okay, may color kita. Ay, ginbutang yaman-yaman. Oh, sige, ah. Mayong gab, ilanda sa aton nga mga katropa nga nagapinamati isubong sa ilang nga mga salakyan, sa ilada nga mga service da while naga-checkpoint sa palibot aton mga kapulisan, militar, kaga... mga security guard sa tagsa-tagsa ka mga establishmento. Kay kung wala sikyo, wala...
1: wala lupo.
0: Nga nga, mungkin na dahil sa Luzio pangunang-una nga ang sikyo, kapalupok ka dyan sikyo.
1: Siyempre, kati...
0: kagi ka sikyo, gali. Kagi ka sikyo.
1: Ipo.
0: Hindi anamin, Kuya Bala, ikaw ganyan nag-security guard. Hindi kayo nakatilaw ka sikyo. Maitani ko nagpamangkot ko sa imo ko nakatilaw ka na sikyo. Ang pamangkot ko sa imo nakaagi ka sikyo.
1: Dari nga daan.
0: Ay, oo, gali no. Sobra-sobra na gali, no?
1: Correct.
0: Security guard. Anong pagkid? Waiter.
1: Kaya?
0: Nang utility. Oh, manager. Oh, diba?
1: Bagay.
0: Pero... dahil lang gid. Pasok-sokon ta ka bio ni Pormi kasi kyo. Tapos si post ko lang sa akong page. Tapos may gina-tuck-in ka mga tantay 8 di sa kilid. Bala, ang security guard gid ba lang ang uniform?
1: Basi mamang ko sila sa diin ka to nga agents. Tumod lang yung ay kuhan talisin siya.
0: Hindi ah. Kay ano, ibutang ta man lang yung for content man lang yan. Tapos lang ilang taon lang ginamon ko ang yan ka mag-security guard, di ba? Tuhod man, no? Medyo dako man ni mo chan. Tapos, mag-secure gito ng imo nga height ba?
1: Ang height ko gito nakita mo.
0: Oo, oh, check to na. Kay damo mo ko makikita ang mga security guard. Dago chan, tapos putot.
1: Sige, ah.
0: Tapos, balo sa mga security guard. We, kamo na gani sa media. Damo man na, putot, tapos dago chan. Tunduman ka?
1: Hindi na ako mag-ampan. Ma'am, baba ko tani ang pang-agahan.
0: Mahala ka na ikaw na Japon niya, balikan di ba na ako? Wala ko yung lamig yun ang balik ko, ginayon nagpa-remind din sa akon.
1: Masay mo yan.
0: Naparas parihos malanta. Ang importante nagapangabuhi kita yasing
1: formal.
0: Formal kagang ginapakaon natin sa aton pamilya. Halin gid sa aton nga kinabudlayan.
1: Correct, Jaya.
0: Oo. Halin sa aton kinabudlayan hindi isa kinabulian. Dahil lang yun, ang may intra, dial lang mo, please. Kamu na lang tawag sa amon kay wala. Nagi kami tayo mag-dial sa inyo ang mga numbers kay damo-damo. I kami ginakaptan din. Amon, duha kamot. Kung makita nyo kami sa actual nga nag-live kami sa amon program, makambal ka mo, ikaluluoy mo sila mag-program. Nuno ka namin ilang pamati pagkatapos ang actual galing nga program, hindi basta-basta ang ilagay na pang kuti.
1: Bala.
0: Amon ako nga, ang kami nga mga DJs, agad yung mag-finger. Nga, di ba, Dol?
1: Uwi.
0: Ay, hindi na yung finger mo yan.
1: Ano man gali?
0: Finger ka how?
1: Hand na ged.
0: Ha?
1: Hand na ged.
0: Dugangi, may kulang. Hand?
1: Handler. Handler.
0: Kung may blue, ano sugpon sa blue?
1: Blue balunggay?
0: Ah, nalipat na sa. Kung kamot gani ginagamit, ang tawag sina hand?
1: Hand job.
0: Correct. Kung huyupon gani?

0: Ya naman galing.
1: Pagkumpukong mo pala, di ba malungyang palilaw ka? Naisahan na lang. Hindi pa naman, hindi pa naman pala maalam pala. Kaya kaka-disgrasya na lang sa'yo pala maalam. Ay, mayo na pala nga kung ginahuyop gani. So, punan mo dahil ano?
0: Ay, saan mo naman siya?
1: Kataleya Heart ba yung gabi? Watching from Mansilingan. Single dad lang da, Troy. Mga single dad, dahil lang yun. Ma'am Kataleya, basi may load ka na. Ikaw dial sa mo number, bla. Kaya para ma-istoryahan na ita. Kaya duwa ni Kalinya mo nagamit. Mm-hmm. Kung makasunod ka sa isa kalinya, ang isa kalinya reserve namon para sa mga lalaki, para ka suryanay ka mo. That is why nga amo na nga mo nga ginporma nga mga linya kay para makaisuryanay kita nga apat kung may color nga isa.
0: Ano pala? May interaction sa isa.
1: Bali duwa kalinya na gamit namon. So ang isa kalinya amo nang kay Dolpo ang smart
0: 09 0912 0076 793.
1: Kag ang sa Globe 0915-8311-431 0915-8311-431. Wala ni Guru. Do kamuya ba lang ang mga viewers ko bala sa FB? Nagpinasobra naging kamuya. May ara ka mo pang data, tapos gusto nyo man mag-intra, malapag lang ka mo na isang number kag kami pag hindi nyo patawagun. Nagpinawapos na lang sila yan. Hindi naging sila yan magastos ang pangtawag yan.
0: Ganit man.
1: May gabi kay Emil Ferrer. Arnel Hilado. Hi. Mayong gabi man kay diyan iba na wala akong basahan. Mark Palyasan, hello. Ano lang, like and follow lang sa Troy Tisoy XFM. Kag comment ka muna kung gusto nyo may ipag-greet subong nga gabi. Kag Merkules Tabuas.
0: No, Merkules.
1: Martes sa subong. Oh. Sige. So, Martes sa subong, may ara na lang kamo tatlo kaadlaw nga makaingagaw pa kamo padala sang Tansan sang Gold Eagle Beer para sa ato na Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, which is 5,000 pesos ang inyo nga madaugan every week. Yara na kita sa ikasyam na nga draw sa palabuton ng Biyernes. It's October 2, 2026, week 9 na kita. So until week 12 lang ng amon nga para full ha sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Then sa November 8 ang amon na grand draw. Bantayan nyo ang mga cellphones ka grocery package nga ipanghatag sa inyo sa Gold Eagle Beer. So bakal lang kamo sa mga Gold Eagle Beer like Gold Eagle King kag Gold Eagle Beer 320ml. Ang Tansan nyo pagyabo, isulod nyo sobre nga puti, isulat ang inyong complete name, address, contact number kag suking atindahan nga ginbaklan sa Gold Eagle Beer. Then ihulog nyo ang inyo entry sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag Panay kay may available nga drop box para sa inyo nga mga entries. The more entries you send, the more
0: chances of winning.
1: Tanda gid ako. Lizelle Sasota, good evening from KSA.
0: And mayong gabi imada sa mga matarong family sa Murcia.
1: Line number one, good evening.
0: Hello?
2: Good evening.
1: Hi, sino ni?
2: Good evening, Troy Angel P.
0: Oh, yes. Sino ni?
2: Ako ni Troy, si Omen Lea. Mag-alala ko sa inyo, mag-salamat na sa inyo nga maayo nga programa.
1: Dahil lang yun. Wala pa na muna klaro imo name. Ang name liwat, sino to?
2: Romel.
1: Si Romel. Nga ang mapasalamat ka sa amon nga program kay
2: pagi sa inyo nga programa. Kita mo ko sa sincere gid nga mga pagyan na.
1: Ba? Taga diin.
2: So,
1: siya.
2: Taga na sa front taga taga Cebu siya, tuwari sa Subong sa Iloilo. Nag-meet na kami, nag-meet na.
1: Pero ikaw sa diin, ikaw Subong sa Iloilo ka?
2: Sa Bacolod.
1: Sa Bacolod. Sa din ka mo nag-meet sa Iloilo?
0: So, tingnan sa Iloilo, ka mo nag-meet kay sa Bacolod ka?
2: Pero sa Bacolod, siya nakatabi siya.
1: Sa Iloilo na ang babae? Sa Iloilo na ang babae work?
2: Subong, Subong.
1: Te, pag meet up nyo, nagtabok siya diri sa Negros, kag nakipagkita sa imo?
2: Okay.
1: Guapa?
2: Okay man sa kay. Ayos mo na. Ay, kurma mo na.
1: Single?
2: Single mom.
1: Naambalan ka na ginara sa single mom forever. So isip-isipon mo mga pila ka nakabulan o kung pila nakamukabulan nga nangin ka mo since nga nag-join ka mo sa phone pal?
2: Palaguro ay mga kulang-kulang isa kabulan ay.
1: Eh. Pukadasi
0: ka. Bagod. Te, ano na tabo?
1: Saan pagkitanay nyo? Ano kung ano na tabo?
2: Ako na kami na medyo kusi-kusi lang alay. Kaya magpupagin man mo.
1: Ay, hindi. Kusi-kusi sa diin.
2: Kamot na alay, kamot pa na alay.
1: Makusi na ang kamot bala.
0: Mamutig ka pa.
1: Amo ni Mian niya, pagkuha ko sa kamot, yung sulod na yun sa... Migo? Migo? Migo?
2: Ito muna, ano na tigman ah.
1: Pamati, Blanay, yung inyo kamot-kamot lang, amon. Yeah. Amon sa unay ah. Pagkuha sa kamot, harita sulod ah. Yung mudol?
2: Oo, yung
0: primad. Wala na kuya ka kamot-kamot, ya ah.
1: Ginano mo dayon?
0: Yung momo? Sulod lang dayon ah.
1: Sa baba?
0: Ha?
1: Baba.
0: Hindi man.
1: Baba sa buli?
0: Ha? Baba eh? Kamukon mo pala nga.
1: Di ka mo namahaw? Sa di ka mo namahaw pagkitanay niya?
2: Sira lang sa terminal. Terminal. Kaya mapuli sa Metro Cebu.
1: Ah, North Terminal o kung sa South? Ah, sa South. Sa South siya, no?
0: Sa Libertad.
1: Dito sa Peota ka sa Libertad. Dito ka magkitanay sa Libertad. Then, kitanay ka mo tapos pagkitanay niyo, nagrikta siya uli sa Cebu mo na?
2: Nagrikta siya po uli. Pero makikita kami liwat sa sini nga October
1: 1
2: or
1: 2. Din siya kuno sa Cebu?
2: Sa Dalagit.
1: Sa ano gate? Sa Cebu?
2: Siya mo nga niguro ba siya pa? Siya mo nga niguro ba pamati siya siguro? Ay, gataguan na bago namin ang tagmanay.
1: Away. Brown out to Cebu sa Iloilo, guro? So gabi-gabi. Gabi-gabi na kamugataw ganay.
2: Oh, ito Subong at Tugunay kami, ito ganay kami Subong.
1: Ano inyong sweet call nga duha? Sang sugod nga nangin ka mo?
2: Ga lang.
0: Ah, ano? No?
1: Inyo sa una, Dorp, ano inyong ano inyong tugunay sa una?
0: Sweet lang kid kami, sweet.
1: Ah, grabe ba daw? Ano ba?
0: Ano?
1: Daw sulubayon nga sweet call ba? Nga sweet nga muna inyo nga na uyunan nga sweet call.
0: Amo na yung gusto yan ang tawagon. Sweet.
1: No, yak no, yak.
0: Eh, nga mayak-yak ang
1: ginawa. Sino na ang ginatawag mo sweet? Si ata?
0: Siya ah.
1: Si Joshua.
0: Ah?
1: Si Joshua.
0: Sino?
1: Si Joshua. Sakto?
0: Ang buti ay.
1: Hindi ang tagaharo.
0: Ha?
1: Ang tagaharo, hindi.
0: Sige lang bala.
1: Si Terser. Amo to ang imo, ginapuli-pulian. Gabi siya alas 12 sa itong gabi. Magtapos sa program, ginasakyan mo yung jeep, makapuli ka lang.
0: Si Terser.
1: Migo, anong imo mensahe sa imong nanubya diri sa phone pal?
2: Kapamatiin sa sibong sana hindi man siya magbago sa akon, kaya ako man ay hindi magbago man para sa iya. Kaya ako man ay kapasalamat man sa mga programa sa inyong duwa ni Suikag ni Dolce man.
1: Congratulations and I hope nga muna ng forever. Maano mo man, ma-discovery mo man ang lugar nga Dalagit sa Cebu. Lamat, Migo, ha? Thank you, sir.
2: Okay.
1: Bye-bye.
2: Okay.
1: Mayo pa ni siya kay nakadumdum pa sa aton nga duwa nga may gipatigayon ta sa iya.
0: Kanya ka pa salamat.
1: Ang iba nagbalata na, why? Nagidya ka dumdum, bisa mag-message sa ako na.
0: Amo gadya ya, eh?
1: Nambalang ko nagidya ako magdayunay sila. Kwaon, gid ako sing maninoy. Diba? At least, diba? Pero may ara, may nag-message gid sa akong page man. Taga Kalatraba. may bata na sila subong isa.
0: Nag-reunited sila.
1: Oo, so, one year na ang ilang bata subong.
0: Bamayo eh.
1: Oo, mga chubby sila nga duha. Oo, mga chubby sila. Tapos may bata sila sa kabilog, isa nakatuig. Then nag-message ako nga salamat, Gid Troy, kay tungod sa iyong program. Nakabingbang, Gid ko, kung nakabata na kami.
0: Wow!
1: Di ba?
0: Oo, eh, mayo ko na iyan lang bimbangan.
1: Kaya... Biskan mo lang niyaya nga mo nga programa, pero damo na diyan nag-ismering hunanay.
0: Damo nag-mercy-mercy.
1: Yeah! Pati DJ, nadali. Lakapuli sa bakulod mo. Hapit lang to sa iya sa Cadiz.
0: Ang mga jugels gani iya, nakainom na ano.
1: Ano?
0: Ha?
1: Ano ilan na inom?
0: Jacolite.
1: Abi ko betadine. Eh napila sila nga lang nag betadine. Bactidol o kon Jacodol?
0: Ha? Sa Jacodol.
1: 10:44, balik pang phone, palabon nyo si Katropan Troy Tisoy.
0: Kang si Katropan Troy Filang ka.
1: Tayo nang kasadyaan na sa alas 12 sa phone pal. Diri sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy nationwide. Dial XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening kay Arnolfo Carbaquil kag Adela Donina watching live from Quezon City, Metro Manila.
1: Wow ha, thank you so much.
0: And mayong gabi sa kay Merlin Ponce sa Hacienda, Colombia, Barangay Malubon, Sagay 7.
1: Mayong gabi mo sa aton nga tagpalamati sa may Handumanan, Bacolod City.
0: Ah, sige na, dahil lang ako kay para padayunan tayo aton nga inistorya na isa pong gabi. Kag ang mga katropa naton nga nagapatuyo, hindi ka mo mag-una tulog until such time nga hindi pa magtapos amon program. Kay nga ah? Kay nga ah?
1: Kay hindi ka mo kakadlaw?
0: Hindi. Uso subong ang bangungot. So, pandara lang ang inyong radyo kay malipay pa ka muna di ko may masulod mga color galing kay ti. Hindi na ka mo mag-expectar kay as we mentioned earlier, it's Tuesday, right?
1: Mm-mm.
0: So, pag Tuesday, nagpangibabaw ang mga tag...
1: Taglugar.
0: Ang tagkuot naman yara na sa mga Monday, Wednesday, na, Thursday.
1: Oh, yes.
0: Yung Friday, lain na naiyayaw. Sila na yung sa Tuesday kag Friday. Tapos Sunday, be, ano na yung Sunday? Mix na sa taglugar, tagkuot, kagano pag yun. Tag-chop-chop. Yung gabi na gali sa mga nagahulat sang ilang mga empleyado pagkanto sa ilang mga opisina mo, especially ang mga graveyard na doon ang tawag sang mga
1: graveyard slots.
0: Ang mga panggabihan, no?
1: Gani.
0: Dari sa aton, may ara gi man na i-service ang mga sentral, di ba?
1: Yes.
0: Nga nagasugat dulong sila ang mga empleyado, tapos may ara lang sila sing drop-off points nga paghulatan sang ilang mga upod sa trabaho muna nga may kasugat tulong sila nga mga service. Ang ilan na nga service na naka-tune in na sa aton sa 87.5 XFM. Doon naman mo ito nagligat na may nagtawag sa aton nga driver to ka central.
1: Yes.
0: Wala na sa kapabatsyag subong. Basi kung may nakuha to siguro nga number mo. Kaya nag-plug to siya. Yan lang lingaw-lingawan. Bala ka na gabi. Nga may teksan-teksan sa or wala takabalo ba si nagdayunay sila hari si, si Mario Herrera sang Kabankalan Barangay 1. Good evening. Ay di lang gid si speaking of Kabankalan, may nag-message di sa akon nga taga Kabankalan si Cardo Dalisay. Kagawad ni si Cardo Dalisay mo no? Eh, dahil lang ha.
1: Ricardo Dalisay, man to sa ni why man?
0: Ricardo Dalisay, dahil lang. Good evening, Troy and Kagawa Dolphy. Kagawad! Kagawad, di siya yan, di sa kagawad yan.
1: Kasi unga-ungad.
0: Dahil lang, gid. Hindi na subong si OC ang gina-file, Sir Troy, kundi ang i-file, resign. Kay balaan niya, gid, nga hindi na siya magdao. wala tayo kabalo, well, ang pride abi hindi ginaya mapaiway sa isa katawo
1: kung sa bagay
0: especially mo nang ginambal mo nga wala na giman sa chance magdaog no. Tapos ma-resign siya, hindi na siya mag-resign, mapapili gina saya. Mapaswerte pa na sa base, may babuto pa lang liwat sa iya.
1: Wala labos na iba si kung taga pag na siya sang kontraya kwartaya.
0: Te wala gid ya chance no. Wala na gid ya chance. Sa filing sa 28 patani mo no. Why na gid ya no?
1: Galing kay
0: kung may ara bi ano bi, kung may ara ti ROB ya nga ipagwa ang Korte Suprema. Madayon gid man ayan.
1: I don't think so.
0: Hindi na lang napag-istoryahan. Galain lang ang buot sa mga naka-ano na.
1: Naka-file na?
0: Wala labot. Nakagasto na gid yung adaan niya.
1: Ang iba niya nga daan, nakapahimo na nila mga poster.
0: Ang akon gani kilala, nagapang libre na ito gani, kapi-kapi gani. Ang balya sayang-sayang ba? Hula ko gid na tigayon ang pangkapi-kapi daw. Ako gid ila naganitan subong at time.
1: Kay ano abi, ngay wala

0: Pag, sige na ka mo, ano?
1: Hindi kiti siyempre na normal mo lang na. Kaya sa bagay, na sa aton konstitusyon nga tig-eleksyon na ginman subong. Galing kay ti, wala takabalo kung ano ilagin na sakuan ay sako isla perme sa impeachment. Ang aton na gasolina, wala ginila na solbar until now. Ang sa kuryente naman, daw may ginkakasto nga VAT, ambot ko makabulig ayan sa aton nga balaydan sa kuryente kada bulan?
0: Ang pamakota, VAT ganyan lang.
1: Dapat lahat tanggalin.
0: Di ba?
1: Tanungin natin ang caller sa line number one. Good evening.
0: Hello.
2: Hello, Troy. Good evening.
1: Oh, good evening. Anong aton?
2: Sama iPhone pala. Ani, Troy?
1: Anong imo mabulig sa aton nga sosyudad? Dila binagid nga nagapangatubang kita subong sang krisis sa gasolina. Kag impeachment nga daw wala katapusan sang kung nanonano nga mga espekulasyon ang ginapagwa sang tagsa-tag sa kakampo. Anong imo matugda sa sina nga hambalanon?
2: Ano lang di lang kamo maduraan ka lang kapaglaan na pangamuyo lang just lang para ano just lang para makasurvive kung mga ginabaang kasalina.
1: Okay, goodbye. Wala ako na lipay sa imong sabat. Sa sunod na lang yung tra. Goodbye. Daya lang yung ban. Naka-intra na sabi mo. Daya lang yung ban. Next time, call and text line sa Globe. 0915-8311-431.
0: Kag sa Smart naman, 0912-0076-793.
1: Hambali Michael De La Cruz, kung pwede bala makakulong phone pal ang 50 plus? Yes!
0: May 72 ganito ko naging tra sa
1: 79 gijay yan.
0: 79 to siya, no?
1: To be exact, 79 years old. Babayi. Pero gusto pa siya magpakalam. No age limit.
0: Yes. And no age bracket.
1: Yes. Sorry. Line number 2. Good evening.
0: Hello?
2: Good
1: morning. Ay, ikaw man ni Japon. Okay, goodbye.
0: Ano ka pa na? Huwag na bala nga. Ano bala? Sa sunod naman ka mo intra.
1: Oo, sa sunod naman ka mo intra. Eh, lingan na kami sa inyo mga tingog. Wala man ta Japon. Wala man Japon kapuslanan na nga itong naging naistoryahan. So, much better nga. Mapamusic na lang ta subong nga gabi. Nugon sa amon kurinti ka. Mahal pa ng mga daan. Ang gusto naman masalang. Arang siya sa jagita. Yung balao. Tapos daw na notice ko nga daw kagamay subong sa mga babae. Kapay munong na mga babae subong.
0: Napaka ano na guro.
1: Nagpakalinong na sila. Kaya nga mas pilion pa bala sa mga babae subong ang peace of mind na ginatawag. Kaya nga ikaw lalaki nga nagapamati subong agabi. Ako unuman o kung si hindi, mangita kagid sing iban sa dalayon. Sakto?
0: Ano ka naging sugo sila?
1: Magmuad ka magpadamo.
0: Mayo ka na gets mo na yun.
1: Wala ka kabalo nga apostolis mo sa una.
0: Nakagin man ko yung reudis.
1: Apostolis ko on the other side.
0: Ano sa pago na yun ba?
1: Oo, di ba? Hindi ka na paggawalon ng mapa-ano-ano pa tadi. Mga lalaki kita yan mo. As long nga may ma-ano gani, may masakay sa aton nga mga tawag sinigan ni man, palupad hangin nga istorya. Ang sala, ara ginaya. Di ba?
0: Gani, kay ginaako ko nga.
1: Sa imo nga sala?
0: Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako. No.
1: Pila na lang gid sa mga lalaking nabilin nga naga stick to one. Pero arang stick to one na. Kita ko na to sa masahian.
0: Stick to one kada.
1: Pamasahin na sa. Troy kag Dolphy, ari kami di sa Rojas, kapamati si imo. Salamat gid Arlo Ayan La Cuesta.
0: Wow.
1: 14 minutes after 11 o'clock, more music coming up. Stay tuned on XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mamibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa

0: 35 minutes after 11 o'clock. Thank you so much for tuning in. And na ang aming program with Phone Pal. We'll be back tomorrow, same time from 9 in the evening until 12 midnight. So, madamang salamat sa mga tech on duty, sa tanan nga station manager sa XFM NIR Kagpanay, sa ngalan sa ngamon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas!
1: Muchas gracias.
0: Pa-boss!

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsa ibuot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Waga.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiang ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
7: Nga, XFM, kidhaw.
8: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM Kid!
9: Ay, nami ang music ah!
7: Nga, XFM Kid!
9: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blama, yara ko yung mga balita, blama, sumami, bigit sa mga DJs nila, kagawa, blama,
10: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
7: may how kita pa?
10: Oo, enjoy lang.
7: Nga, XFM Kid how?
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: buhay. Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: Symptoms persist.
6: Sa doctor.
0: Pibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buki ka.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Eh, namiang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Blabos, so, nabibigit sa mga DJs nila, kag...
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply...
3: May how, kita, pa...
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
7: Di mo!
6: XFM 103.9.

0: Pilipina ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Xanthan
0: Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
1: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakalis mga balita, blabos, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
6: Wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X.
6: Simply,
3: may how, kita, pa.
7: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, nami ang music ah.
16: Wala isang konkretong sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
17: Timo!
16: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So anong gagayon? Nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nagsakit ang akong ikot.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga XFM kid how?
13: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Nga XFM kid?
13: Eh, nami ang music ah.
12: Nga XFM kid?
13: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ka pala. May harap ka sa mga balita. Blab, sun, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
14: Wala sang kongkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
12: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
12: Nga XFM kid how?
15: Di mo!
14: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs nila.
5: Wala asang konkreto, nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
5: Simply,
2: may how, kita pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
0: Santon Gold.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: XFM 103.9.
0: Kampay na may natural energy booster. Santo.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Pigs.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sa akit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Sister Pain. Isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga kat

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpilis sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpilis sa mga buki ka.
3: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi,

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Overrated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Magsanthol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag-sister pain,
4: muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag-sister pain,
2: ang garang pain,
4: fast and safe.
2: Sister pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister pain,
4: mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong kapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM
8: Bacolod,
6: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Di mo!
5: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting Pilipinas! Bueno, mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
2: Good news!
1: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shanan Siang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Kamusta ang inyong mga tulog? Kumusta ang inyong mga bugtaw this September 30, mga katropa? Uy! September 30 na! Tasigsang aton niya, mga katropa. Galakat sang panahon na ulihin ang adlaw sang bulan sang Setyembre siniya nga tuig 2026. Was October na! Dasig no? Ate, imagine! Kadasig lang mga katropa, dugay-dugay kibot ka lang gakanta ka na da Happy New Year. Or dugay-dugay Happy Birthday. Kaka-birthday mo lang tapos maliwat ka na magka-happy birthday. Te, imagine, pila ng edad mo makibot ka lang. Nagaduga nga, nagaduga. Pero ang banila gani, it's a blessing. Kung nagaduga nga, nagaduga ang imong birthday. Meaning, ti ikaw, nagalawig nga, nagalawig ang imo yung experience, ang imo nga kabuhi, ang imo yung tao nga na-meet, mas nagadamo, di ba? So, sa mga nag-celebrar mo dira sa ang yailaya nga kaadlawan sa buong mga katropa. Kaadlaw sa Miyerkules, Sariwat, September 30, 2026. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Yan na. Kaya siyempre mga katropa, ara kita subong sa aton niyang Facebook Live. Mga katropa live, the live kita sa aton niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And babatian mo kita ha sa inyong mga tag sa karadyo, ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. And oras natin alas 5:11 na. Oras 5:11 in the morning. Amat-amat ang tradiga mo. Kag so far matulutog now ang aton nga panahon. Bado ka namin gidman. Wala, ano lang, pangurumbot nga rumbot ano, sa aton nga mga hiligdaan. Galakat ko sa dalan, pakadto dire, no? So nga kaagahon, buh, bado ka tugnaw ha. Naka-perfect ang akong nga sweater today. Kay bugnaw! Tugnaw. Kasi abin ma-feel mo ba na nga buko aga? Pwede ko ka banas. Nagidiba? O kaginot? Nagidiba? Subong niya tutulog tugnaw. Or dari lang niya sa takuli. O si sa inyo, dari ya, init man. Austus, hindi man. Anyways, mga katrapahati, matamat na komento dira sa inyong mga pa-shoutout and pa-greetings sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Sa mga katropa na ito, go na sa ating comment section na matapat na komento sa inyong mga pag-greetings at pa-shoutout sa mga birthday that aliwat ha. Kasi magsunggod ang imong abyan, ang imong kahigugma, ang imong asawa. Birthday agalido, wala mong gitsag yung greet. Happy, happy birthday aga. Sa ilan ni Mama Shirley Arevalo, good morning! Hamalinga, good morning, blessed Wednesday everyone! Sa kay Kim Harisco Rodriguez, good morning man! Sa kay Mamay na si Leodora Dumipig, napatamyon niya ang mga Mom's Chapter, tara sa may punta tayo-tay. Good morning sa inyo! Sa kay Sir Jill Wien, good morning man! Kapabugtaw ba?

Sela Yania. Johnny Ordonio, good morning, Wanda. Salamat sa pagtutok. Kag mga katrapati sa update sa lakas ng panahon na nag-apekto sa gihapon ng enter tropical convergence zone kuno ITCZ sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Kag diri sa Negros Occidental, pila ka LGU sa gihapon ang maka-experyensya sa magulumon nga panahon kay may manipis nga pag-ulan kun rain showers kag thunderstorms sa tugas ang ITCZ. Kag ang Kapasko gonsang hangin, light to moderate mga katropa. Directions ni northeast to southwest. Sa mga nagapandagat na rabala, no? Samtang naman kahapon na tiilipay, nakita itong wala sa low pressure nga pasulod sa Philippine Area of Responsibility. So mga katropa, may na-spot na naman nakita diresanto sa data sa DOST Pag-asa nga mayroon naman siyang low pressure area nga ginamonitor sa gwa sa Philippine Area of Responsibility niyang LPA-09H. Mayara naman! Pero ito mga katropa, pa niya sa gwa sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Pero ito, pangandam lang, no? Sa inyong diratanan, tungod nga ito, may thunderstorms ng mga advisory. Dala lang sa payong kalo kaputiin mga botas ninyo sa gihapon. Oras natin, alas 5.14 na! Basta ganit mag alas 5.10 onwards. Siyempre mga katropa, musika ka na naman ang ato niyang dapat bantayan na kada aga. No? Samtang bagong bugtaw kada nga dumakasaot kagit balasang mga hinangal, pang chamba-chamba, pang cha-cha-cha-cha, pang disco. Pang bailihan, di ba lang mga katrop, mga musika. Kag, syempre, no, ari na, tutok na. Kag, hindi nyo pag-ilisong yung mga tags sa radio. Ari na mga musikahan. Kag, na magabalik kita mga katropa. Patapos man, sang mga pahanumdum. Na mismo ba lang bailihan? Di magkabala ka. Biskansi mo da sa mga kusina. Da, siga, kag mag-brother Louie Louie ta.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang anak ako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape. Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Enang babalik sa inyo mga racho, mga katropa rin sa programa natin Exciting Pilipinas. Sa kaupod sa kihapon si katropang Wendell Balinario. Good morning! Good morning sa inyo dyan. Oras natin at 5:28 na. Oras, alas 5:28. So, mangyang aga mga katropa. Siyempre, dari sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo nga tanan. And mga katropa, naluto na balang mga tinigang. No? Anong sudaan nyo? Daan subuman ako nakainit. Nakamutin ang kape para sa ito nga pagpangape this morning. Sa mga mahilig sa kape. Iban ti gatas na eh. Iban tea. Di ba lang? Iban niya karikta pa mahaw. Away na. Ay na duruga mo. Pakaldason ah. Pero ito mga katropa, ari balaw, i-share tala sa inyo ang aton nga TikTok and videos. So, syempre, sa itong panimala, especially kung may mga kabataan kita dira, mga katropa, may mapatian kita sila sa mga kanta nila. No? This, either kanta ng mga the existing songs, pero ito hindi nila bala masamputan. Or meron man sa mga songs nga ay mga songwriter ni Saladaan and the composer kung mga bata pa. Abis ka nakuha sa gamay, sa bata pa ko. Nagaano man ko, nagahimo-himo ko bala sang kantang akon lang, kagtono nga akon lang, tas kinakanta-kanta ko, di ba? Amo na mga mabatian natin sa mga kabataan, either mabatian nila, ma-recall nila, sa nag-uso tong golden, tanan nga ba taga, di ba? Pero kis ati amo na, gakanta sila sa mga nila masamputan, pero usually gada sa mga kabataan, no? Ang una nilang mga kanta dati mga nursery rhymes or ang mga kanta ba lang ginatudlo sa mga daycares, mga lupang hinirang naton dira ang ato na nga mga bahay kubo, di ba? Or mga kanta ganing ginatudlo sa preschool kung nagkakabatian nila sa TV dira o kung sa TikTok o kung YouTube kung parmi sila nag-cellphones, no? Pero ari bala mga katropa, kahit trending ang ininga bata subong sa TikTok, bakungod sa niya cuteness. Well, nagkakanta sa pambata nga kanta mga katropa. Pero si Tuto do medyo slang pa kayo, pero nami mantingog ah. Naglambutan ni sa 1,000, malapit na 100,000 reaction on TikTok. Mga katropa, update nyo kita bala, no? Aray, sumag live sa ating yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aray na! TikTok ka na!
1: Ma'am, pag-believe ni ma'am, la.
0: Go!
1: La.
0: At saka laban Cebu.
2: Cebu.
0: Kama. Isama. Bawang at sapat. Ay puno lang. So, wala mga katropa, no? Ang iyagin ka taga bahay kubo. Diba? Pagkatagsing sa tingog, ano? Kiyap-kiyap wala. Atarit! Hindi na sari-sari. Atarit-tari. Pero amuning mga moments, mamalang, malingaw ka sa kabataan. Amuman ng mga bata sa balay. Ginapakanta ko na, kantada na yan, kantada na yan. Tapos gakanta, wala. Tapos hindi bala kasampot. Hindi ampot, pero ahambal, na? Hindi ampot, pero akanta, ah. Pero notice sa ulo, yung kakarikol, yeah. Pero sa uli, hindi daw na out of focus si baby boy. Kaga, wala na siya nagkanta. Una-una, may arap sa tono, nagamatamat siya, high pitch, tapos nag-hutik na lang siya sa punta. Kaya damo sa mga netizen ang napawaw at napasadya sining video sa TikTok. Kaya nyo man, upload nyo man dira masi may mga videos. Maka masi mga kabataan nyo dira. Masi pala mag-trending, makahata good vibes sa mga netizens. Oras na ito nalang 5.33 na. Uy! Wala kita sang oras. Pero tamiyaw na danaya. Mga katropa natin nga nagatutok subong. Diri sa aton programa. Sa ilan ni Sir Leo Pasiga Reyes. Good morning. Sa kay Ma'am Lina Antonio Talde. Ginapatawiyaw niya. No, si Sir Win Salinas, sa Sir Jelwin, Pastor Domingo, Pastor Winston Villanueva, Sir Domingo Galis, si Pastor Winston Villanueva, Ma'am Miss Pam Moreno, Ma'am Rina Diestro Gonzalez, kag sa ilang sa aton nga CEO, mga katropa, no, si Doc Romilito, ay napatamiyaw man rin niya, o katropa, exciting. Sa kay Ma'am Cheryl Carisma, good morning man. Sa mga taga-Himamaylan chapter dira Ma'am Bato chapter sang class nato no kon katropang listeners and solid supporters, good morning man kay Jomar, Janeline, Leah, Mulin, Toto, Janeline, kay Leah, Kanemfa, kay Bolading, kay Neknek, Kawalita, George, kay Gingging, sa kay Merlinda, kay Mary Jan, kay Bebot, madamo nga salamat sa inyo. Kay Sir Jalwin, good morning man ah. Yambalya, opening na buwas ang Mascara Festival 2026. Kagtigin na pamangkutan ni kahapon sa presscon, mga katropati, magabukas na buwas ano, ang mga kiosko sa Bacolod Public Plaza kag sa BCGC. Operational ang ilang mga kiosk, mga katropa. Halinya, alas 12 ni sang udto hasta alas 2 sang kaagahon, kung weekdays, kung weekend naman mga katropa, alas 3 sang kaagahon. Okay, ready na ba kamo? Ready ng bulsa. Anyway, sama kisadya kita sa Mascara Festival 2026. So, thank you so much sa mga nagtutok sa aton. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, sa liwat Ma'am Shirley Arevalo, kag ni Kim Harisco Rodriguez. Good morning and blessed Wednesday, everyone. Thank you so much. Mga katropa, kaupo din nyo sa liwat si katropang Wendell Balinario. Hindi nyo paglisua ang inyong mga tagsa karadyo kay Magabulos ng The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita mga katropa sa Express Balita. Kaupo din si katropang Franz Andro Borgos. Thank you so much sa liwat. And happy Wednesday sa inyong atanan. Nakikita kits boss ah. Halong sa mga nagabiyahe. Bye-bye and good morning!
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
4: mabibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akin ang kitutan

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man natabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katrupa, exciting!
4: X! XFM!
5: FM!
3: Yes to Health!
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health! The Secrets of Health! Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health! The Secrets of Health!
7: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Yari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kunsa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninga lawas, at pagbulong sa mga balatian, kag kun paano nato nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sininga episode sa aton sininga pag-pangalagad. Sound

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Yan ni aton nga karuntunan, ano, kung ano bala mga tsakto nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon para nga mangin mapuslanon sa aton sini nga lawas kagini mabugat sa aton sini nga sistema, ilabinigid sa aton sini nga tiyan, kag sa aton sini nga tinai. May analogy kita mo pag-abot sa paggaon bala, kasubong bala sang traffic flow. Ay halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon na to nga aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai, kasubong sa isa ka highway. May ara sa nag-aagi dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Gagmay, madasig ni sila ya. Ang mga motorsiklo, madasig ni sila ya. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga ma, tunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV, abi, saktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kun maghulag. So, dapat amuling pasunod na to na ang prutas, una, nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats, among pinakaulihi na to sini nga kaunon.
0: Masanzon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Pero hambal sa kilala ko, anon mo yan do kay una pa kung kisa, maurot ang kanon ha, sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagkaigo sini nga pag pasunod. Kini ginman manigara, mga Pilipino ginman niya, tuman ginman niya kapalakaon pag-abot sa kanon.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon naton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos ipasunod naton ang motorsiklo. Ang balsang kilala ko, sa posible ginadok makalusot-lusot, pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling naton, kung unahon naton ang fats, unahon naton sinikaroon na ang protein, tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga tiyan. May traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan, pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga sintomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon na ginasulod naton sa aton sininga lawas.
0: Santone Plus Gold.
2: Kani, mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sininga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sininga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta, antes kita magkaon, pwede kita, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sinig na prepare ng aton sininga digestive tract. Kaginahydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga, o kon ma-aid man, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom natin yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Santone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo magkaon.
1: The Secret of Health.
2: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santone Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa doon kanami gid ha, iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos naman kaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya problema naton pala sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Daw kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. May kilala gani kita sininga diabetic, pagkatapos kaon as yado ka galakat-lakat ko, tapos kaon mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, why ko nagabatyag sang kakapoy, unlike before sang why pa ko nagagamit sang Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: The Secret of Health.
2: Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha, kung may Sunthorn Gold Herbal Tea, kami nagabulo-balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sininga digestion and absorption.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Number 2, ngay sunod naton sinig, ang aton sining pagkaon na sang mga solid food naton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Ngaman, kay kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas, ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa may raw ka nga salad sabi karon, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kag singkamas abi, pwede mo actually ina ma-mix no, raw salad gani ina suggest naton, pwede mo ina sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung nalimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo inakaon. Kay manamigid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sininga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sininga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sininga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
1: The Secret of Health.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sininga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan ukon ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kun may linaga kabi nga okra, o kun ano man nga utan nun nga ginautan naton dira, pwede ini amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kun sinabawan naton nga utan, o kun aton sininga linapuhan.
0: Gusto mo ba ng

0: Liga. And then sunod naton sining isulod sa aton sining baba ko na sunod naton sining kaunon diri na kita sa proteins plus carbohydrates sa muna ning pinaka main meal naton na tiara na ang kanon sina kag ara na ang sudan. Butong balon may protina kita kag may carbohydrates. Sangon Plus Gold. Kag kun nga ang kinanglan nato ng sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga tiyan. Kag kinanglan nato may nauna gid didto sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna nga dapat in moderation man o kun hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Kag ina-suggest no, ang mga mamagaan lang ang protein sa aton sining lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Ang iban sini, sa mga nagakaon sang isda, tiyan na recommend mo sang iban sini nga nagakatuon, nga piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Gagang aton sini nga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ginasuggest mo sa iban sini nga ang sababala nga saging pwede man aton ni na makuhaan sang aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun ginasuggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates. The secret of health. And then lastly no, sa aton sini nga pagkaon, may ara pagkita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano, bilang source sang ila sininga fat para ma-absorb yan itong mga fat, a soluble a vitamin.
1: Plus gold.
0: And then lastly sinino, pagkatapos mo sinikaon, para nga ma-settle ang aton sining stomach, kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kun luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kun dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: May nagapamangkot sa aton na no, kinanglan gin mag-dessert pagkatapos kaon. Amo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kun wa icing dessert, pero ti kun ibasi naton sa mga pagtuon ti ang sabat dira duha lang ka letra, letter N and letter O. Ang sabat sini no, hindi ta kinahanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang iban siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man niya siya biological need naton.
1: The secret of health.
0: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun nagkaon ta gani sang dessert sini mga matamis pagkatapos ni musing kaon, dako pag ni ang chance sini nga mag-aslo mangimo sini nga diyan mag-acid reflux ka, magbuto dimo diyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. To so summarize sang aton sini nga order sang pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi ukon herbal
2: tea.
3: Seven Plus Gold.
0: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kay nga man, kun hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
0: Blood sugar spikes ang isa sini sa aton sini isa ka problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
3: The secrets of health.
0: Posible nga magresulta gali sa ginatawag over eating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sang isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
1: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Sunzone Plus Gold.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C.
3: The secrets of health.
0: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
4: Yes, to help!
0: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos ha, pero gina-encourage gina ton ano, nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira ang gina-prepare naton, kinanglan kita sini ang may suplemento. Kaya nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gina naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kung kaisa ang iban sini sa pagluto palang hangadaan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-investa kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-praktikal na kun nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
3: Sunthone Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
1: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: And then, premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganil sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sinang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gina sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel.
3: The Secrets of Health.
0: Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila, sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung Food and Drug Administration.
2: Yes to Health!
0: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilasering nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilasering nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product, pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: The Secrets of Health.
4: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, ya gina-detox siya nga aton lawas sa nakulayon na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Ibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix. Kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di ba tambalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha? Para tandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
0: Yes.
4: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iyasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
0: Mm-hmm.
4: So, nagainat pa ng imusininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawas. So, arada, Santhon Plus Coffee Mix, and then Santhon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
4: Kung may ara kamo problema na sa mata, mag-Vision X Plus.
0: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
4: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Doc Leo.
3: The Secrets of Health.
0: Tagari pagi Sir Josil, sabahan natin nga lang, nagpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang. Mga maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe na ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga doon, medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni Mrs., mas nagahanuot ang inyo siringa relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
1: Para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
5: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
6: Yeah!

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
1: Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay. Makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitar sina? So pinakamanami sini. Dulaon na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kay kundo hindi ka magwantang sakit tumari bala sang Cess the Pain.
2: Ang Cess the Pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ton ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo ginatsyempo. Aside nga, imnani mo sang Cess the Pain, hatagigit tsyempo nga makarecover ang imo sining unod.
0: The Secrets of Health.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga mandala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibaga pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin bala sa Santhon Plus Herbal Oil.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkapi ka na.

0: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kun naka-ex. Simply,
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gidhaw.
2: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.
4: Mga katropa, XFM.

Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribo nga Mabatian Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XM News Express Manila.
1: XFM time, alas 6. This is 6 naming agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig naman sa mga bahing sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Miyerkules, Setyembre 30, tuig 2026. Uling adlaw sang bulan sa Setyembre. Pagsubong adlaw, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: At si katropang Franz Sandro Borgo. Sigadulo naman sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagibantan. Sa mga nagamonitor dira subong sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa, mabati aninyo kami sa radio frequency nga 103.9, kagang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Meron magkita mga katropa sa XFM sa Canlaon City, sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, di ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download ang ating official streaming app sa XFM Philippines. Trasin nyo ang mga Android phones, mga katropa. Pangitan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install, kag ma-download nga libre. And mga katropa, ma-access ninyo ang 53 on-air stations sa XFM Philippines sa Linsa, Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayaraman kita sa text line na dari sa itong estasyon ang ating numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na. Mga katropa, aton padulungan ang mga headlines sa mga balita dari sa lokal. National, international, kagibat pa, dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Tatlo ka mga lalaki gindakop bangod sang kapindos milyones pesos nga shabu nga na-recover sa barangay Singkang sa siyudad sang Bacolod.
2: Masobra 10 milyones nga balor sang peke nga sigarilyo na kompeskar sang kapulisan sa Himumailan City.
1: Intablo sa Bacolod Public Plaza. Kunitablado sa Bacolod Public Plaza gamiton gihapon sa pagpasundayag sang talento sa tion sang Mascara Festival. Kaya sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Manubo nga pundo sa Department of Agriculture sa 2027 budget, isa ka pamahog sa food security sang nasyon.
2: House leader interesado sa dugang mga alegasyon ni Anay Senator Trellanes Batok sa pamilya Duterte.
1: Nagsat ang mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: US President Trump nagpakamalaot sang pagiluhay sang UK sa lima ka mga suspek sa terorismo.
2: Netanyahu nagpadulong sa United Arab Emirates.
1: Kag mga katropa, sa ito naman nga headline sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Filipino-American runner nga si Victoria Bosong nang ibabaw sa 800 meter heat sa Asian Games.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, Patrick Garcia nagpahayag sang ilapag bulagay, rason sang ilapag bulagay ni Jeneline Mercado after sang 18 years.
1: Kag sa ton mga katropang balita special kaupod si katropang James King. Ano bala ka importante? Kag mahal ang pagkaon nga may bulawan. Alas 6:21 na. Inyo na ba tema katropang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyong mga tropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang padulungan ng detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Nakumpiskar sa kapulisan na masobra 10 milyones pesos nga balor sa smuggled cigarettes sa sityo Batang, Barangay Talabaan, siyudad sa Himumailan, kagaon sa Setyembre 28. ang naresto ging kilala kanday alias Omar samtang nakapalagyo ang duha ka mga upod sini nga ginkilala kanday alias June kag alias Jake nga lunsay mga residente sang Hulusulu. Sa next information sa Police Regional Office Negros Island Region na kompro NIR, ginlunsar ang joint operation na pod ang Regional Intelligence Division, Negros Occidental Police Provincial Office, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Forensic Unit NIR, Regional Highway Patrol Unit NIR, 4th Special Operations Unit Maritime Group, Regional Intelligence Unit NIR, Philippine Coast Guard NIR kag mismo ang Himamaylan City PNP. Natigayon nga makuha ang 63 master cases sang DNB cigarettes, 74 boxes sang DNB cigarettes, 25 ka mga master cases sang YS menthol cigarettes, kag 102 boxes sang YS red cigarettes kag mayra sa kabugusan nga balor nga 10.2 million pesos. Sa karon nakaunong sa kustodiya sa kapulisan si Omar kag ining magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10643 o kon Graphic Health Warnings Law kag Republic Act 12022 o kon ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa karon, nagapatay na imbestigasyon sa kapulisan sa pagtumod kung sarin gikan ang nasambit nga mga kontrabando.
2: Dako pang tatlong kapersona sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa kapulisan sa Porok Gracia Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod, gabi sa Setyembre 28. Ang mga dadakpa na ginkilala sa kanday Asnawi Haji Muhammad, 45 anyos, isa ka 17 anyos nga lalaki kaglunsay, mga residente sang Buena Park Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod, kag John Fred Denesa, 25 anyos, kag residente sang Porok Kaingin, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. Sa andig sa impormasyon sa Bacolod City Police Station 8, nakuha sa mga suspek ang 4 ka mga bulto kag 7 ka mga sachets ng Cebu, kalakip pang buy-bust item, isa ka pribado man nga salakyan. May kabugusan ang kabugaton ang Cebu nga nakuha sa mga suspek sang 280 grams kag nagabalor sang 1,904,000 pesos. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Patay isa kalalaki matapos siningiging tiro sang wala makilala ang suspect sa Porok Senyora Barangay Salvacion Banua sa Murciaga sa Setyembre 29. Ang biktima ginkilala sa kay Ernie Tuazon, 53 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. So na sa kay Police Captain Hani Labarong, Chief of Police sa Murcia PNP, nagabiya ang biktima sang iyang tricycle kag nagpundo sa higad sang dalan kag nanaog bangod dini ang may ginistorya. Inali na lang ang may nagpundo ng motor sa piyakadalan. Kag nanaog ang angkas, kag ginapatian, nagpalapit sa biktima kag gintiro sang makapila ka beses. Nakagom sang pila sa lawas ang biktima. Tugas ang pagtiro kag giningin nila sa ospital apang gideklarar ga dedo na rival sang doktor. Sang tama ang suspect gilay nga nagpalagyo. Matapos ang pagpanglutang kag sa karon nagapatang investigasyon sa kag sa motibo sa krimen.
2: Ginakompirmar sa punong barangay sa Barangay Salvacion Banua sa Murcia nga wala sang kaso sa barangay ang lalaki nga gintiro patay sa Porok Senyora aga sang Setyembre 29. Ang biktima ginkilala sa kay Ernie Tuazon, 53 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Jenny Jimenia, wala man ini may nabaton nga impormasyon nga mayara sang reklamo sa lugar ang biktima kag iya nga ginpahayag nga si Tuazon ang ginatudlo nga may kaantanan sa kamatayon sang 82 anyos nga lalaki sa Barangay Hantumanan apang iyang naging klaro ang pangalan matapos nga magpa-interview sa media. Dugang pa ni Jimenia, isa ka security guard sa Santo Situazon apang isang pandemya hindi ang nawadan sang trabaho kag nangin isa ka tricycle driver. Sa karon ginahibalo pa sang kapulisan ang motibo sa krimen kag pagkilala sang suspek nga ara sa likod sang pagpangtiro patay.
1: Comelec Negros Island Region nagahingyo sa mga election officers na magulat sa anunsyo sa sulod sang napulo kadlaw. Kumbala may temporary restraining order nga ipapanawag ang Korte Suprema angon sa postponement sa barangay kagsangguni ang kabataan elections. Sino kay Regional Director Attorney Lionel Castellano, nabato na sa Korte Suprema ang petisyon sa Lunes kag mahimo sa sulod sang napulo kadlaw magapagwa ang Supreme Court sang ilang panindugan. Kung matapos ang napulo kadlaw nga wala sang tikang ang korte, nagakasayuran nga ipatuman ang postponement. Apang kung may magwa nga TRO sa sunod nga nadlaw, sunod kay Attorney Castellano, nga kung sa pagtanaw sa COMELEC nga kulangon ng oras, may mo ang COMELEC makapaisol sa petsa sa eleksyon sa sulod sa isa kabulan. Sa Lunes, ginmando na ang paghimo sa mga election paraphernalias para sa BSKE. Bangod ng pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Biyernes ang postponement.
2: Bangod sa liwat nga pagtimbuok sang presyo sang gatong abunga sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East, ang provincial government sang Negros Oriental ang nagpatuman sang compressed 4-day work week. Ang ginangatrabaho sa Kapitolyo ang halin Lunes tubtub Huwebes, halin alas 8 sang aga tubtub alas 7 sa gabi. Ang sinuman nga empleyado nga leave sa mga adlaw ang mayara sang charge nga napulo ka oras sa iyang leave form. Permado naman ni Governor Chaco Sagarbarria sang Setyembre 26 ang among executive order kag ginsuguran patuman sining semana. Sa bahin naman sang Negros Occidental, masulod na sa 8 ka bulan ang compressed work week sa diin ng mga empleyado sang Kapitolyo ang may 3 ka adlaw nga pahuway. Ang ila trabaho amo ang halin Martes tubtub Biyernes, halin alas 8 sa aga tubtub alas 7 sa gabi.
1: Nagaprepara na Bacolod City sa posibleng epekto sang Nagaprepara ng Bacolod City sa posibleng epekto sang nagapadayon nga El Nino, ilabi na sa posibilidad sang kakulang sang supply sang tubig sa syudad. Ini matapos magbakal ng lokal nga panguluhan sang duha ka water trucks nga nagabalor sang kapinjis milyones pesos nga mahimo magamit sa paghatag sang tubig sa mga panimalay kung magkulang ang supply. Sino kay Disaster Risk Reduction and Management Office DRRMOHE Dr. Ana Maria Larne Pornan kabayan ni sa preparasyon sa syudad sa epekto sang El Nino. Ginpahayag naman ni Mayor Greg Sataya nga gintun an pakaupod sa City Engineer's Office ang iba pa nga mga posibleng sources ng tubig. Samtang nagapatay na ang syudad sa pagulat sang sama talin sa Bacolod City Water District o kon ang Basiwa Kagiraya Water Corporation tuhoy sa ilang mga solusyon sa nagapatay nga problema sang water supply. Nagapangayo man ang alkalde sang update sa 5-year plan nga para sa joint venture agreement sang Basiwa kag Sadto Prime Water nga sa karon ginbuslan na sang Hiraya. So na sa DOST Pag-asa, ang El Nino ginapaabot nga magapadayon tub-tub sa first half sang 2027 kag may mga magresulta sa mas mabaskog nga El Nino antes matapos ang tuig 2026.
2: Alkalde sang syudad sang Silay kag Banwa sang San Enrique ang pareho nga nagapangilwala nga may active cases pa sang African Swine Fever ang lokalidad. Nagwaabi sang report sang National ASF Prevention and Control Council nga may petsa nga Setyembre 24 nga may active cases sa syudad sang Silay kag San Enrique. Nagapakita man ang among report sang council nga madamo sang Banwa kag syudad sang Negros Oriental ang may mga aktibo pang kaso sang ASF. Ang report ang may nakabuta nga may logo man sang Department of Agriculture. Sino kanday Mayor Judith Gallego kag Gelson Tuvillara nga yari na sila sa recovery period kag nagapadamo naman sila sang baboy para sa fattening program. Pareho sila nga negatibo na sa duha ka mga samples nga ginpadala sa probinsya kag sa regional office.
1: Apat na sa 8 ka bagong AI power traffic lights ang operational na sa nagkalaylay nga mayor ng intersection sa Bacolod City, sunod kay Mayor Greg Sataya. Iniyara sa mga intersection sa BS Aquino Lacson Streets, Rizal Lacson, Ernais Lacson, Kagaraneta Lizares Streets. Samtang ginatutukan pa ang mga traffic lights sa Burgos Lopez Aina, Kagaraneta Ernais Street samtang padayon man ang electrical wiring kag configuration sa Burgos Lacson Streets. Ang sistema nagagamit sang radar sensors kag kamerasa para mag-monitor sa real time ang kadamuon sa salakyan kag automatic nga ginapa makita ang kadugayon sang green light suno sa traffic density sa isa ka direksyon. Ginalaumaan sa syudad nga makita ang performance ng bagong sistema sa pagdamos ng traffic sa tiyon sa Mascara Festival. Sino kay Mayor Gasataya? Posible man nga dugangan pang among ang mga smart traffic lights sa ibang nga intersection sa syudad. Ginalauman man sa alkalde nga ang City Engineer's Office kag Bacolod Traffic and Transport Management Department pagato na ng posibilidad sa rehabilitation sa mga daan nga traffic lights sa gud malikawan ng mas dako nga gasto sa bag-o nga hardware.
2: ang Bacolod City Public Plaza mangin sentro sang nagkalain-lain nga talento kag aktibidad sa Bacolod noon sa Mascara Festival 2026 halin sa October 9 tubtob Oktubre 16 sa idalom sang tema nga Share the Smile Celebrate Gugma ipakita sa mga mananayaw, musikero, pamatanon, market vendors, senior citizens, PWDs, LGBTQ+ sector, kababaihan at toda kag iban pa nga sektor ang ilang talento sa nasambit nga venue. Kabahin na ang sa nasambit nga mga aktividad ang mga choreographers face off inter-school drum and lyre competition market day bidang sektor Singkara 2026 kag teens edition kag ang Toda Day 2026 magapakita man sang talento sa mga street dance o kon street dancers kag pamatanon sa creatives sa Mascaripen rekta sa Kalye Volume 2 nga magadala man sang street style kag hip hop culture sa selebrasyon paagi man sa nga programa pagadugukan o kontipunan sang pumuluyo ang public plaza kag sang mga nagkalain-laing sektor sa komunidad nga mangin isa ka common nga tablado sang talento creativity kag gugma sang Bacolod noon para sa ining selebrasyon sang Mascara 2026.

0: Alas 6.32 na inyo na batiin mga katropa ang detalye sa mga balita sa lokal. Kaginig na dulo sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6.33 na mga katropa. Padulungan ta ang mga detalye naman sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Nagakabala ka ang pila ka mga sektor sa ginaduso nga pondo sa Department of Agriculture para sa tuig 2027 nga naglabot sa 198.45 billion pesos. Ining 8% nga mas manubo o kon mas manubo sa 17.25 billion pesos kun ipaanggit sa 215.69 billion pesos nga ginaprubahan para sa ahensya sang 2026. Sino kaya na Agriculture Secretary Leonardo Montemayor isa ini kadako nga pamahog sa pungsod noon nga seguridad sa pagkaon. Ilabi na sa tunga sang ginalauman nga tuman nga epekto sang El Nino kag nagapadayon nga tensyon sa Middle East nga nagapataas ang gasto sa production. Agon malikawan ang krisis, kinsuwestiyon ni Montemayor nga unahon ng lokal nga production sa baylo nga magsalig sa sobrang nga importasyon. Gipayag man sini nga ang dungan nga pagbaha sa mga imported goods kag lokal nga patubas magatugalang sang dako nga palasanon kag kaperdian sa mga mangunguma sa baylo nga makabulig sa ila.
3: Natalupang dan ni Deputy Speaker kag La Union First District Representative Paulo Ortega V ang ginapahayaga bag-o o kung pagbag-o sa pagbaton sa publiko sa mga pahayag kagaligasyon ni Anay Senador Antonio Sonny Trillanes IV batok sa pamilya Duterte. Sunod kay Ortega, mas bukas na sa karon ang Pilipino sa pag-usisa sa mga pahayag ni Trillanes sa kumpara sa una niya ining agin pakibahin pila katuig na ang nakaligad. Ginpahayag nga ginistoryahan man ang mga oligasyon sa House Quad Committee kag Senate Blue Ribbon Committee hearings. Ginalauman nga magatubang bilang witness si Trillanes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sini nga simana.
0: Nakanda na ang Commission on Election sa anumang desisyon sa Korte Suprema ngunit sa petisyon nga nagka-question sa pag-isol sa barangay kag sa unang kabataan election sa so kon BSKE. Sa mga kamalik Chairman George Garcia, nakapreparar ang poll body sa bahin sa budget kag operasyon kung magpagwa sang ruling ang Korte Suprema. Apang sunod sa iya, hindi na makapatay ng BSK sa original nga schedule sa November 2, bangon una na nga ipauntat sa kamalik ang tanay nga election-related activities kasunod sa bago nga kasuguan. Samtang nakagasto ng kamalik sang 8 billion pesos sa bilang preparasyon sa 2026 BSKE, lakip ng mga kagamitan, balota, kag manpower.
3: Base sa mga records ng Bureau of Immigration o kon BI, wala sing nagluntad nga hold departure order o kon HDU o kon derogatory alert nga magkapugong sa kay-anay House Speaker Lord Alan Velasco sa paghalin sa Pilipinas. Dugang pa sang ahensya nga hindi ini magkapahayag sang dugang mga detalye na hanungod sa mga records sang immigration sang isa ka individual bangod sa mga pagkabalaka sa data privacy. Ini ang kumpirmasyon nga natabo matapos una na nga gipahayag ni NBI Director Melvin Matibag ang naghalin o kung nga naghalin sa pungsod si Velasco padulong sa Nagoya, Japan sa Agosto 30. Suno sa iya magabalik kuntani ang Anay House Speaker sa Setyembre 14 apang base sa records wala gihapon ini magkabalik ka. Si Matibag nagsilingman nga asawa ni Velasco upod ang duha ka individual nagbiyahe man padulong Hong Kong sa Setyembre 24. Nagsuno sa iya dapat siya magbalik sa Setyembre 27 apang tubtob sa karon. Wala pa sang record man sang iya pagbalik ka.
0: Alas 6.37 na mga katropa nyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa National. Kaginayin na doon sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.

0: Alas 6.37 na. Ato ang padulungan ni detalye sa balita sa international.
1: Express Balita International News.
0: Again, pakamalaot ni US President Donald Trump ang lihok sa United Kingdom tapos gimbuyan sining lima ka mga suspitsado. Ganag tuyo ang wag-atake sa isa ka base sang Amerika dito. Sino kay Trump? Hindi kung tanay pagbuyaan sang UK ang mga suspitsado mungod mahimo nga may kangtanan sa Iran ang ilang hahulag. Ging klaro sa British Police nga ang pag-ilway sa mga suspitsado nagkakaulugan nga natapos ng kaso bangot ilang nga na-monitor ang ilang nga hulag. Ang mga suspitsado nga wala giningadlan ang nadakpan malapit sa Fairford Bay sa Western England kung sarin nakabase ang mga US B-1 bombers kag nagapatigayan sang mission sa ibabaw sang Iran. Ang mga nadakpan dun sa mga British nationals gikan sa London nga nag-edad 23 kag 25 anyos.
2: Nagbiyahe sa United Arab Emirates sa kon UAE si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag nagkikita kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Ginawalan sang duha ka mga lider ang isyu sang inaway sa Iran sa diin ng UAE kag Israel nangin madalom nga nadalahig. Kaupod ni Netanyahu ang iasawa kag pila ka mga opisyal ka ang isang lider sang National Security Council, military secretary kag political advisor. Natabo ang pagbisita ni Netanyahu halos isa ka bulan antes ang eleksyon sa Israel sa Oktubre 27.
0: Alas 6.39 na mga katropay niyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa international. At mga katropa, hindi ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Ato na padulungan mga katropa ang detalye sa balita sa sports.
1: Express Balita. Sports.
0: Nagpakita sa maayong performance si Filipino-American middle distance runner Victoria Bosong sa women's 800 meter heat nga kabahin sang 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa iya pagdalagan sa Mizu Park Athletics, nagpanguna si Bosong kag naka-record sang 2 minutes and 2 seconds nga mo ang pinakamadasig nga qualifying time. Nagsunod sa iya si Li Chunyue sang China, sa pagkatatlo si Sabokat Samijunova sa Uzbekistan nga may oras nga 2 minutes and 2 seconds and 64 nanoseconds. Tungod sa impressive nga performance, kwalipikado si Bosong sa sunod nga hugnat sang kompetisyon. Balita sa sports, ginadulan sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ni detalye sa balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz, mga katropa, after 18 years, ining si Patrick Garcia, mga katropa, ang naghatag sa iyang side story sa ilang pagbulagay ni Jeneline Mercado, mga katropa. No, kaya may rason galing iya sininga pag... pahayag sa iyang side sa interview sa iyang mga katropa ni Boy Abonda. Ni OG galing mga katropa. No, kaini mga katropa, ang nasamit iyang paghatag pahayag ni Patrick Garcia after 18 years, di ba? Nga ti, balinya, it's time to clear out things kuno matapos nga ti, ang rason sa iyang pag-speak up, kung pag-speak out subong tungkod nga ginabash ang iya subang bata mga katropa nga tinagasulod naman sa showbiz sa karon. Magdumduman mga katropa nga sang 2007 sang nangin magkahigugma ang duwa mga katropa kag sang 2008 ginanunsyo sang duwa nga nagabusong si Jeneline mga katropa, pero after 1 month lang sa pag-anunsyo nila nga nagabusong ini, nagbulagay sila nga duha. So mga katropa, sa karon suno kay Patrick nga ti dapat kuno hindi naman gid siya mag-speak up, hindi naman gid siya maghambal regarding on this issue galing kuno kay ang iya bata ang nagakaigo. One night kuno mga katropa ang bata niya nagpalapit sa iya nga nagahibi nga nagahambal nga akong may something nga magwa nga balita about sa iya, sa iya dancing career kati nagasaot ining bata niya no kag ti nagamatamat sulod sa showbiz nga ako no bashing ang nagakakita niya mabasa niya sa comment section kay hindi bashing about sa iya mismo sa bata kundi about sa tatay sini mga katropa about kay Patrick Garcia. So ang bali niya nga it's time nga maghatag sang side niya para nga ma-clear out man ang mga bagay-bagay no kag hindi mabash ang yung bata. So no ginpalihog man sa yung bata o kag ginpalisa sa yung bata nga what if nga ihambal mo man ang side mo para nga mabalaan man sang tao para hindi ko nila pagbash do amo na hambal sang bata ya kuno sa iya. Ati mga katropa naghambal man si Patrick nga I'll try pero hindi ko pangako nga after ko ni maghatag sa akong statement madula ang bashing sa imo pero ti mga katropa ang naging pahayag dire ni Patrick Garcia to summarize it all no sang 2008 mga katropa sang nagbusong si Jeneline nga matapos nila mga katropa nga gin ano hindi no gin isang publiko mga katropa nga ti sila gin announce nila nga pregnant ending si Jeneline mga katropa digto man dayon nagstart ang ila nga conflict matapos mga katropa nga ti sa ang iya diri gin punto ang problema nabalang mga ganap sa showbiz amo na mga katropa ang nagpaaway sa ila that time kay mga katropa matapos nga gin ilan nga gin declare nga tiga busong si Jeneline mga katropa kagati at that time plano na magin nila tani magpakasal ugaling that time ang magulang ni Patrick mga katropa nga si Cheska man ang kalaslon man sa tikay Kramer mga katropa that time tiyan mo na nga wala na dayon man ang ilang kasal sa amuto sa 2008 katungod gin kasal si Cheska ti daw hindi ang family bala mag ano mga katropa nga sa isa ka tuig ko nung isa ka kasal ti after that mga katropa tungod sa showbiz bala ang mga pamangkot-mangkot gali bala ko no sa mga showbiz insider nga ti amo na ano plano niyo kay nagbusong si Jeneline amo na ang dati magpakasal na kamo sang ulihi ang last question ta kuno sang isa mga katropa ka interviewee sa iya nga hindi ata na ikuno pagsabton nga what if pag nalaman mong hindi mo anak ang dinadala ni Jeneline amo na mga katropa una na siya kuno nagambal nga hindi pagsabton pero ginpilit siya kuno nga sabton lang kay for example lang naman kag ti mga katropa after sang taping to kuno wala yan na nalantaw ang pagpagwato sa The Buzz that time kuno mga katropa kung magawala yan nalantaw ang officially nga gin air sa TV. Di wala siya kabalo kung paano kung nung gin-edit that time ang nasambit nga pagsabat niya sang question. Tidig to mga katropa nakita ko nung sang family ni Jeneline, sang manager B, kung sang side ni Jeneline mga katropa. Kag mismo ni Jeneline ang nasambit nga iya to nga interview sa The Buzz. Gati, amo to, ang sabat niya daan to. Biskan hindi ko no iya bata, ti patakoon niya Japon ko no, kag palanggaon. Ti mga katropa na hurt si Jeneline. Matapos nga gin, ano bala, gin na... pag-isipan ni Patrick nga basi hindi iya bata ang iyang ginabusong that time. Ti sakit para kay Jeneline that time nga nagtugas ang ilang pag-inaway mga katropa no nga biska nagtawaganay sila kag after sang tawag nga tuway na sila nagkontakanay madamo na sang issue kag wala na ko nung nagsabat si Jeneline sa iya nag change number asta nakita iya na lang nga sang interview naman si Jeneline sa isa ka ano man talk mo kun Star Talk that time sa TV nga digto yan ako nung nakita man nga si Jeneline ang ano ng mga katropa no nagpahayag sang kasubo nga wala sang emotional support sa iya, financial support sa iya, wala nagabusong. Kag dito yung manakita ko nung ti, amo na no, ng... ining sa Jeneline ang may gut-gut na sa iya pero gin pa ano yung tokon no gin pa ano yung bala palabaya lang to kay ambalya basi gabusong lang that's why nga may problema no mo na biga ang emotion ara pero naglabot mga katropa sa time nga wala na gid sila nag kontakan ay kay hindi na gid makontak sa Jeneline tong nag change number plus ang gid padulungan niya ini sa ila balay ko no mga katropa hindi siya makasulod kag sang ulihi na balaan niya na lang may ara ko no sa mga ligasyon nga may boyfriend na ni mga katropa ining si Jeneline no biskan sang tong preggy pa siya that's why ko no nga ginbulagan niya mga katropa amo na ang nga side of story pero mga katropa ti ang mga netizen naman niya sa comment section ginkadlawan lang mga katropa ining naging pahayag ni ano no ni Patrick Garcia, example adiri sa ano niyo sa isa ka article online nga gin publish mga katropa sang pep.ph, mas damo pa ang haka-reaction ng mga katropa compared sa like reaction sa naging statement ni Patrick Garcia. Ready sa comment section nagambal gid nga nga ano nga bawd naglain ang istorya nga kabal nila ang mga nagatutok in kunoya that time sa television o kun sa mga diaryo sa amo nga tayo nahibaluan kung paano sang pamilya mo igub ano kun ipakanubo si Janeline Mercado. Amo nang nangin pahayag diri sa mga netizen na balya pa diri, my mom and Ate Cheska doesn't want to marry her, that's why. Amo pagita ko no, dapat amuna ko no sabat hambal sa mga netizen. Pero ti mga katropa no, amo ni ang naging pahayag ni Patrick Garcia. For example, imagine for 18 years siya nag-after nga nagsabat sa ilaya nga nangin ano, pero ti bisan naging sabat niya mga katropa, bodo wala gid nagpate ang mga netizen. Te, pero ti amo na yang pahayag kay ti ang reason niya digani kay ginabash ang iya nga bata. Subong every time may achievement iya nga bata, hindi congratulations ang ara sa comment section kundi ang bashing sa kay Patrick mga katropa. Oras na to on alas 6:45 na kagang aton nga balita sa kun alas 6:48 na kagang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap ang maka-help gid prevent sa early signs of skin aging, makapaputi sa itong mga panit sa natural sininga ingredient plus antibacterial, makapadula gid sang germs kag baho sa inyong lawas adlaw-adlaw. Mga katropa, para sa bugos ka pamilya, ari ang aton Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig daman sa glutathione and kojic na ginipunan pa sa virgin coconut oil kon VCO gin isa sa isa kahabon sa aton naman nga clear skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:49 na mga katropa, itong padulungan ang storya espesyal tungkol si katropa ang James King. Balunta ni mga tropa sa likod sang sining manamit ng mga pagkaon, pero gali may kulang pa kuno ng ingredients. Kasi bala ang balor sa pagkaon, mabibutang tabi, mag-order ka, worth 200 pesos lang. Butangan sang sining, ano ni, ingredients na or dugang, tabi nga mga ano ni Katropang Wendel, mga, ano nang itawag na nila, disenyo, or mga platings, sang 200, uma, 600, 700 okay. Na, no? Are, kay may bulawan, ang pagkaon, makaon ng bulawan, Katropang James King.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Nakakaon ka na bala sang gold katropa? As in real gold? Patok sa mga restaurants nga medyo social. Bisan hindi social. Ini ang gold leaf nga edible. Makaon. Real gold. Madugay na nga patok sa mga restaurant. Kag ginakaon, ini nga edible gold metallic sheet. Hindi na kuno bag-o. Madugay na katropa. Pero nakatulaw ka na, 90% real gold. 22 to 24 karat gold sheet. Ang pure gold dabe, humukid ka tama mga katropa. Sunod sa ibaan akong mga eksperto, ini nga edible gold leaf, safe ka unon. Wala ginadigest ang atong lawas, hinapagwa lang. Kabalo ka mo katropa, ang ibang siguro kabalo na. Pwede ini siya ma-order online, kagbarato lang. Ini nga edible gold leaf. Ma-order taguro kag tipunan ta ay. Wala sang specific standard mga katropa ang Food and Drug Administration kung pila ka percentage o kung amount sang gold ang pwede as food intake. Ang World Health Organization naman, wala man sang classification. Pero gold is considered as food additive. Labi na gid sa Europa kag sa Estados Unidos. Maghalong lang sa pagbakalo kung pag-order basi mas scam ka. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, mag Santon Gold Herbal Tea. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Oh, te. Masiling may golding yung pagkaon, mahal-mahal. butang pag-order mo. O kamahal giniha. Hey, sir, kay may gold.
2: May gold na bi, sir.
0: Pero ganyan, barato. Hoon lang yan ang mga gold leaf to. Ano to? Which is edible, katapang Wendell.
2: Pero rin katapang France, ang gold nga affordable yung Santon Plus Gold.
0: Yan! Una na.
2: Araya, may gagi. Benefits pa niya. Hindi na niya design.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule kag Santon Gold Coffee Mix na. Sila. Muna yung mga gold nga, no, katapang Wendell.
2: Araya.
0: Affordable kag may balik sa aton nga lawas. May epekto na kong mabulig sa ato. Ito yan, wait, ito kabalo kung paano ito yung ginhimo niya. Diba? Kasi kung may mga chemicals, ito yung wait, ito kabalo.
2: Color gold.
0: Oo, nga makapalain sa ato nga lawas, mm-hmm. Diba? Muna mo, hindi ka kabalo kung paano na ginhimo. Wait, ito nakasigurado siya, diba? Butang mo na sa gold, butang mo na sa pagkaamong inang gold. Ba, grabe, pagkaang gold ba? Kasi mula sa dalay mo kakaon, ang panit mo, mag-gold man ba color. Sabi ko na yung the golden boy. But the girl, golden girl. Mga boksidora na yung may mga muna mga pangalan. Mga bansag, blan. Golden boy. Mga ano, mga athletes, ha? Mga athletes. So, tipaday lang sa mga Pilipino, tatong mga delegates sa Asian Games 2026. Kating huwag yapon nga makabulawan si AJ Obiena, katapang Wendell, nakakuha sang gold gali, no? Nakakuha sang gold si Carlos Yulo, two-time gold na. Si AJ Obiena, mumaga. And taas ang expectations ang aton nga mga, ano, no, mga, some Filipinos, kay Alex Yala, kay Basi Shaman. Do namin performance wag ni Alex Yala, no? Everyone is rooting for Alex Yala. A gold sa Asian Games 2026. Yes. Mga katropa, ang oras na mong ginakulabos na sugpunan tani karon ng pagtamiyaw sa Bulusay. No? Tapos katropang Erwin Salinas, standby ka mo. Magkabulos ng Bulusay, mga katropa. Tantayin nyo lang ang mga produkto sa Yes to Health Mabakal, tanan sa Yes to Health Wellness Center, Ignap Tandres, Dalan Lizares, Parque 39, Ciudad Sang Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinare.
0: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Gising.
11: Laging bitin.
12: Ibalik ang bangsi.
13: Ibalik ang alab.
14: Ng pagmamahalan.
15: Turbo.
16: Oh, yes.
17: Turbo Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska.
19: Mga natural herbs
20: na nagbibigay ng tunay na lakas
21: at bangsi na pagmatagalan.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa.
24: Sister Pain.
25: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nagatake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: Symptoms persist. Consult your doctor.
28: Pipili sa mga buti ka.
29: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
30: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
31: XFM 103.9.
32: Jack!

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
3: mga
1: butika.
3: Mga katupa, exciting! Yes, to help!
4: May namang kotire, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira. Pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo. Kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
4: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The secret of health.
4: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
1: The secret of health.
5: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Sanfon Gold,
4: yes.
5: May ara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
5: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
4: mm-hmm.
5: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
5: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
4: yes.
5: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Kung ako ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes! To help!
4: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
4: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
5: Konsultagid siya
4: mm-hmm.
5: sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Sample Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones sila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes! To help!
5: Pero kung halimbawa constipated gani Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
5: Yes,
4: kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health. Santhon Gold Live Testimony.
0: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision.

0: laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: XFM 103.9.
7: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ngayon sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, ha?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9 XFM 103.9
0: XFM Network Philippines
7: Mga katropa X

0: nation of this country to turn their president and ensure a peace of
1: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilwak ko ng bata tapos naibalay ng impapit masa.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki na ito nga Taparabati. Welcome to sa pagpangalagta sa Bullseye. Obdaray naman kita mga katropa, tumtob alas 10 ang aga sa pagtanakay naman sa mga balita, mga impormasyon nga mapakigbahin natin naton sa inyo sa bungkit nga adlaw mga katropa, petsa na petsa 30 para sa bulan sa Setyembre, tuwing 2026. Mayangaga sa mga kultura naton, sa mga kapihan, sa aton nga mga katropa, sa ilang mga panimalay, sa ilang mga opisina, mayong aga sa inyo tanang. Salamat gid sa pagpakigbahin, kag pag-upod sa aton nga mga public affairs program. Diri sa XFM Bacolod mga katropa, aton talakayon karon mga update, mga follow-ups naton sa mga balita ta. But kumusta ang mga abyan naton sa aton mga barangay? Ang sadya ni mga katropa, mga abyan, ang aton nga pwede mahimo subong hulat kita. Pinaka-crucial ni mga katropa nga mga inadlaw para sa paghinyo ni Attorney Romulo Macalintal. Sang temporary restraining order sa Supreme Court. Angot sa iyang pag-question sang ining postponement or fixing of terms sang aton nga mga barangay kapitan, kag-exacto na gid lang sa sulod sang mga bagong ganap lima katuig ang termino sa mga kapitanista. Iginalantaw ni karon mga katropa nga base bala may ara sa mga pagbag-o, base bala madagdagan sang TRO, ano matabos na di no kung may ara sang temporary restraining order. Grabe man istoryahan ni bala mga katropa karon, problema ni bala karon mo no, because nagpostpone, nagcancelar na kita sang filing sang COC naton matapos nga ginpirmahan sang presidente ang ining isa kalayi nga nag buo na sang termino sa mga public officials naton sa lima katuig. Okay, so ini nga layi mga katropa ginquestion sang isa kay election officer sige unconstitutional na, because ang ginahambal sa constitution ta is tatlo gid lang ya katuig. Hindi ta na pag-i-extend, hindi ta na pagbaguhon. Kay amuniya ang napagkit sa aton konstitusyon. Kay balaon ta pa na kung mag-rule gid man ang Korte Suprema sa ining hinyo. O kung pag-hinyo sang isa ka-election officer nga magdagdag sa temporary restraining order. Anong sitwasyon mga katropa? Anong budlay, Ariho? Ang sitwasyon ta, ang COBELEC nag-cancelar na sang ilang filing sang COC. Tungod sang laying ni. So what if be, for example, na aprobahan o kung nagdagdag gitman sang TRO ang Supreme Court? Kagpag lapit na sang eleksyon, pag like for example madagdag sa TROB no, November 2 ang ang eleksyon, kay ang hambal mga katropa kung may ara sa mga temporary restraining order ang Supreme Court, siguro most probably bulan pa rin no sa mga nakahilera ng mga mga appeals dito sa Supreme Court. Medyo marugay dugay pa ni. So ginalantaw nga ba si Malabot Pabla sa sulod sang tatlo ka bulan antes makadesisyon ang Korte, Korte Suprema. Ano matabo mga katropa ha sa aton pinaka mga kuturan nga mapadlagan tani ang question da mga katropa is mismo may kandidato bala nga mapadlagan, paano ang eleksyon kung wala sang nagfile sang COC nila? Like for example, may TRO, no? So ma-resume ang aton nga COMELEC sa pagbaton abi mga katropa sang ining COC, because nga ti kung dagdagan ni sang TRO mga katropa, of course ma-resume gid ya ang COMELEC sa paghimo sa ilang mga preparasyon. Okay, pero di mo do, nagambal naman ito kung kumili. Kaya senyor, hindi naman kami ha. Ara naman kami ha. Lastado naman kami. It so happened, wala lang sa mga nag-file sa COC. So abrihan, mga katropa, ang ining finding of COC. Probably before November 2. No? Kay ti, kung may ara sa ti, araw laban-laban, may eleksyon, gintaya mo. Ha? Amo rin naghahatag manspirasyon sa mga aspiring candidates na itong mga katropa. Nga base pa man lang madagdagan tuod sa TRO kag makaliwat padalagan mga katropa sa may combat nga mga barangay officials naton. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos ang lahat. May mga antabayanan pa. May mga balantayan pa, katropa sa sining panahon, sa mga nag-lontad nga mga ano nga mga hitabo sa barangay NSK elections, no? Ulat na tunda lang na. Anyway, welcome mga katropa sa pagpakalagad naton. Ako naman si katropang Winsalina, support naton sa technical side, katropang Junel Apsay, mga abyan. Pinakamakarita natin mga katropa. Ay enkwentro sa tunga sang Philippine Army kag ginapatihan rebuilding NPA mga katropa, naglunta naman sa Escalante. Update sa aton pila ka mga kaso nga gina-follow up mga katropa, barangay Handumanan, dito ato barangay Sulpacto nga isa ka e-bike driver bangod lang sang mulumait-mait. Ang tupad balay niya nga nakatughong man naglain nag batsag sang init sang ulo nag rintoy ang utok ginawaan nagbaisay nag away ginatabagan tani sa pamilya sa kasawa pero pagsulod to nagsulod ang suspect sa balay nila at tubangay lang ni sila mo dira sa purok Saturn sa barangay Handumanan. At tubangan lang ni sila. Hindi pagkatapos, pagwaya, may sulpak sa galing kadala. Kagdiretso, ginsulpak to ang e-bike driver. Ang sitwasyon, napatay mga katropa, biktima. Atong e-bike driver, pagkatapos, nagpalagyo naman ang suspect. Now, ang pinaka-latest development nga nakuha natin sa PNP, filan sang kaso. Ang ining ang ining suspect kun ano nga kaso karon ang i-file sa iya mga katropa hibalawan ta no kay once nga ma-file ang kaso motopropyo may ara na sa sang warrant of arrest ang ining suspect tubtub subong nagapanago tubtub subong ati ga ano eh gasulod sa buho-buho kung sa di nga mga buho-buho samtang pila kamalay just update mga katropa. Diri sa Sudan sa Bacolod, ang transport strike kahapon ginklaro to sa mga transport sector sa aton nga gin-interview mga katropa nga ang transport strike mga katropa tub-tub lang kahapon subong niya resume na tanan kaya ay basi bugat ang ining mga bagay para sa pumuluyo na ton, no? Timayo gaba batsaganay naman ang ta, no? May ara ta sa mga sitwasyon nga ginagyan dugangan tapagid nga mga problema ta sang sakay sa salakyan pakato trabaho ta. Ang problema na kung ma-absent ang sila ka mga kuturan ta kag pagkatapos mga problema sila sa ilang kumpanya tungod wala sila makasulod sa opisina. Ti kun mag-amo na sitwasyon imbes nga mayong aton nga intensyon mabat sa gangid maapektuhan ang aton nga mga trabahante. Pero mga katropa, ano Japon na nang confirmed na confirmed nga may ara sang saka sang sa presyo sang pritihanta diri sa Bacolod, no? Ang matrix naman mga katropa karon sang Valia Car Transit medyo nagtulo taas-taas man. Anon lang ni nga panubo man daw ang value sang tao ganubo, no? Ang value natun ganubo kano obla sa mga politiko ta kung interest ganis ang tao hinay sila kung interest ang tao ginahampangan pang issue o kuryente tubig, sa gasolina, kung fuel, aray naman ta sa presyo sa kuryente. Kung kesa hindi ta ka-get over ba na sa nagakalatabo, subong sa aton nga palibot kay Sus. Kadamo sa mga nagbagabag sa aton paminsaron, no? During sa COVID time, mga abiyan, pila ka mga kutura ito na batsyag ito sa anxiety tungod sa, you know, sitwasyon nga kinahanglan mo blama minsar, what will happen the next day, no? Anong matabo sa akon kabuhi? Dason nga may anadlaw, mayroon tari ko na ikaw lang, may dala ka pang pamilya, no? Kagina paminsar, so that contributes sa mga worries naton bala sa aton kaugalingon, sa mga dason nga may anadlaw. And also, this is now also happening now, well, where ang aton nga mga negosyante, aton nga mga membro sa pamilya, nagakaangkon, nagabatsyag sa pagkakulba. Pagkakulba nga base mawad-an sa trabaho, pagkakulba nga base nga hindi na maakupahan ang kagastuhanan, ginakulbaan nga hindi na mahimo ang mga bagay-bagay, kagkunano pa, mga katropa, mga abyan. No? Mga worries nga sometimes hindi ta malikawan nga makapaminsar kita. Pero sige lang, ha? Mga katropa, let's stay positive. Let's stay ang aton nga outlook sa kabuhi nga manapunan sa inspirasyon kag pag-asa nga maalibantar nga aton pagpangabuhi. Okay? Hindi lang ta mag-stick gid sa mga worries kina, no? Mga katropa. Kundira naman ako kapaminsar nga, well, tanahan nga mga bagay, may ara man sa mga solusyon. Tanahan nga mga bagay ni, may ara man isang mga puitit, hugoton nga mga bulig, no? Sa ato mga kuturan. Pira ka mamarita nato sa National. Headlines. Former Speaker Velasco, mga katropa, gin-confirm, confirmar to sang immigration nga wala na sa pungsod. Ay, hello? Tud ka? Ini matapos nga ti na hibal-an to mga katropa nga may ano, nga may mga makabig ta ulamid man nimo. Ang former speaker, mga katropa, sa gin buyagyag to ni ano, close to bodyguard to black, no, sa House Speaker nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga nag-aligar nga may ara sa sang gindulo nga masobra 2 billion pesos sa kay Vice President Sara Duterte, kag sa isa naman ka milyon sa kay Presidente Rodrigo Duterte, kag isa 100 million naman para sa kay Paulo Duterte, sa bando ni former Speaker Velasco. Di daw why na sa pungsod. Amo na yung format, gali subong guro mga katropa, no? Mga pulo palagyo ka, no? No? Wa ka sa pungsod, no? Look at Zaldico. Look at sa kay former Senator Loren Legarda. Ang anak niya, no? Do amo na ni guro ang trend, no? Patawhay-tawhay na sa Pilipinas pagkatapos COVID sila. Ay, ha? Basta may kwarta ka, no? Anytime, may mga posibilidad sa mga bagay, amo ni, no? So, mga katropa, day 31 sa impeachment court, impeachment trial against sa Vice Presidente, mga katropa, kahapon nagpungko si Duterte, kung si Davao Mayor Baste Duterte as witness stand, mga katropa, as hostile witness. Kag ginpamangko to nga primero to 15 lang ka mga kontrata ang na-acquire sa nga Gen Corporation nga dako, kung may ara sang stock mismo, shares of stock ang Vice Presidente nga anaprobahan ini, no? Ti may ara kita nga Akta Republika, mga katropa, nga nagadumili sa aton nga mga ano, sa aton nga mga public officials, especially sa mga ano, sa mga cabinet members, presidente, vice presidente, ang mga cabinet members and assistants, mga katropa nga assistants nga hindi pwede ka-engage, mga katropa, sa mga negosyo kag hindi pwede mag ano, mag intra sa mga kontrata sa mga pribado nga mga kumpanya, kag hindi pwede maka maka-engage ba sa negosyo nga posible mangintunaan sa paggamit niya sa gahom para paboran ang ini mga kontrata para sa iya. So kahapon gintalakay to dito sa impeachment court kung nga ang Jessen Wybe ka mga kontrata na approve sa Gen Corporation nga ara ang vice presidente bilang major stockholder ng abi, no, dito sa Davao City. Tingnan ba ito sa alcalde sang ano sang Davao. Tingnan din way ko na yung kabalo. Hindi ko way ko na yung kabalo. Ambot. Tara na karon sa aton tara kayan diri sa aton tunan mga katropa mga biyak. Samtang si Congressman Benny Abante mga katropa na dakpa naman to. Nakita naman picture naman to mga katropa. Nag dulukao naman to sa dito sa impeachment court. Pero ang mayo naman to, mga katropa, wala to sa likod sang witness. Ara lang sa sakilid. Kagin pa man ko sa singin dia, nagduko lang ko to ya. Why ko yung tulog? Siya kapon eh, natulugan ko. Pero subong niya, gising na gising ako.
1: Hambala pa!
0: Oh, 7:37 mga katropa. So pagpangaragad ta ang aton pinaka-update mga balita, batian ta sa aton patrol dugo kay katropa. Pero amo ni pinaka good news yo, no? Ang aton nga produkto ang Premium D3 Santon Plus Gold kag ang Santon Vitamin C available sa mga Mercury Drug Stores, no? Sang una nagapangita pa kamo, no? Ginpahapos-hapos na ton para at least mga katropa hapos ang pagpangita niyo ni, no? Kadtulang kamo sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. O, para ma-check ninyo ang ining mga produkto kung may plano gid man kamo nga magpakal. All right? So amo ni mga katropa, no, Premium D3 ang aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C mga katropa nga wala nagatugay sang acid reflux, way nagatugay sang pag-trigger sang sakit hapdi sa sulok-sulok, wala man nagatrigger sa pagsuka-suka ninyo mga katropa due to acidity sa aton lawas, ha. Basta alkaline based swabe ang igo niya kag kun lang taon ta mga katropa, kung maghambal ta alkaline based, why na sing iban kundi ang Santon Vitamin C. Alright? Ara sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar, ha. Ang Santon Plus Gold mga katropa, dako man ang bulig, ha, para sa mga kuturan ta nga may mga pre-existing conditions na, may arang na ginabatsyag sa lawas ta, ang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, ang spirulina, ang powerhouse sa mga ingredients, mga katropa, sa Santon Plus Gold, makabulig sa aton sa pagpataas ang aton depensa sa lawas, sa kontra sa mga masakit. Ang aton man lang mantras, kung kagalingon ta, sige, importante, bisanano pa nga mga problema, bisanano pa nga pagtilaw, importante, katropa, wala gamasakit, which is true, no? Subong ang aton nga mga bulong, ang hospitalization diri sa Pilipinas, very costly, and that's why ang aton nga mga kauturan ginahadlokan sa nagapakamaayo na lang nga mag may mga masakit-sakit gamay, hindi na lang magpakonsulta, hindi lang magpadoktor, kay doon ginakolbaan sila ko, no? Kung magpa-doktor ka, balon sa doktor, ay pa-confine ka, anay. Hindi ko magpa-confine ka, pilihan ka to sa mga privado nga mga hospital. Nga hospital nga to lang ang ilang mga bill, ilang mga presyo, taga lumapaw man. Hindi ka mamapatay sa mga masakit, mabatay kaya sa mga balairan sa hospital. So amo ni mga katropa, might as well maintain sang premium D3 ang mga katropa, Santon Plus Gold sang aton nga Santon Vitamin C, ang aton supplement nga vitamin D. No, premium D3 mga katropa, dako ni bulig ha, para sa pagbabakod sa anong bones, para sa aton nga makatigulangan, kag para sa mga kuturan naton nga nagabatsyag bala sang medyo anxiety, no? Ina, tungod sang pagnubo na sang happy hormones naton, kag imbalance sa mga hormones, kag ang pag-produce ng aton utok, mga katropa, sa mga ano, sa mga mga hormones nga nagapadasig sang aton nga pagresponde ba sa mga bagay nga ginapaminsan ta. Di ko manula na mga katropa, may imbalances na ang resulta, anxiety, mental health nga mga concern. So that's why importante man may ara kita sang vitamin D, mga katropa. Gin pabakod pa na sang virgin coconut oil kag sang aton nga manunggay oil, mga katropa. All extracted vitamins, minerals nga ginbutang sa isa ka soft gel capsule. Alright, mga katropa, ini mga produkto, pwede nyo manay mabakal sa aton nga mga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacol City. Alright, mahaboy tayo sa mga obligasyon ta mga katropa. Sa mga katropa nato nara sa Facebook page nato mga katropa, oh, hang on tight, balik ta pagkatapos sa mga panumdum. Standby
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga buki ka.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Mga katupa,

0: Discuss. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa aton palatuntunan sa Bullseye. Check on tayo pinakuha latest update natin sa aton nga patrol mga katropa. This time, Aricolos patrol natin with katropa nga Franz Andrew Burgos. No? Pinakuha latest development mga katropa sa na tabo ni Hong. Okay. Mayari pag-itisaw, no? Enkwentro dito sa ano sa Escalante naman mga katropa. Natabo ini isa ka kafgo ang patay, duha naman ka katapo sang 79th IB. Mga katropa ang pirason sa nagluntad nga inkwentro sa Escalante kahapon, no? Pagtiro patay naman sa tricycle driver sa Banua sa Murcia mga katropa, may ara na sang persons of interest ang kapulisanta. Samtang estudyante nga nakuhaan sa tunga sa milyon ka pesos nga shabu sa siyudad sa Bacolod mga katropa, grabe naman ho. Ay, may nakwaan nga estudyante sang illegal nga droga mga katropa diri sa Bacolod. Oh, check on tablanay. Consent o like sino mauna? okay, kwaon dani sa katropang France mga katropa. Para sa mga latest developments din. Ang kahapon daw naangot-angot do sa barangay Handumanan ng event naman o nga hitabo mga katropa tong 82 anyos bra nga ginpatay to nga gintudlo man sang gintudlo nga sospek ang isa ka persona alin sa Mursa nga among gitu mayor kota kuno sa pagplano ya no 82 anyos bra dumanyo to dito sa NDF nagligad nga adlaw nga ginpatay to Pinsar guro sa mga managsulod to, wala tao ang gina-construct nga balay. Ginsulod nila. Ang plano, base mga awat. Ato gali ang 82 anyos. Ato sulod, nagbato siguro. Kaya mo to eh, binuno. Nagtaliwan ang nasambit nga senior citizen, mga katropa. Gindakop si isa to ka sospetsado. Gain custody pero ang recent nga mga update natin to mga katropa ginbuyan for insufficient evidence para magtudlo na suspect ang suspect sa krimen katropa no kuwaon to manay development kahapon to nga nagluntad nga insidente sa barangay Salvation Murcia Negros Occidental isa ka lalaki to nga ginlothang mga katropa. Pero insidente may ara na sa persons of interest.
1: XFM Live Reports.
5: Kwanto pa na kamaraitis update mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, may ang gaga.
6: Katropang Erwin, isang patay doon ang pilason sa naglumpag yung kwentro dito sa Barangay Balasibog sa siyudad sa Escalante kahapon sa hapon, no? Setyembre 29, Martes ng adlaw.
5: Uh-huh.
6: So sinindiri ang katapo sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kagmismo ang ginapatian katapos ang New People's Army.
5: Uh-huh.
6: Ang nagsumalangay din banas nila kahapon sang hapon, no?
5: Uh-huh.
6: So ato ning ginkuan information ang civil military officer sa 79th ID nga si Police Captain Paul Lagarde.
5: Uh-huh.
6: Kung paano nila nakabong nasambit niya ng enkwentro, eh resulta, ginisa kamatayon sa isa ka Citizen Armed Force Geographical Unit na contact ko, kag duha ka katapo sang 79 ID.
5: Mm-hmm.
6: Katropa Erwin ang napilasan sa natabo niya ng enkwentro dito sa Barangay Malasibog sa siyudad sa Escalante. So, no mismo sa Captain Paul Lagarde, inabuluban, Katropa Erwin hindi magbubo sa pito. O kung pulo.
5: Isa ka squad.
6: Sa mga Katropa Erwin, ka mga katapo sa New People's Army, ang nasumalang sa 79th ID na nag-resulta din sa Kapin Jess Minutos na nga bakbakanay. Mm-hmm. Nag-resulta gitin sa nasambit ni nga casualty sang nga army, no? So, sa kahapon, doon natabuhan ni Kita Parvin, kaya tiyon man sang inupulis mga estudyante, mga pauli mga estudyante, sang nag-luntad tong binakbakan. Ngayon mga last stress pasado sang hapon na natabo ang insidente o kung ang ining encuentro dito sa syudad sang Escalante, katropang Irwin, no? So, ginapatihan nga ang area. Doon naka-plastar na yung mga rebelde dito sa natabo ni Bakbakan. Eh, kay dumay mga naga, dumay mga extraction sa kung nang ginahimo dito. Tugtob ang ini nga mga katapo sa second tenant ID.
5: Uh-huh.
6: Ang nag-ano man sa lugar, nag-patrolya.
5: Uh-huh.
6: Uh-huh. So, tingnan pa yung nag-resulta, ginisang nasambit ng inkwento.
5: Uh-huh.
6: Kag-ti, ang ibang nga mga rebelde, after ito sa encounter, nakapalagyo, no?
5: Oho.
6: So, ginahibalo pa niya sa karoon kung may presensya sa mataas na leader sa sininga grupo.
5: Oho.
6: Sa lugar, katropang Irwin, sa natabo itong encuentro. Kay oho, ginapatihan mga redmans na niya sila.
5: Oho.
6: Northern Negros Front, no?
5: Mm-hmm.
6: Which is, sa mutong ginapangunahan sa ito ni Jong Tapang napatay.
5: Mm-hmm.
6: Sa itong naligtan nga bulan sa Abril dito sa Banwa sa Tubuso, sa uh-huh, tropang Irwin, no?
5: Uh-huh.
6: So, pamatiyan, tada, si Captain Paul Lagarde, ang atong interview sa iya sa natabong inkwentro,
5: uh-huh,
6: katropang Irwin dito sa siyudad sa Escalante.
5: Oho.
3: Good morning po sa lahat. Hindi po sa aming batalyong commander kay Lieutenant Eric D. Alfonso, Pantry Philippine Army, batalyong commander po namin. Yung nangyari po sa encounter po kahapon is around mga stress immigrant ng hapon. Nag-house to house visitation yung ating tropa na naka-assign po noon kasi nakatanak po sila ng community support program or CSP.
5: Yes,
3: however, nung nakalabas sila sa bahay at naglalakad mga 20 meters or 10 meters sila, pinapotapan sila ng mga manok.
5: Okay.
3: Nag-identify naman natin sila ng mga communist terrorist group.
5: Oo.
3: So, nagpalitan sila ng putok ng around mga 10 minutes. So,
5: okay, sir.
3: Pero mas maraming stock yung kinakawalan ng kalaban.
5: Oo.
3: Dahil yung tropa, nakita nila na may mga bayan, kaya kakunti-kunti lang yung putok ng tropa. Panulong talaga yung sa mga armado or sa city, maraming putok. Walang pakundangan yung pagpaputok nila.
5: Okay.
3: So, ganoon po nangyari sa area. However, pagdating ng noong mga alas 4 na po, exit na po yung kalaban, kaya pag-isa na po yung putok ng mga 4:30. So,
5: yes,
3: doon natin na nalaman na may naundin sa tropa natin. So, tatlo po yung naundin. Pag-clearing po ng hapon, madilim na, kaya hindi natin nakita kung may katamaan din sa kalaban. So,
5: okay,
3: immediately na pick up natin yung tatlong tropa natin naundin. However, nung on the way sila papunta ng hospital, nakitaan ng medyo iba na yung itura ng isa. So, kinuha natin, nilapasan natin ng first aid. So, however, pagdating sa hospital, binangyay siya ng buhay.
5: Okay.
3: Yung dalawa natin, sa ngayong umaga, stable na po sila.
5: Yes, sir. Okay.
3: Sir, po sila.
5: Tanong ko lang, sir, sino yung namatay, sir? Ano, sir, no? Ano po ba? Ano din? Personnel ng 79th IP or hindi, sir?
3: Personnel ng 79th IP.
5: Oo.
3: Part lang din takap pala kasi kaapo ito siya.
5: Ano sa sir? Ng CAFGO?
3: Opo, CAFGO. Sa
5: okay,
3: alaman po lang.
5: Yes po. Alaman. Okay, sir. Anong name niya, sir?
3: Sa ngayon po, hindi pa ako po makapagbigay ng
5: okay,
3: kasi papaalam ko pa po sa
5: yes po. Yes, sir. Yung dalawang army, sir, ano yung mga ranks nila, sir?
3: Ang isa is sargento at ang isa is private first class.
5: Ah, okay. PFC at saka sergeant.
3: Opo.
5: Okay. Yes po. Pero sir, ng lahat from Negros Occidental din, yung tatlo lahat, sir? Or in some other parts pa yung ibang mga personnel?
3: Yung isa po is dito lang po sa
5: Negros
3: Region po.
7: Yung ano po? Yung CAFCO?
3: Opo, taga dito lang po, pati yung van, yung isa po, taga dito po.
7: Yung private first class or the sergeant?
3: Yung sergeant po, taga dito po. Negros din po yun. Yung CAFCO po, taga dito din.
7: Okay.
3: So, yung isa, sa Panay Island.
7: Ah, so from Panay. Okay, sir. Pero sir, sa tingin niyo sir, yung 7 CTGs, na na-encounter is may presence po ba ng high-ranking official nila doon?
3: Sa ngayon po, hindi pa po namin ma-determine pa kung okay. Mayroon. Pero sa ganyang dami nila, yung sa mga natitira, malamang po, mayroon pong kasama. Okay.
7: Posible na sila yung remnants ng Northern Negros Front.
3: Opo, sila po yung sila po yung natitirang remnants ng Northern Negros Front.
7: Okay, sir. Pero sir, nang ang area is may mga kabahayan. So ano sir, nagtatago sila doon or ano?
3: Malamang po nagkakandak sila ng extortion activity din.
7: Okay.
3: At timing din po na doon din po yung tropa nagpa-house-to-house visitation.
7: Okay sir. Pero sir, may information po ba na pinaabot sa inyo na may presence ng mga CTGs doon sa area?
3: Hindi ko po masabi po kung hindi po masabi o sagot po yung
7: okay.
3: Tanong po siya pati sa panama po yan.
7: Parang nagkataon lang?
3: Opo, parang sa bago po is nagkataon po na
7: okay.
5: No chance yes, encounter.
7: Okay. Saan ang tama sir ng ano sir ng staff po?
3: Ang tama po nito is sa likod po.
7: Sa likod.
3: Okay.
7: Ano po sir yung area sir? Parang open po ba? Open po? Parang pre-sighted yung tropa ng gobyerno?
3: Subukan po ito siya, yung area.
7: Ah, okay. Sugarcane field po.
3: Opo, hindi ko masabi na kung tagay mababa yung damo o mababa yung damo kasi hindi ko pa po napuntahan yung area.
7: Okay sir, sige po. Okay. Sir, ongoing yung ano sir, yung hot pursuit sa mga ano NPAs na nakatakas?
3: Opo, ongoing po yung pursuit.
7: So, parang mabigat talaga yung ano nila no, yung atake ng mga rebelde. The reason why yung ano, yung may mga casualties no.
3: Opo, disparate na po ito sila ay dahil po sa mga labawa sa alay.
7: Okay, okay, okay sir. So but sir based on observation niyo sir may bakit ano sir no bakit ganun kabigat or karami yung ano nila no pinaputok nila against the government troops ano po sir may enough pa silang firepower ganun.
3: Opo eh alam mo naman po natin na based dun sa panpo sa mga nakukuha po natin na report. Malaking pagkakita na kakandak po
7: okay, sir.
3: Extortion po.
7: Okay.
3: Nakapagili sila ng bala kaya
7: slide. Okay.
3: At nakakuha sila ng support sa
7: yes, sir.
3: Alam naman natin kung okay. Saan sila nakakuha.
7: So, okay.
3: Kaya nakakabili po siguro sila ng
7: yes,
3: bala.
7: Pero Sir Legarde, yung presence ng leader nila, sino ngayon ang ano, ang parang successor ni Jong Tapang diyan? Si Montoya ba?
3: Hindi pa namin ma-disclose sir kung sino yung pumalit na leader doon sa
7: okay.
3: Kapalit na sa huli.
7: No? Yes po. Okay, sige sir.
5: Mm. Katropan friends.
6: Arvin.
5: So confirm isa na kabilog pa tayo, no?
6: Yes, so confirm gate kahit ang ego sa Capgon ni sa record sino Katropan Arvin, no?
5: Oo. Pilato ganit pilason na
6: duha sa ang mga army nga pilason nagaranggo sa private first class kag sergeant
5: Kato
6: Parwin. So ang kapgo ni kagani sergeant nga ang kapgo nga napatay kay sergeant ka pilason.
5: Oo.
6: Puro tanan ni mga residente diri sa Negros. So private first class sa galing nga pilason Kato Parwin taga residente sa dito sa Panay.
5: Oo. Kato Parwin ano sa NPA. Twice ang casualty.
6: Why not balaan to kung may casualty man to kay ang na-record lang niya sang militar ang sa hanay lang nila mo.
5: Oo. No chance encounter ang natabo, no? Sugat anay sila ba si Garuving man to
6: yes.
5: Patrol man to isa.
6: Yung confirm ang ato para winis mo sang ano mo sang army nga encounter niya tabo.
5: Oo. Oo. Pero importante mo yung civilian na nga nagkalamata ito ah.
6: Ah yes, tagalingan mo lang na yung mga civilian, mga kabataan eh.
5: Umaragaling?
6: Umagi to siguro, kaya bangos yung Linok Panay ba lang?
5: Linok Panay, linupok
6: ko sa alaman na siya. Mas dyan, ito may mga naragway na nag-surface social media.
5: Oo.
6: Mas dyan, kaya ganito, nagkaluob ko.
5: Hmm. Dahay. Pero subong, na-neutralize na, balik na tanan, huwag na sa mga ikwentro na nagluntat. Sa Escalante, sa sityo din siya, sa... Ano ka sityo ni Gani Katupang Franz? Nga barangay niya?
6: Basta sa akos ng barangay Malasi, bulgin siya kapaparwin.
5: Hmm, okay.
6: Sa syudad ng Escalante.
5: Usually, ang gakatabo ang ikwentro sa mga, gihulngan, kabankalan, ilog, kawayan.
6: Pag ganito, ito nagkapakita, gigat. Pag nga, presensya sa mga rebelde sa area, so nagkapabilig sa Japon ka kapaparwin.
5: Oo, oo. Japon, ati. Abot ko sa ano ni matapos ah.
6: Kamagali, hindi tanaka sigurado pa, no?
5: Oh.